0: Tapos dito sa labas, eh, ganito. Ha? Kapitan, manifesto. Oh. Pakita mo yung manifesto, Bon. Pakita mo. Ito, nire-recall lang natin, ha? Mga kaibigan. Oh, manifesto. Pinakita ko sa inyo yung manifesto na hawak natin. Tatlong araw ako sa Manila, tinrabaho natin to. Ha? Pinaghirapan natin tong mga dokumento. Ang hirap kunin to ba? Sila lang ang may hawak nito dapat. Di ba? Pero siyempre, hindi tayo papasok sa gera nang wala tayong bala. Tingnan niyo yung manifesto. Ha? Manifesto yan ang Togo. Naka-letterhead yan sa ano ha? Naka-letterhead yan sa Togo Shipping. Mambambam, good morning ha? Ng Togo Shipping dito sa... Sorry ha, ma'am, kasi kami pumunta rin dyan sa inyo. Eh, alam ko na wala pa rin kayong maibigay na detalye dahil sabi nyo, Manila office pa kayo, di ba? Togo Freight ang letterhead niyan. Dahil nakita ng mga tropa ng K9, magtatanong yan, di ba? Kap, sandali, yung mga markings nito, mga ano man ito, mga explosives. Oh, tingnan natin kung anong klase yan. Siyempre, automatic yan eh. Kukunin yung dokumento. Pinakita. Oh, yan ang lumabas. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung lumabas. Pakihanap nyo nga dyan kung nasaan yung explosives. Hmm? Pakihanap nyo dyan. Nakikita nyo ba? Nababasa nyo. Pakihanap at pakibasa ninyo itong manifesto na to kung meron dyang ammonium nitrate. Saan yung listahan natin? Kung meron diyang meron diyang nakalagay kasi dapat naka-specific yan eh. Specific yung deklarasyon sa manifesto. Huwag mo iba-ibahin kasi pagka nag 100% physical examination yung Coast Guard o Marine o PNP Maritime. Patay ka pag iniba mo. 'Di ba? O yan. Nasaan dyan sa listahan na yan na manifesto ang 12,500 ammonium nitrate? Nasaan dyan yung 130 cases ng dynamite? Baka malabo lang yung mata ko, baka mas malinaw yung mata ninyo. Pakihanap nyo nga. Ha? Ako na lang magbasa, at least may... Sa baba, nakalagay, one unit Roro drive-thru. Okay? Dep-Ed Supply. Six-wheeler Fuso Canter aluminum van. Close van. Assorted tools. May driver pa yan. Yung driver ng dalawang aluminum van na yan, wing van. Si Jay Berdin at si M. Espanyola. Ah, mga kaibigan, may driver yan. Paano makarating yan dyan kung walang driver yan? Hmm. Pakihanap nyo lang. Wala. May nakita kayong ammonium nitrate at saka dynamite at blasting cap? Wala, di ba? Pakitingin mga CD? O yung provincial director? O si... Sino ba itong nagbigay ng... Pakitingin mga... Colonel Rex Buyukan ng Philippine National Police Civil Security Group Firearms and Explosive Office Camp Brigadier General Rafael Crame. Pakitingin mo nga Major Alma Cruz. Pakitingin mo nga mga general na yung binabasa natin dito. Yeah. Pakitingin nyo kung merong ammonium nitrate dyan. Manifesto yan, ha? Hmm. Manifesto o bill of lading, dapat nakalagay dyan lahat ng kargamento. Kasi yan yung pinagbabasihan, eh. Diba? Yan ang pinagbabasihan, ang binabayaran. So, walang binayaran dyan sa shipping line na ammonium nitrate, blasting caps, at saka dynamites. Wala. Ang binayaran lang, yung close van, yung six-wheeler po, sukanter, yung wing van, yun ang binayaran. Yung sukat ng van, yung sukat ng truck, pero yung laman ng truck, hindi na binayaran yan. Ang laman ng truck ay nakipag-usap lang doon sa may-ari ng truck, hindi sa shipping line, hindi sa marina. Diba? At ang nagbayad lang ng truck na yan ay yung nagpakarga ng dalawang trucks na yan. Pero yung laman, walang binayaran yan. Kasi wala doon sa BL. Diyan sila nagbabase ng babayaran mo. Ha? Kung anong nilagay mo dyan, yun ang babayaran mo. Titimbangin nila yan. Oh. Tapos ang diniklara ng mga gago, assorted tools, DepEd supply ang nilagay nila. Walang nilagay na ammonium nitrate, blasting caps, at dynamites. Ngayon, mamaya sa ating pagbabalik, hanapin natin kung nasaan na yung dalawang van ito. Kung wala dyan sa manifesto at hindi pinadeklara nung shipper, sino bang shipper niyan? Mamaya banggitin natin yung shipper, kung sino yung shipper niyan. Hindi niya pinadeklara kung ano laman. Diba? Anong tawag mo doon? Mabuti sana kung mga sibuyas at bawang ang laman niyan. Diba? Hindi siya mga explosives o mga berlin at saka mga port lang ng mga sigarilyo na galing dyan sa Maynila. Ang kinarga, sigarilyo lang naman yun. Pero hindi. Tunilada na pampasabog. Bomba. Diba? Ngayon, may nakikita ka ba na dyan sa manifesto na ammonium nitrate? Na ammonium nitrate, Lieutenant Commander Agustilio ng Coast Guard Palawan. Mabuti naman at nirelieve ka na kahapon. At ang acting chief ninyo dyan ay si Lieutenant Lim. Mabuti, tinanggal ka muna dyan, Lieutenant Commander Agustilio. Dahil nanawagan ako kahapon, mag-resign ka na dyan dahil papanong nakalabas yan dyan sa lugar ninyo, papanong, di ba? Oh, nirelieve kahapon daw si Lieutenant Commander Agustilio at ang chief ngayon dyan sa Coast Guard District Palawan, Lieutenant Lim. Pero, si Lieutenant Commander Agustilio nandyan pa rin sa kanyang opisina. Hindi lang siya ang in charge. Di ba? Nung binulgar natin to kahapon, nagkagulo-gulo na. Nirelieve na yan siya. Okay? Oh, ngayon, Lieutenant Commander Agustilio. Hanapin mo nga dyan, sir. Total nandiyan ka pa naman eh. Nirelieve ka kahapon pero nandiyan ka pa sa opisina mo. Diba? Ang pinalit sa'yo si Lieutenant Lim. Oh, hanapin mo ngayon dyan kung nasaan niya ang ammonium nitrate, blasting cap, at saka dynamite. Okay? Lieutenant Agustilio, habang nagkakapi ka, tingnan mo kung meron dyan na diniklara. O, habang tinitingnan mo, ako'y magkukomersyal. Babalikan kita. Okay ba? Yung kape mo, lagyan mo ng maraming asukal at baka doon sasabihin ko, bumaba masyado yung blood sugar mo, ay baka hindi maganda mangyari. Di ba, sir? O kayo, sa PNP, mag-ready kayo, PS1. Jurisdiction nyo ito. Ha? Yung dalawang wing van, ba't nandun sa provincial command? Ha? Naka-standby doon. O. At bakit wala pa kayo nilalabas na seizure receipt or apprehension receipt? Apprehension report? Ha? Eh, nung isang araw pa ito eh. Ano ba naman yung discarte nyo na yan? Lubulok na ba yan? Ha? Sige, Lieutenant Commander Agustilio, total, relieve ka na. Pinalitan ka ni Lieutenant Lim, relax ka muna dyan, tingnan mo yung manifesto at babalikan kita. Oras! 8:13 ng umaga. Oras at idjate niya ng 1 plus, numero 1 ang alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan.
1: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga buki ka.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santone Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: 818 ng umaga! Na, basa mo? Na? Lieutenant Commander Agoncillo? Oh, tama ba yun? Nakita mo? Pakita mo ulit yung manifesto, Bon. Oh. Nakita mo na, sir, yung nabasa mo na? Nakita mo na yung kung saan dyan yung ammonium nitrate? Ha? Kung saan dyan ang dynamite? Kung saan dyan ang blasting caps? Bon, may pinorward sa akin kagabi. Ano to eh? Nakuha niya dun sa Google. Itong pagsabog na ito. Ano, dyan sa messenger mo. Itong pagsabog na ito, parang galing yan sa ano, ang pinag-umpisan yan. Ganyan kung sasabog yung ammonium nitrate, dynamite. Nakita mo? Yan, ay pasa ko sa'yo. Grabe pala yan pag sumabog. Ha? Share Google. Oo. Grabe pala yan pag sumabog, Bon. Sa Beirut. Sa Beirut nangyari. Nandiyan sa'yo? Sa Beirut nangyari. Yan, ammonium nitrate. Nakita mo? Ha? YouTube ba yan? Ha? Hindi pwede yan? Sa Beirut, di ko lang ma-share sa inyo eh. Ammonium nitrate ang ginamit nila. Ito, pwede ko ba iparinig? Ha? Parinig ko na lang. Ito, pakinggan nyo to ha. Ito. Clues to the trained eye that the blast in Beirut
2: could have been triggered by ammonium nitrate. So when I saw the explosion on TV, I could see that the plume of smoke was this bright orange color. So that color is characteristic of nitrogen dioxide, which ammonium nitrate explosions do make. So that was an indicator that it probably was an ammonium nitrate.
1: Yon. Hindi lang namin maipakita sa inyo. Bon, pwede ko bang ano, screenshot, Bon? Yung pagsabog, Bon? Oo, yung, teka, ammonium nitrate. Para may alam, may idea kayo kung gaano kalakas tong ammonium nitrate na ito na may kasama pang dynamite. Ha? Ito, Bon, oh. Screenshot lang to, Bon. Pakita mo, Bon. Sa Beirut ito, ah. Narinig niyo yung nagsalita kanina? Ah, yung nagsalita kanina, ano yun, isang international news agency. Ulitin ko ah. Ito, pakinggan niyo. Pakita mo yung screenshot sa Beirut. First a small fire, then a massive explosion and a tower of orange smoke. Yan. All clues to the trained eye that the blast in
2: Beirut could have been triggered by ammonium nitrate. So when I saw the explosion on TV, I could see that the plume of smoke was this bright orange color. So that color is characteristic of nitrogen dioxide, which ammonium nitrate explosions do make. So that was an indicator that it probably was an ammonium nitrate explosion.
3: Ammonium nitrate is a common industrial chemical used mainly for fertilizers because it's a good source of nitrogen for plants. It's also one of the main components in explosives used in mining, but it's not explosive on its own.
2: It's actually quite difficult to make the ammonium nitrate explode. You either need another explosion to go off and cause a detonation, or you need a really intense fire to set it off. And then once that happens, it will make the ammonium nitrate decompose into this cloud of gases that then expands explosively.
3: Because of its low cost and ready availability as a fertilizer...
1: Okay. Sa Beirut, yan ha, mga kaibigan. Ammonium nitrate. Para may idea lang kayo. Hindi siya self-blasting na ano. Hindi siya... Kailangan lagyan mo siya ng isang sasabog bago siya puputok. Kaya mayroong kasamang blasting caps at dynamite. Dahil itong ammonium nitrate, ang ibabaon yan doon sa karamihan ginagamit sa mining. Ilalagay muna nila yan sa mga gilid-gilid na mga bato, huhukayin, lalagyan ng cord, lalagyan ng dynamite, at yung dynamite, may blasting cap, papasabugin ng dynamite yung ammonium nitrate na magkukos ng mas malakas na explosion. Ha? Yan o. Sumabog sa Beirut. Residential area. Sige, alisin mo na dyan. Okay. Para may idea kayo, kasi sabi niya, ammonium nitrate kayo ng ammonium nitrate. Ano bang connection ng ammonium nitrate sa dynamite? Di ba? So, yun ha. Ni-research natin, pinakita natin na ang ammonium nitrate, yan muna yung ilalagay doon sa ilalim, hukayin, limbawa, bato, bundok. Gusto mong basagin, gusto mong wasakin. Ilagay mo muna yung ammonium nitrate. Lagyan mo ng dynamite. Tapos may cord malayo. Pagputok ng dynamite, sasabog pati yung ammonium nitrate, mga katropa. Ha? Mas malakas kesa sa dynamite explosion yan. Ganyan sa kalakas. Yung isang bag lang, kaya niyang piraparasuin ng isang truck o isang bus. Yung 25 kilograms, mga katropa. How much more ang how much more ang 12,500 kilograms? Yang mga buildings natin dito, ilang bags lang yan. Ilang dynamites lang yan. Mga kaibigan. So, ganyan siya karami. Okay? Nakita mo na, Lieutenant Commander? Nakita niya na, Bon? Nakita na ni Lieutenant Commander Agoncillo? Yung manifesto, kanina mo pa tinitingnan, sir. Eh, nakita mo na ba dyan kung saan dyan yung dynamite tsaka yung blasting cap? Wala. Diba? Nakita mo o hindi mo nakita? Okay? Oh. Di ba wala? Lieutenant Commander Agustillo? Wala. Yan, marunong ka sumagot. Wala. Oh. So kung wala sa manifesto ng barko, kasi yan yung pinagbabasihan eh. Di ba? Ano ba laman ng barko mo? Tugo. Ito, oh, bill of lading. Oh, yeah. Deep edge supply, six-wheeler counter truck. Oh, nung chinek. Oh, bakit may blasting cap? Bakit may dynamite? Wala dyan sa manifesto. Di ba? Ano yung conclusion mo doon? Gusto mong itago. Yan! Naman! Simpleng-simple. Hindi mo nilagay sa manifesto kasi gusto mong itago naman. Sir, marami pang chichiburichi. Gusto mong itago. Di ba? Ngayon, mabuti kung yung tinatago mo na yan, yung gusto mong ipalusot ay Berlin at saka Port. Ha? O baril. O drugs. Di ba? Pero hindi. Mabilis kung sasabog yan. Pinakita ko sa inyo. Di ba? Kung sumabog ng sabay-sabayan na nakalagay doon sa dalawang truck, baka wala na tayong makitang roll-on, roll-off na pinagsakyan yan. Bomba yan eh! High explosive! Oo. Yun ang pangit yan. Siguro, pwede pang patawarin kung mga sigasigarilyo lang yan. O sibu-sibuyas, undeclared. Pero sir naman. Ha? Bomba yan eh. Kaya niyang piraparesoy ng isang bundok na probatuhan. Oh. Bakit hindi nilista sa bill of lading? Kasi, ano? Gusto, ano? Itago! Yan! No, simple. Marunong kayo sasagot. Ha? Huwag nang marami pang ano-ano dyan. Di ba? Gusto itago. Paano na ikarga? doon sa Port of Manila. Diba? Linggo, Lunes, nandun ako sa Baseco, Gate 3. Tinitingnan ko yung galawan ng mga truck. Bon, pakita mo yung Baseco, Gate 3. Nandun ako. Yung truck papasok. I-escortan niya ng PPA police. PPA. Kung may timbre, i-escortan niya. Hindi gagalawin ng konsino yan. Diretso sa roll-on, roll-off yan. Papagawa ng BL, bill of lading, manifesto, babayaran sa marina, babayaran sa shipping line, go! Ganon siya kabilis. Ha? Kaya wake up call ito. Coast Guard, PPA, port of loading hanggang doon sa port of destination. Kaya nalulusutan tayo eh. Di ba? Ito, pampasabog to. How much more yung mga ibang mga kontrabando na ipinapasok sa Palawan. Di ba? Ito lang hindi katanggap-tanggap. Pambira, bomba to eh. Ha? Maraming kung madisgrasya on the way. Maraming papatayin tao to. Ayan ang Baseco, Gate 3 oh. Yan ang yung truck. Walang laman, di ba? Pero kung container nakalagay dyan, sasakay mo yan dyan, titingnan ng PPA, di ba? Diretso doon, kung may timbre yan, may timbre, uso yung timbre yan doon eh. Nakatimbre, may escort, diretso sa pier. Ito kasi ano na to, itong shipment na to, ay in-escortan ito ng police. In-escortan ito ng police. At alam ito ng krami, ng FED. Dahil si Police Master Sergeant Michael Tuliao ay binigyan ng mission order na permado ni Colonel Rex Buyukan at ni Major Alma Cruz ng Firearms and Explosive Office ng PNP to provide security escort for the transport of explosives, ingredients of BM Equipment Resources Incorporated, Universal Basalt Aggregates. Ito mga pangalan na ito, BM Equipment Resources, mga ano to, bogus na mga pangalan to. Pina-escortan ni Colonel Buyukan at ni Major Cruz, permado ito, yung kanyang mission order. Escortan mo yan. Hindi ko lang alam si Police Master Sergeant Michael Tuliao ay expert sa mga ganitong expert sa handling ng mga high explosives kasi kailangan well-trained from AOD, PNP ang mag-handle nito. Ang magbababa, magsasakay. Di ba? Kasi mga bomba to eh. Iyon nga lang galing ka ng Puerto. Ngayon, New Year. Bibili ka ng Quitis Potok. Sandaan piraso, parang 1,000 yun eh. Isakay mo sa Roro. Isakay mo sa Cherry. Hindi ka papayagan. Hindi pwede isakay ang Quitis Potok o anumang uri ng paputok sa mga public vehicles, trucks, jeep, na bibiyahe. Hindi nila pinapayagang ilagay yan sa compartment. Mga paputok lang yan, ha? Quitis, mga rebentador o ano man dyan. Di ba? Kasi may nakasakay na pasayro mga public conveying passengers. Vehicle, mga kaibigan. Kung gusto mo, sakay mo sa motor mo, sakay mo sa kotse mo, yan, okay. Sarili mo eh. Kung sumabog yan, bahala ka, mag-isa ka lang dyan. Wala ka madadamay na iba. Yun ang purpose. Ngayon, yung sinabi ko na pagbabawal ng paputok, ibiyahe, isakay mo sa mga Roro, Cherry, hindi papayagan. I-adapt natin dito sa shipment na to. The same. Ilang piraso lang yung paputok, bawal lang nga isakay sa truck eh. Ay sa bus na may mga pasahero. How much more ang 12,500 kilograms ng ammonium nitrate at dynamites pambihira? Ngayon, ang PNP ay mayroon ng statement, Bon? PS1 dahil si CD, ang city director na bago, ay mayroon ng statement. Tinatanong kahapon, after natin bati-bati kusin, yan ang naging laman ng press con kahapon, itong shipment na to eh. Aber, anong sabi ni CD? Eh, parinig nga natin. City director to ha. Kasi PS1, Pierre, jurisdiction ng PS1 yan. Sige. Ano ang sabi ng ating kagalang-galang na city director? Police, lieutenant, colonel. Tika mo na, huwag mo na alisin. Sino? Ah, si Pearl. Si police, lieutenant. Tika mo na, huwag mo alisin. Hindi ko pa nga nababasa mo na. Police, lieutenant. Police, lieutenant, colonel, Pearl, Marso. Kilala natin to. Colonel na pala siya. Abe, sige. Anong sabi ni Colonel Marso?
0: If you guys want to know sa request, yung nag-request ko sa ganit ng BM is registered talaga siya mag-load sa pag-transport o pag-vehicle. However, mag-load sa papers, nung na-receive namin yung request niya, ma'am, na nakalagay po is transport at security assistance. Yun po yung inawa ng BCO. At ang in-expect namin yung doon mag-group pa lang po sa Pierre, may kasama po kasi yan silang MEO, saan doon po nang galing yung mga government, sila po talaga. With regard sa inspection sila pa talaga dito sa atin, sanod po yun ito, RCSU at yung MEO from the point of origin. Ganun siya, ma'am. Ngayon po, ang naiiklara ko, ang napakita ko kung sinasabi na nila nakita, hindi po, may kasama na kasi yan mga personnel doon sa taas. As yun lang po yung nakikita namin document. But the PPCPO, yung personnel natin talaga, upon request nila ng security, hanggang doon na kami, ma'am. Pagdating po doon sa area,
4: no cross-matching.
0: Yes, ma'am. Kasi ma'am, may kasama na sila ng personnel din from the point of origin. Na yun po yung nandito sa, nakasama nila po bababa. So yun po yung in-export na namin, binipinapakita na sa amin din yung documents. Actually, ma'am, hindi isa lang itong pagkakataon, pinapakita kasi nga, pero po mayroong personnel from the point of origin, from the FEO na kasama. So ang request namin is to secure sila sa transportation papunta sa Palawang video. And then yung po bahay po, ma'am, yung mga pag-inventory, sa kanila lang po yun, ma'am, sa mga RCSU. Sa FPO na po, ma'am, kasi sila po yung may hawak po. Hindi po namin yan sila ma-identify agad kung ito ba yung pinabangitan ng explosive. Kasi ma'am, meron na silang personnel from the point of origin na kasama.
4: Kasi lang po.
0: Yes, ma'am. So, pag pinakitaan kami, ma'am, nung kami gumawa nung upon request po nila ng security. Yun po yung mangyayari po. The transportation, kaya po may access kami noon from the airport, ay from the air hanggang dito po sa Palawan.
1: kilala natin to si Colonel Pearl Marso. Hindi pa siya Colonel. Alam mo, Colonel Pearl Marso, yung binabanggit mong may mga kasamang PNP personnel from Firearms and FEO, ang binabanggit mo ay si Police Master Sergeant Michael Tuliao. Mag-isa lang yan siya. Hindi mga. Siya lang. Hindi pa natin alam kung galing FEO ito. At biyasa sa pag-handle ng ganitong explosives. At wag na nating banggitin niya na sinasabi na titingnan pa ninyo, i-inventaryuhin kung talagang explosive yan. Ito na nga ang papelo. To provide security escort for the transport of explosives. Explosive ingredients. Close na yon kung explosives man yan o hindi. Pasabog yan, pampasabog. Ammonium nitrate, blasting caps, dynamites, anong tawag mo diyan, katol? Mainit niyo ulo ko ah. Ngayon, CD, ang tanong, undeclared, di ba? Undeclared, misdeclaration. DepEd supply. Ha? Oh. Anong gagawin nyo ngayon dyan? Dapat yan, automatic seizure yan in favor of the government. Kayo, PCG. Kayo nakatuklas nito. Ha? Gusto nyo pang i-relieve yung canine, dapat i-promote nyo pa yan. Ito mga tarantadon to. Ito nga yung mga bayani nakakita.

0: Inquest. Ha? Kulong yung driver.
1: Mm.
0: Yung van, custody ng PNP. Huwag niyo sabihin walang kakasuhan dito, walang pwedeng i-inquest dito. Ha? May driver yan. May kasamang driver yan, si Jay Berdin at saka si M. Espanyola. I-inquest niyo yung mga yan. Ha? At pakantahin niyo kung kanino yan at sino nag-utos. Dahil sila yun nandyan eh. Katulad ng ginagawa niyo dyan sa mga ordinaryong bana na huhuli ninyo. Ini-inquest ninyo. Kayo, PCG, dahil yan ay criminal offense. Ba't ko sinabing criminal offense? God damn it kayo. Ha? Illegal possession, transport of explosive under RA 9516, PD 1866, transportation explosive components without explicit authorization from the government authorities, especially FEO, constitutes a criminal offense carrying severe penalties including reclusion perpetua. Criminal offense. PNP kayo. Kayo magpapile ng kaso. Mayroon kayong pwedeng i-inquest dyan. Pati yung police, si Police Master Sergeant Michael Tuliao, dapat in-inquest nyo yan. Siya nag-escort niyan, bakit hindi niya pinideklara doon? Dapat siya pa nga nagsasabi, tika mo na, tingnan ko yung BL. Kapitan, bago tayo umalis dito, baka sumabit ako eh. Pangalan ko ako nag-escort nito, yakin na yung BL mo. Bill of lading. Oh, bakit hindi nakadeklara? Ay punyeta kayo, sasabit nyo pa ako eh. Dapat ikaw, Sergeant Tuliao, doon pa lang, sinita mo na, ikaw nag-escort niyan eh. O ngayon, pinabayaan mo. Imposible hindi mo alam na wala sa BL yan. O dapat pati itong si Master Sergeant Tulio, in-inquest ninyo. At yung dalawang driver. Ha? E pambira. Kahapon lang kayo gumawa ng inyong mga spot report sa punyetang... Oh. Anong nangyayari dito sa... Huwag kayo magturuturuan dyan. Bomba ito. Kung sumabog ito doon sa Togo, ha? Nakadalawang barko tayo at maraming body bags ang kailangan natin para sa mga casualties na kagagawan. Ito man-made ano to eh. Diba? Kaya naman hindi dapat sinahalo yan sa mga cargo ships. Diba? Mga kaibigan, dahil yan ay very high risk sa mga pasahero. Nilagay nyo sa risk yung pasahero na kasabay niyang mga high-grade explosives na yan. Alam nyo ba yung mga tunggak kayo? Ha? Oh. Philippine Maritime Context. PCG Memorandum Circular 0296. Carriage of dangerous cargo. Carrying hazardous or explosive cargo without declaring it, securing permit to carry, transfer dangerous cargo, or submitting a dangerous cargo manifest with stowage plan directly violates the PCG regulations. Ha? Violation na to? Ano pang hinahanap ninyo? Katangahan na lang yun na walang violation yung nagkamali lang. Bullshit. Anong nagkamali? Oh, alam niyo yan, Coast Guard. Kaya siguro nirelieve tong si Police Master Sergeant. Police Master Sergeant. Itong si... Kaya siguro nirelieve. Itong si Lieutenant Commander Agustillo na hindi din taga Palawan. Yun ang hirap pag kami mga opisyal na nilalagay dito sa Palawan eh. Hindi taga rito, walang pakialam yan eh. Magkapera lang. Ha? Hindi ko sinasabi yung nagkapera ka dito, Commander ha. May protocol eh. Ngayon, hindi ko lang alam yung papaano. Coast Guard, may criminal liability. Yung shipper. Dapat tiner over niya sa PNP dahil hindi naman kayo nagpapail ng kaso kung criminal offense yan eh. Di ba? Criminal

pensa nung nilabag niya. Meron siyang mga nilabag. Ang dami. Oh, International Convention for the Safety of Life at Sea, yung SOLAS, and International Maritime Dangerous Goods Standards Mandate Strict Classification, Packaging, Labeling, Declaration of Dangerous Goods, carrying them undeclared in a bulk on a passenger vessel is a major maritime safety breach. Punyeta kayo! Minsan, kailangan mong ganituin eh. Alison eh. Kasi kung di mong gaganito, tatawanan ka lang ng mga gago na yan. Kailangan mong ganituin. Nakaka-delikado to. Nakakatakot na issue to. Pero punyeta. Ha? Oh, sensya na kayo. Talagang, kung gusto nyo, kasuhan nyo. Kasuhan nyo ako. Ngayon din agad eh. Okay. Go. Cyber libel o ano. Hindi. Go. Go ahead. Immune ako dyan. Ha? Good morning muna sa PDR. R. Provincial Disaster Risk Reduction. Sisipag nito mga to. Ha? Bilib ako dito kila Sir Jerry Alili. Ano? Ha? Ba't ngayon lang kayo gumagawa ng spot report? No, isang araw pa yan. Kung di pa nakarating tong issue na to sa krame, di pa kayo kikilos. Kayo, PCG, criminal offense to, dapat tinerover niya sa PNP yan. Ito na yung shipment, oh. Oo nga, nandyan. Pero dapat meron kayong in-inquest dyan. Inquest. Wala nang may inquest. Kailan pa yan? Regular filing. Kung mayroong magreklamo, ay kung walang magreklamo, losot na! Saan ang punta nitong, ano na to? 12,000... 5,500 kilograms ammonium nitrate. Maraming bundok ang gigibain ito. Dito sa actually yung PNP, in fairness to them, sinalo na lang nila to eh. Nung matuklasan ng PCG K9 unit na ganyan pala yan, may criminal liability, kung sino man ang shipper niyan, dapat gumawa na kayo ng report kaagad, not yesterday, but a day after yesterday. Diba? Ngayon, anong violation? Gusto nyo, isa-isahin ko pa yung mga violation yan? Sige, para baka hindi alam ng mga otoridad na may mga violation eh. I-review natin. Sige. Teacher nyo muna ako ngayon ha. PCG, PNP, Maritime. Teacher nyo ako ngayon ha. Teacher Louie. Professor Louie. Violation. Possible violation. PCG Memorandum Circular Number 0296. Carriage of Dangerous Cargo. Itong mabigat eh. Di ba? Carrying hazardous or explosive cargo without declaring it, securing a permit to carry, transfer dangerous cargo, or submitting a dangerous cargo manifest with stowage plan directly violates PCG rules and regulation. Violation agad. Ito pang isa. Alam nyo ba yung SOLAS? SOLAS, Chapter 7, ha? IMDG Code, International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS, and International Maritime Dangerous Goods Standards Mandate, Strict Classification, Packaging, Labeling, and Declaration of Dangerous Goods, carrying them undeclared in a bulk on a passenger vessel is a major maritime safety breach. Punyeta kayo. Ano pa? Philippine Merchant Marine Rules and Regulations prohibits improper or unauthorized carriage of hazardous materials on a passenger carrying vessel. Criminal and civil legal consequences. Roll on, roll off. Kayo, Togo. May pasahero ba dyan? Bawal yan sa
Philippine Merchant Marine Rules and Regulations prohibits improper or unauthorized carriage of hazardous materials on a passenger carrying vessel. Bawal isabay yan sa mga passenger carrying vessel. Dapat nag-arkila kayo ng sarili nyong batil. Nilagay nyo yan dyan. Kung sumabog yan, kayo-kayo lang at hindi kayo nakapandamay. Ha? Naintindihan nyo ba yun? O, ito pa isa. Illegal possession, transport of explosive, ito na, nabasa natin to kanina. Administrative and operative penalties. The vessel, operator, master, or cargo shipper faces immediate detention of the vessel, administrative fines, and revocation. Suspension of vessel certificate of public convenience and officer licenses. Patay kayo, tugo. Ha? Meron pala itong administrative and operative penalties. Yung pinagsakyan ito. The vessel, operator, master, or cargo shipper, pwede kayong maharap sa immediate detention. Dapat hindi nga pinaalis to eh. Pinaalis nyo ba ito, PCJ, itong roll on roll off vessel na ito? Subject for investigation pa dapat ito eh. Administrative fines and revocation and suspension of the vessel certificate. Todas si Tugo. Pati yung piloto, yung kapitan ito. Ha? Kayo naman dyan sa mga cargo vessel. Huwag kayo nagpapaniwala dyan sa mga nagpapadeklara. Anong laman yan, sir? Ay, wala. Yan, sibuyas yan at kamatis. Isang truck. O sige, karga mo na. Sibuyas lang pala yan. Eh. Baka mabulok pa yan. Declare na lang natin dito. Perishable, ah. Ang laman. Berlin at saka port. Pambihira. Baril. Diba? Ngayon, dahil barko nyo yan, dapat hindi kayo naniniwala sa mga deklarasyon ng mga shipper na yan. Or ng maritime. Or ng marina. Or ng, lalo na yung PPA. Dapat may sarili kayong check, countermeasures ang tawag. O sige po, okay na po. Lieutenant Commander Coast Guard. Okay na po yan sa inyo, ha? O kami naman po ang mag-check. Ay, hindi na. Okay na sa amin yan. Okay nga po sa inyo ito. Pero barko namin ito. Pasahero namin ito. Kung ano man ang mangyari dito, Lieutenant Commander, sagutin namin ito. Kaya i-double check namin ito. Karapatan namin. Nasa barko namin sila. Check namin yan. May sarili kaming kainain. Ikutan nyo. Di ba? Ngayon, kung ma-double check, masuyod, libre, di ba? Dapat meron kayong ganyan. Walang nilalaman ito. Yung bill of lading at saka yung diniklara ng shipper, parehas doon sa nakita namin. Katulad nito. Ha? Katulad ng MV June Aster. O. Sinagot ba ni PPA? Sinagot ba ni Marina? Sinagot ba ni PCG? Ang mga gastusin doon sa mga survivor sa pamilya? O. Yung survivor, yung kanilang hospitalization, pagkain, compensation, sinagot ba? Hindi. Ang sasagot, yung carrying vessel, yung shipping line. Ay itong atyensa na to, shipping, ewan ko kung nag-double check kung ano yung laman. Nung MV June Aster, bago nag-ship out galing sa Pier 3 ng Baseco compound, kung dinouble check niyo, walang, ganun din yan dito. Di ba? Kung may nangyari dito sa ammonium nitrate, dynamite sumabog, sasagutin ba ni PPA? Sasagutin ba ni PCG? Hindi. Si Tugo ang sasagot, el barko nila yan. Oh, yan ang pagkakamali ninyo. Ba't hindi nyo alam, kayo sa Tugo, hindi nyo, Tugo shipping, ba't hindi nyo alam na pampasabog pala laman yan? Hindi kayo nang double check. Ibig sabihin, pinabayaan nyo lang kung ano sinabi, anong diniklara ng shipper, yun ang diniklare ninyo. Sinabi sa inyo, ang laman ay depth-ed materials at saka assorted tools. Naniwala naman kayo. O ngayon, nakita yan. Iba laman. O ta. Sus, nako.
matanda na ninyo dyan sa trabaho na yan? Shipping lines. Di ba? Dahil lang sa kakarampot na salapi na ano. Walang problema kung nakalusot to. Walang issue. Di ba? May issue ngayon. Yung ordinaryong nag-uuling, hinaharang, kinakasuhan, ini-inquest. Uling lang yun, ha? Ito, bomba to. Ha? Walang mananagot? Come on! Oh. Sangguni ang panlalawigan, sangguni ang panlunsod. Ano ang gagawin natin dito? Ha? Mayor, gobernur, congressman. Oh. Pampasabog to, mga sir. Sa Amerika, kinustudy na ng FBI to. Yung may-ari, yung shipper nito. Ha? Kinulong na. Dahil ito ay dangerous goods, dangerous cargos. Tayo, wala tayong ginagawa. Nakatunga nga, nakikinig sa radyo, nakikinig kay Kaloy. Pagkatapos, wala na. Leche. Subukan yung walang gawin dito. Alinti kayo. Pero ayoko na. Nakatakot ito, Bon. Mga ganito bang isya, Bon. Di ba? Ha? Happy birthday mo na kay... Palubag-loob mo na tayo. Happy birthday muna kay... Ano ang pangalan niya? Ano ba? Hindi, kalimutan ko. Bilang sini. Happy birthday. Happy birthday kay Ali! Ali ang kaisa-isang anak ni paring Axel Bon Overed. Birthday ni Ali. Ilan taon na, Bon? 6 years old. Ang bira. Ano na taon na si Ali? Birthday, Ali. Kita tayo, Mami Ali, ha? Sige. Okay. Sana tayo. Ay? 8:56 na pala. Bukas walang program. Follow up tayo. Yung ammonium nitrate, fertilizer to eh. Makapagpapataba kayo ito ng langka na galing Dabaw? Pwede siguro. Sige! 8:57 na in the morning. Kailangan na nating magpaalam bansamantala. Weekend na ngayon, mga katropa. Ingat po sa biyahe. Medyo maulan-ulan at mabasa-basa ang ating kalsada. Ingat po lagi sa biyahe, ha, mga kaibigan natin. Ang alam ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako naman po ang inyong lingkod, Kaloy Loza. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Oras natin, 8:57. Atid sa atin yan ang Uno Plus, numero unong alaga. Bye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
8: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
10: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
8: Santon Coffee Mix.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Pagbibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO at moringa oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: ko. Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
5: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
13: Santon Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
24: System Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
25: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
28: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
29: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
30: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
31: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
31: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
34: XFM.
35: XFM.
36: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time, 9:13 ng umaga. At ang oras ay hatid sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tapos na ang komentaryo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mainit din eh, ano? Umaatikabong talagang bakbakan eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ganoon naman yung manager natin pagka alam niyang nasa tama at mayroong mali, talagang pupunain. Yan, yan, dyan po sa Bullseye. Komentaryo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ito naman, Serbisyong Katropa, tulong tayo ng ating mga kababayan. Public service program tayo sa Serbisyong Katropa. Kasama ang inyong lingkod, ka Gerald Galler.
1: Serbisyong Katropa.
3: Friday ngayon, September 18, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: Welcome ha, dito sa ating pong public service program, Serbisyong Katropa ng XFM Balawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Aba eh, nasa 350,000 followers na ho tayo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ano kasi yan eh, binabantayan natin kada program. Talagang chine-check natin eh. Parang kahapon ang banggit natin, di ba? Nasa 348,000.
1: Serbisyong Katropa.
3: Eh, ngayon, 350 na. 350,000 followers. 2,000 sa isang araw.
1: Serbisyong Katropa.
3: Hindi na masama. Kaya maraming salamat sa inyong mga followers po ng XFM Palawan. Marami pang hindi nakafollow. Baka hindi pa alam ng iba. Baka hindi pa alam ng kasama mo. Pakisabi na lang ha, XFM Palawan. Pakifollow na lang. Marami ko kasing mga balita dyan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Para updated ang lahat sa mga naipopost na mga balita, na mga panawagan, mga isyo, na kung ano mang meron sa Facebook, nandyan po sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Thank you ha sa mga followers natin. 98 days na lang before Christmas.
1: Serbisyong Katropa.
3: Uy, mga tatlong buwan na lang ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kunti na lang, malapit na.
1: Serbisyong Katropa.
3: Bilis lang ng araw.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yan ha, 98 days na lang. Papasko na talaga naman.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, yung countdown natin, Christmas countdown ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ito naman ay aalalay, gagabay sa inyo pong kalusugan. Yung iba kasi hindi pa matanggap na mayroong mga sakit sa kasukasuan o kaya mayroong pinagdududahan. Duda lang naman pero iisipin na wala, hindi, malakas ako. Siguraduhin ha, ipa-check up nyo yan. Kung meron ho kayong nakita na kakaiba, dapat gamutin ka agad. Yung pong Yes to Health Clinic ay pwede sa lahat. Pwede sa bata, sa matanda, sa wastong gulang, walang problema yan. Open ang Yes to Health Clinic para ho kayo ay pagserbisyuhan. Ang Yes to Health Clinic ay nandyan lang po sa Barangay San Manuel. Sa San Manuel National Highway, meron pong yung kainan to, di ba? Mas alam ng marami yung kainan na sikat dyan sa Barangay San Manuel. Sa harap niyan, yung pong building, mahabang building yan. Merong ground at merong second floor. Doon sa taas, sa second floor, nandyan po ang Yes to Health Clinic. Punta lang ho kayo. Tapos makakabili rin ho kayo dyan ng samot-sari at iba't ibang mga Sanpon product.
1: Inyong napaking...
3: At teka, tapos na kaagad. Pambirag, i-intro pa lang eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mali yung na-play ko, sorry. Yung mga Sanpon product na pwede nyo mabili, ito tulad po nitong Sanpon Vitamin C. Kailangan ano ng katawan natin yan para ho, hindi kaagad mabilis na dadapuan ng mga trangkaso, ng mga sipon. Malakas dapat ang ating immune system. Santon Vitamin C. Okay?
2: Servicio Katropa.
3: Yung Santon Gold, ha? Yung food supplement na Santon Gold, maganda rin po sa katawan niya.
2: Servicio
3: Katropa. Yung sabon na gamit natin, yung Santon Plus Herbal Soap, napakaganda sa balat.
2: Servicio Katropa.
3: Marami pa mga Santon product na mabibili dyan po sa Yes to Health Clinic sa Puerto Princesa. Sa mga munisipyo meron din, ha? Dyan po sa barangay, sa munisipyo ng Nara at sa Rojas. Okay?
2: Servicio Katropa.
3: Kaya tawagan na natin, dito public service tayo, panawagan muna tayo.
2: Servicio Katropa.
3: Walang alaga nyo. Sige, may oras po dito yung mga panawagan.
2: Servicio Katropa.
3: Yung mga nasa live natin, good morning. Yung mga nagko-comment kagad, Ding Strelia, good morning, Katropang Gerald. Salamat, Ding. Ha? Yung mga ko-comment, babasahin natin.
2: Servicio Katropa.
3: Share lang yung ating pong live, okay?
2: Servicio Katropa.
3: Si Sir Ding Strelia kagad ang nangunguna.
2: Servicio Katropa.
3: Na nag-comment po sa ating live. 9:19 ng umaga. Nung update natin sa barangay election. Maraming naghihintay dito po sa barangay election. Kasi yung iba ay gusto na rin talagang tumakbo. Yung iba naman ay gumastos na rin talaga.
2: Servicio Katropa.
3: Ako naman o. At malaki-laki na yung gastos tapos hindi pa matutuloy. Ano ba yan? Tuloy nyo na yan. May mga gumastos na oh.
2: Servicio Katropa.
3: May mga handang-handa na sa paparating na election. Pero ano po ang pinaka-update? Narito po yung pinakabago.
2: Servicio Katropa.
3: Pinakabagong katayuan ngayon, September 18, 2026, yung pong buod, ito ang sabi.
2: Servicio Katropa.
3: Okay, wala pa talagang naipapasang batas. Okay, wala pa rin talaga. Andiyan kayo.
2: Servicio Katropa.
3: Wala pa rin talagang naipapasang batas pero halos tapos na rin po ito eh.
2: Servicio Katropa.
3: Ang naaprubahan nung pong September 8, yung pong sa version ng Kamara.
2: Servicio Katropa.
3: Yung House Bill 10-971 na ililipat yung pong barangay at sanggunian ang kabataan election mula po sa November 2, 2026 at gagawin po ito Monday, ikalawang Monday ng November 2028.
2: Servicio Katropa.
3: Version ng Kamara. Ngayon naman sa Senado, September 14 ito inaprubahan.
2: Servicio Katropa.
3: SB 2887. Ang nilalaman po nito ay yung termino ng mga opisyal mula sa apat na taon, noong pong nakaraang taon, di ba? Apat, gagawin ng limang taon. At ililipat ang halalan sa November 13, 2028.
2: Servicio Katropa!
3: Okay. Noong September 8, pumasa sa Kamara. September 14, pumasa naman sa Senado.
2: Servicio Katropa!
3: Dalawang araw ang nakalipas. September 16, tinanggap ng Kamara yung pong version ng Senado.
2: Servicio Katropa.
3: Hindi na kailangan ng yung bicampasana ito eh, di ba? Kaya lang tinanggap na nila. Inadapt na lang po ng Kamara.
2: Servicio Katropa.
3: Yung pong version ng Senado na gawin na pong limang taon ang isang termino ng panunungkulan ng mga barangay official kasama na po yung mga SK natin.
2: Servicio Katropa.
3: Tugma na, pareho na ho yung isinusulong na batas ng Kamara at ng Senado.
2: Servicio Katropa.
3: Inadapt na eh. So, ang batas ay naipadala na po sa Malacañang. Nandoon na ho sa Malacañang.
2: Servicio Katropa.
3: Tapos ang hinihintay na lang ay ito pong lagda ng Pangulo. Perma na lang.
2: Servicio Katropa.
3: Pero sa totoo lang, hindi pa rin talaga nagiging ganap na batas. Kasi nga, hindi pa rin talaga piniperma ng Pangulo. Baka ngayong araw, di kaya.
2: Servicio Katropa.
3: Anong po pwede mangyari? Pwede rin po na i-veto o hayaan na pong maging batas in 15 or 30 days para ho ganap ng maging batas ito.
2: Servicio Katropa.
3: Kung magiging batas yung pong original na nakaschedule nito pong November 2, 2026.
2: Servicio Katropa.
3: Napit na sana, nakakapanghinayang lang dun sa mga gumagastos na ba yung mga pumupunta na kung saan-saan, may pang mga pamiting, may mga pabigay ng mga tulong.
2: Servicio Katropa.
3: Gumastos na yung mga kandidato tapos basta November 2, 2026 dapat yan ang date, schedule para ho dito sa barangay at sanggunian kabataan election.
2: Servicio Katropa.
3: Ang isinusulong, doon pa lang tayo sa isinusulong. Ang isinusulong ay November 13, 2028.
2: Serbisyong Katropa!
3: Yung pong barangay officials, magkakasunod po na termino, dalawa lang. Yung magkasunod ha, pero kung hihiwalay, takbo ka ngayon, sunod, hindi ka tatakbo. Ah, hindi, nakaupo ka ngayon, tapos sunod na tao na administrasyon naman, hindi ka uupo, sunod na naman uupo, parang alternate, okay lang, walang problema yun. Pero kung dalawa na magkasunod, diba kin?
2: Serbisyong Katropa!
3: Pero kung dalawa na magkasunod, hanggang doon lang ang limitasyon.
2: Serbisyong Katropa!
3: Pero yung dalawa na yun, 10 taon yun. Kasi unang termino mo ay 5 years, pangalawang termino ay 5 years.
2: Serbisyong Katropa!
3: Yan, oh. Pagka na-extend ito, itong termino na ito ngayon, na mga nanunungkulan ay isang term na kaagad to. Kasi kung ma-extend hanggang 2028, ang panunungkulan namin ngayon ng mga barangay officials ay maglilimang taon. Kasi sa ngayon ay nasa 2 taon pa lang at patatlong taon na ngayon pong December or November.
2: Serbisyong Katropa!
3: Oh, 2 years pa lang, mahigit. Pa 3 years pa lang. Okay, sige. Pa 3 years pa lang.
2: Serbisyong Katropa!
3: Di ba? Parang ang tagal na, di ba? Pa 3 years pa lang. Pagbibigyan pa ng 2 taon, yung 2027 at 2028, magiging 5 taon. So, yan yung hinahabol na batas na maging isang buong termino itong kasalukuyang nanunungkulan ngayon. Para sa susunod na taon, isa na lang. Isang takbo na lang para sa mga bagong nanunungkulan ngayon.
2: Serbisyong Katropa!
3: Pero yung pong nanalo noong pong 2018 Barangay at Sanggunian Kabataan election hanggang 2023, yan yung term na yan, one term na kaagad yan. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 5 taon din pala yun. Yung nakarang administrasyon na extend din doon eh.
2: Serbisyong Katropa!
3: Tapos ngayon, pagka ma-extend ito, baka mag 5 taon din. So kung nanungkulan ka noong 2018 at nanungkulan ka nitong 2023, ayon dito sa panukala, hindi ka na makatakbo para doon sa kasalukuyang mong posisyon. Diba? Kasi pwede naman yan eh, na tumakbo ka, kung ikaw ay kagawad, takbo ka na ng ano, kasi hindi ka na pwede magkagawad sa 2028, takbo ka na ng kapitan. Diba? Tapos si kapitan naman, na hindi na makatakbo, bilang kapitan, baba naman siya. Magkagawad naman. Ganun.
2: Serbisyong Katropa!
3: Kasi may iba talaga ng mga barangay officials na palit-palit lang ng posisyon. Yun na rin talaga yung ano eh, yung nakagawian ng kanilang buhay. Noon pa man hanggang ngayon, di ba? Nandiyan pa rin yung mga barangay. Meron at meron pa rin mga barangay officials na nakasanayan na nila na yun yung buhay nila. Sila yung mga opisyal ng barangay na naglilingkod sa inyo. Mahabang panahon na.
2: Serbisyong Katropa!
3: Panawagan mo na tayo. Meron lang tayong hinahanap. Ma'am, good morning.
4: Opo, sir.
3: Morning po. Ano pong pangalan niyo, ma'am?
4: Sheila.
3: Sheila?
4: Opo.
3: Sheila, taga saan ka?
4: Santa Monica po.
3: Santa Monica, okay, sige. Merong tayong hinahanap, nawawala. Hindi tao ito. Pusa, di ba? Pusa.
4: Opo, sir.
3: Yo, pakita natin yung pusa niya kasi magandang lahi ito. Ano bang lahi itong pusa na ito na nawawala, Sheila?
4: Persian po, sir.
3: Yan, Persian. Ano po?
4: Kahapon po siya nawawala.
3: Baka nagtampo lang o di kaya nasa bubong lang ng mga bahay?
4: Sa may kulang sa tumagdito, saka gumabalik kapag
3: oo.
4: Umuwi.
3: Pusang bahay pala ito. Pagka umalis ng bahay, babalik at babalik din.
4: Opo.
3: Baka nadampot na ng iba kasi ganda eh. Baka pinaka-interesan, hindi kaya?
4: Kaya nga po.
3: Aroy. Kaya nga. Kuting pa pala ito?
4: Ano pa? 8 months pa lang.
3: Oh, 8 months pa lang siya. Hindi pa talaga siya malaking pusa. Pero pagka lumaki ito, makapalang balahibo nito, di ba?
4: Opo, malaki. Parang shih tzu po yung
3: laki. Parang aso? Parang shih tzu? Ayun, o. Oh. Ano ito? Na-i-post na rin ito, di ba? Ako, na-i-post ko na rin. Tulong ako, sabi ko, ipanawagan natin. Ikaw, na-i-post mo na rin.
4: Na-i-post ko na rin sa mga group.
3: Ah, sige, mga group mo. Tapos ako mag-post. Kami rin sa XFM, i-post namin ito. Saan banda sa Santa Monica?
4: Sa may babaan ng Butterfly Garden.
3: Malapit sa kalsada?
4: Opo, malapit.
3: Hindi kaya nasa gasaan, wag naman, pero wala ka nakita?
4: Wala naman, nag-iikot-ikot
3: po kami. Ah, nag-iikot-ikot. Wag naman, sana wala. Kasi ganun yung ano, yung nangyayari, may mga pangyayari na ganun, yung malapit yung bahay sa tabing kalsada, tapos may alagang pusa, aso, iba nasasagasaan. Pero ito, wala naman, di ba?
4: Wala po lang. Sa gate na kamambay.
3: Ah.
4: Kasi namin galing work.
3: Oo.
4: Wala po.
3: Buhay ito, buhay, makakabalik ito sa inyo. Sana mapakinggan lang itong panawagan natin doon sa kung baka gusto rin i-secure 'yon, tapos hinihintay ka lang manawagan, 'di ba? Tapos ibabalik din sa iyo. Anong pangalan ng miming mo?
4: Milo po.
3: Milo?
4: Opo.
3: Ah, okay, lalaki to. Ano?
4: Kusa po ng sir, kaya
3: ayun, okay, sige. Ma'am Sheila, ikaw yung manawagan. Baka napapakinggan din mismo ngayon nung may hawak kay Milo. Sige po, manawagan po kayo, Ma'am Sheila.
4: Sana po makibalik po yung po namin. Color white, pretty white, gray, rush, tapos my blue color. Nasa 8-month-old na po siya lalaki.
3: Oo. Mas malaki na siya dito sa picture na pinapakita natin, di ba? Konti?
4: Ganyan na po. Ito talaga yung bagay. Ito yung video po na lang.
3: Ma'am Sheila, anong number mo para doon sa may hawak doon sa alaga mo ngayon para tawagan ka?
4: Sige po. Kung tawagan na lang po ako kung sino na nakakuha sa isang namin. 09-49-540.
3: Sige, ako magbanggit ha. Medyo malabo yung dating natin eh. Ang number ni Ma'am Sheila ay 0994-9865-403.
4: Yes, sir.
3: Yan. Yan po yung contact number. 0994-9865-403. O di kaya, nakapost din po ito sa account ko ha, sa Gerald Gales. Kung hawak ninyo yung pusa, pwede nyo po akong kontakin o kaya nandiyan, nakapost sa Gerald Gales yung pong number ni ma'am bukod sa binanggit ko ngayon. O, sana makabalik ni si Milo. Update lang din ako, Ma'am Sheila, ha? Pagka ano ba, natawagan ako o pag sinabi nilang hawak nila yung pusa mo. Okay?
4: Salamat po.
3: Sheila, thank you.
2: Servisyong Katropa.
3: Si Milo, oh, yan, nakapost po yan si Milo. 8 months pa lang po siya. Persian cut po yan.
2: Katropa.
3: Yan naman, pagka Persian, mahal yan. Tapos cute talaga, sarap, ano yun eh, panggigilan.
2: Servisyong Katropa.
3: Nahanap po ngayon ng may-ari ni Ma'am Sheila. Ang busa nila nawawala. Diyan po ito malapit lang sa ano, ha? Butterfly Garden, sa may Santa Monica. Maraming kalsada lang po. Kung alam din nyo kung nasaan at hawak ninyo, hinihintay nyo lang na manuwagan yung pong may-ari. 0994-9865-403. Yan po yung contact number ni Ma'am Sheila. Magin nyo lang po.
2: Servisyong Katropa.
3: Hana Diaz. Okay, thank you, Hana. Pastor Magpayo, 98 days na lang, Pasko na. Sana may balik na po ang 25,000 ko para ho happy ang Pasko. Ang problema, pahirapan mag-file ng kaso. Filing fee plus demand letter, panigastos. Siguro bago maibalik ang pera ko, punti na lang ang matira. Kaya maraming manluloko kasi mag-file ng kaso, katakot-takot na gastos sa traso. Kita mo na yan.
2: Servisyo Katropa.
3: O sana maano na rin, sana magkaroon na ng ano, ng sidecar na maibenta, gumagawa ng sidecar. Para maibalik na yung pera kay Pastor Magpayo.
2: Servisyo Katropa.
3: Norlisa Blysina, good morning po, idol.
2: Servisyo Katropa.
3: Oglo Arguelias, morning, kamusta po kayo? sa sunog ng barko sa Coron. Ang Togo may sakay namang explosive. Opo, meron. Arnold Miranda, good morning. Magandang umaga, Arnold Miranda. Hello, good morning ha. Good morning. Okay, 9:33 na gabaga.
2: Servisyong Katropa.
3: Babalik po kami ha. Kukomersyal muna kami. Saglit lang ito.
2: Servisyong Katropa.
5: XFM.
6: XFM.
5: Mga barigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
7: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
18: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.
22: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
23: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil

0: Lalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han!
2: Lahat ng problema ay nasusolusyunan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM.
1: XFM.

0: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Okay, balik tayo sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Usapan natin yung sa airport.
1: Serbisyong Katropa.
2: Okay, yung sa airport nitong mga nakaraan, sumabay ho kasi ito eh. Nung inimplement ito na ipagbawal yung pong pagpasok ng mga tricycle sa airport, sumabay naman yung pong nangyari sa MV June Aster, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
2: Talagang natutukan kasi. Yeah, national, international news kasi yung nangyari doon po sa MV June Aster.

0: Pero mayroon pang issue na isa na talagang naka-apekto rin ng lubos doon po sa mga tricycle driver natin, pati ho doon sa mga pasahero ng airport.
1: Servisyong katropa!
0: Okay? Dahil nitong nakaraan ay mayroon pong order na ibinaba galing po sa Kaap National. Hindi ho Kaap Puerto ha, hindi po Kaap Palawan. Galing National yan, ibinaba at ipinatupad lang po dyan sa Kaap Puerto Princesa.
1: Servisyong katropa!
0: Yung pong pagbabawal sa mga tricycle na pumasok sa loob ng airport.
1: Servisyong katropa!
0: At ako, na-post ko rin po yan kasi lumapit sa akin yung ilang mga tricycle driver, pati na rin po yung mga kilala natin mismo sa loob ng airport. Ha, may mga empleyado rin dyan na lumapit. Binigay niya sa akin yung picture na nahirapan yung mga pasahero, yung iba nahilo pa na mga senior citizen. Tapos inalalayan na lang yun ng mga pulis. Diba? May mga nakapicture dyan sa loob na isend sa akin. Pakita natin. Ito, pinost ko po yan noong September 9 na yung tricycle bawal na sa loob ng airport. Yung post ko na yan, pakita mo, Ken, umabot na ho yan ng 288,000 views. Okay? 288,000 views. 125 share. At mayroon pong 425 comment, tapos thumbs up na sa 1,000. Yung post ko na yan, sigurado ako nakarating po yan doon sa manager, sa management. Dahil yung pong mga tao sa loob ang sabi na rin sa akin at nakita at pinaabot sa akin kung ano ang reaksyon. Ngayon, ako naman naging daan lang din po dahil may mga nahirapan, may mga naapektuhan. Yan o, kita nyo, nahilo. Yung pong pasahero, mga senior citizen, tapos meron naghahanap buhay dyan. Yung mga tricycle driver, okay? Naging parte rin po tayo nito, okay? Hingian ko lang ng reaction dahil mayroong dialogo kahapon. Nasa loob kami ng airport eh. Yung mga media, nila kami pinapasok doon sa loob eh, sa dialogo. Hanggang doon lang kami sa isang area lang, hinold lang doon. At sinubukan namin na makiusap pero hindi kami pinayagan. Okay lang, may mga tricycle driver na nasa loob na po, pwede natin makausap. Yung kanilang presidente nandiyan ha, si, pahinga ko ng pangalan, si Ertoda, President Reynante Navarro. Sir, good morning.
2: Sir, good morning po.
0: Morning, good morning. Doon kami sa loob ng airport kahapon, hindi kami nakapasok sa mismong room kung nasaan. Nandun kayo, no? Dialogo?
2: Ayos pa, pero kami sa loob ng garage, dahil nahapit ko kasi kahapon. Sa akin kasi may patawag din sa City Hall.
0: City Hall.
2: Kaya ako po yung lang representative doon. Then the vice chairman ko po. Apo. Sa ako yung nakausap ng manager na ka.
0: Okay, sige po. Oh. Ano ang reaksyon ninyo nung unang ipinatupad na ipinagbawal yung pong tricycle na makapasok sa airport? Reaksyon nyo muna bilang mga tricycle driver na talagang dyan din ang buhay sa loob.
2: Talagang ano po, kumbaga mo lang yung
0: Okay. Sir, naka-loudspeaker ka?
2: Ay,
0: opo. Oo. Basag po kasi ang tunog eh. Medyo hindi ko
2: initial
0: quality.
2: Ay, opo.
0: Off na lang natin. Ken, paki-briefing yung ano pagka may ganito. Sige. So, hindi maganda para sa inyo na ano rin po kayo doon. Nalungkot din kayo nung ipinagbawal kayo doon sa loob ng airport.
2: Yes po.
0: Okay, sige po. Mukhang nakiusap din po kayo, no? Sa airport management na kung po pwede, payagan kayo doon sa loob.
2: Yes po, nakiusap po kami.
0: Yun.
2: So, nagpapasalamat din po kami. At nabigyan din po nila ng solusyon din po yung sa problema namin. Unang-una, nagpapasalamat din po kami sa city government.
0: Yan.
2: Unang-una po kay... Actually po talaga yung problema ko ito ay kinausap po talaga ng personal ang ating isang konsehal na si Jerry Abad.
0: Konsehal Jerry Abad.
2: So, sa kanya po talaga ito pinarating una yung naging problema namin.
0: Okay.
2: So, nagpapasalamat kami sa kanya kasi at... Ito nga, binigyan niya din ako ng advice na tumulat kay committee chairman, competition si Mr. Gilaw. So,
0: Gilaw.
2: So kaya po kahapon, nagkaroon pa ng pag-uusap doon. Naging maganda na naman po ang naging resulta.
0: Okay, oh, mabuti. Thank you rin doon, ha. Kay Consyal Jerry Abad, tapos sa committee chair ng transportation, Consyal
2: Gilaw. Po, Gilaw. At kay Consyal LJ Damasco po. Alam ko po sila kung bungaso nito eh, para marinig po ang aming hinaing.
0: Yan, opo. City government, mga official natin, nagtulong-tulong. Yes, nakiusap doon sa loob. At maganda naman naging resulta dahil ang nangyari kahapon ay mayroong order na ibinaba, pwede na kayo ulit bumiyahe sa loob.
2: Yes po. Oh, yung... Kalita sa mga Gerald, no? Parang salamat talaga kami kasi kumbaga alas pag one week din kami talaga kami. Oh, sobra sa linggo. Sistema namin dyan na talaga halos hindi kami makakilos. Kasi unang-una, ang amin namang nakapalubog sa franchise is talagang airport lang. So hindi kami katulad ng ibang bicycle na pwede silang umiikot.
0: Oh. Biroy mo, nakita mo ba sir yung mga ano, yung mga picture na nagsipaglabasan? May mga senior citizen na hirapan ng pagkalayo-layo ng lalakarin eh. Tapos may nahilo, inalalayan lang ng police, sinakay sa ano, four wheels.
2: Yes po. Actually, based on my experience po, support nila kami dyan. Oh. Nung manakara, maliba sa mga senior citizen, yung mga buntis na yan,
0: yan.
2: PWD. So, may nasakay po ko talaga na nagahagos ka eh nung may sakay ko kasi nga, alayo na nilakad niya. So, yun nga, may problema pa na yun man, namatayan pa rin siya ng kapatid dito.
0: Oo.
2: So, pero nagpapaliwanag na rin po naman kami sa kanya kung ano ang naging arrangement nung cop. So, sumusunod natin po naman kami.
0: Oh, yun, oh. Eh, pero ito pero ito ay ano lang naman ito, ha? Huwag tayong magalit dito sa management sa baba, sa puerto, sa Palawan, Kaapalawan, kasi kautosan ito galing taas eh. Ibinabalang sa kanila na kailangan nilang sundin, di ba?
2: Yes po.
0: Yun, oh.
2: Alam naman natin.
0: Naunawaan naman.
2: Kasama Gerald. So kami gumawa kami ng aksyon na yun na nga, lumapit kami sa mga tao na karapat-dapat namin lapitan na may parating din sa kanila kaming hinahing. So nagpapasalamat po kami doon at nabigyan agad ng aksyon. Solusyon po.
0: Yan. Okay, sige. So okay na ang biyahe ninyo. Labas-pasok, pwede na uli lahat ng mga tricycle natin. Yes, lalo na yung sa Air Toda.
2: Oh. Ayos po, balik po kami sa normal na ano, araw-araw na pamumuhay namin. So yun na nga po. Pwede po kami pumasok, mag-pick up. So yun po ang naging arrangement po namin. So nagpapasalamat po talaga kami sa lahat ng tumulong sa amin. Especially po sa city government na hindi po kami pinabayaan.
0: Okay, sige. Sir Renante, maraming salamat ha. At good luck sa biyahe ninyo.
2: Yes po, maraming salamat din po kasama ng Gerald.
0: Ay sir, na, di ba nandun ka rin kahapon sa City Hall?
2: Opo, opo.
0: Oh, anong reaction ninyo doon po sa napag-uusapan na kasi nangyari tricycle versus motorcycle taxi, di ba?
2: Yes,
0: mukhang doon na banggit na illegal talaga, no? Yung pumbiyahe ng mga ano, yung mga nagmumotor.
2: Kasama din po namin doon aming Federation President Sir Henry Villamor. So, parang may pag-uusap din po. Nakikiusap din po yung bicycle sector po. Hanggat siguro hindi talaga nila naayos yan.
0: Mm-hmm.
2: Yung permit nila is sana mag-upload din po na sila mag-operate. So, kung talagang magawa ng paraan at mabigyan sila ng prangkisa, so, ang pakiusap din ng Federation is sana ay maaprobahan mo na sila bago sila bumiyahe.
0: Ayun, no. Kaya lang, tingin mo, makikinig kaya yung mga nagmumotor na yan habang wala pang franchise?
2: Ay, yun po, hindi natin
0: Hindi pa naman sila pwede. Siyempre,
2: ang kinakatuloy rin lang, napuhay din nila araw-araw.
0: Oo.
2: Siguro may tamang ngayon siya para maayos ang lahat ng yan.
0: Yan, oh. Sila kasi, may napakinggan ako doon, meron pang estudyante. Yung pala yung kanyang pinagkakakitaan, yes, din para may pagpatuloy yung kanyang pag-aaral.
2: Oh, actually, kasama ng Gerald na parang masakit din kung talagang papakinggan natin yung talaysay niya kasi nga, yun lang din naman talaga ang paraan para siya ay kumita dahil unang-una, sa narinig ko, parang single ano siya eh. Mga umaasa rin sa kinikita niya, maliban sa pagiging estudyante niya, siguro nakaka-support din yung pagiging rider niya. So, yun ang dinulog niya kahapon. So, siguro, kung talagang mapagbibigyan man sila, talagang pinaglalaban nila yung yun na nga, makapaghanap buhay din sila ng legal. So siguro daan lang po sila muna sa tamang proseso po para maging maayos din po ang lahat.
0: Yan. Kayo naman, gusto nyo na sa tamang proseso, legal at mayroong franchise.
2: Yes po naman. Ganun po talaga dapat para unang-una, yung hanap buhay mo, hindi rin po maberya.
0: Oo, yun na nga eh. Pero malaking kitaan ng mga motor. Na mamonitor nyo rin ba?
2: Ay, siyempre naman po kasi kumbaga pagdating sa tricycle, kakompetensya na po namin yan sila eh. Unang-una, talo talaga kami sitwasyon kasi
0: totoo, totoo.
2: Unang-una, nakadaan pa sila ng highway. Oo. So kami may mga ruta kami na pwedeng tagusan lang.
0: Mm.
2: So kaya hindi sa medyo malapit ang mga tira namin, eh, ikot pa kami, kailangan pa namin umikot.
0: Oo. Totoo yan, talo talaga kayo sa ruta. Sila kasi lusot-lusot kung saan-saan eh. Tsaka
2: opo,
0: tsaka yung presyo yata nila iba eh. Mas malaki yata kaysa sa inyo. Di ba?
2: Yun ang hindi ko rin maano kasama ni Gerald. So siguro, sa amin kasi dyan sa airport, yun nga din. Actually, mayroon kami sinusunod na taripa talaga po dyan.
0: Uh-oh.
2: So isa rin po yan sa, yung tinanong ko lang po ulit na binalik ko lang po doon sa usapin natin sa airport.
0: Sige,
2: so yun lang po ang nakakalungkot dyan kapag may mga lumalabas talaga na pasahero. Kasi actually, ang aming taripa dyan is naka-ordinansa po talaga yan.
0: Oh,
2: destination okay. Po. So yun na nga, pagdating pag may nakalabas na pasahero, so sana naman ay mabigyan nila ng regular rate lang kung anumang mga kapulad yan sa ibang mga katoda ko. Siyempre hindi naman talaga parehas yung pamasahe namin.
0: Oho.
2: So kasi yung lumalabas, baka magkaroon ng overpricing, so parang tamaan po kami kasi kami po yung nasa loob ng airport eh.
0: Pero naka-ordinansa pala kayo. Ibig sabihin, hindi kayo roving? Diyan lang kayo sa mga, ano?
2: Yes po.
0: Exclusive pasahero kayo ng airport?
2: Diyan lang po talaga operation namin sa airport. Kaya... Mm-hmm.
0: Ay, pag wala, na halimbawa, mahina ang biyahe, mahina rin nakita din nyo.
2: Ganun po talaga. Lalo pa po sa ngayon, eh, ang flight ngayon, parang nasa 6 lang po eh.
0: Aroy. Di bali, malapit na mag-November, December. Babawi naman uli yan. Lalakas sana at lalakas. Po.
2: Low season po talaga ngayon. Sana makabalik na rin po yung peak season.
0: Okay, sige. Sir, ano ang mensahe ninyo sa ka-management?
2: Siyempre po, nagpapasalamat po kami at dininig nila aming hinaing. Yun nga po, muli po kami napagbigyan para makapag-operate po dyan sa paliparan. So, nagpapasalamat po kami lahat. Buong Ertoda po, nagpapasalamat sa ka-management po natin. Lalo kay manager Tripolka at kay Marquez.
0: Okay, sige. Thank you, sir. At good luck sa biyahe ninyo. Alamat, sir.
2: Maraming salamat kasama, Gerald. Nag-design po sa inyo sa programa po ninyo.
0: Okay. Si Sir Renante Navarro po, ang presidente po ng Ertoda.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan na,
1: Servisyo Katropa.
0: Yan, thank you. Salamat po doon sa Kaap Management dahil napagbigyan yung hiling. Hindi lang huwag tayo maniwala na isang tao lang yun na pinagbasehan. Hindi. Yung taga-Kaap na nagsabi sa amin, maraming pinagbasehan. Maliban doon sa request nito po mga tricycle driver, yung city government, ganun din. Yung mga post sa Facebook, lalo na kasi tinitignan din nila yung magiging resulta nung pong pag-implement nito pong order na ito. So marami ang isinalang-alang para maglabas ng panibagong order na isuspend yung pong policy na yan.
1: Servisyo Katropa!
0: Nakita nyo rin naman yung pong letter, yung pong nilalaman. Sige nga, basahin natin, Ken.
1: Servisyo Katropa!
0: Mismong Department of Transportation na eh, yung pong naglabas ng memorandum from the secretary pa mismo.
1: Servisyo Katropa!
0: Na naka-address o yung subject ay suspension of the no barker, no tricycle, no habal-habal policy.
1: Servisyo Katropa!
0: Sabi dito, date nung kahapon mismo ito. Hindi, nung nakaraan, September 16, 2026. After niya, nagkaroon ng dialogo.
1: Servisyo Katropa!
0: In view of the need, to continuously review and enhance policies governing airport operations and passengers mobility.
1: Servisyo Katropa.
0: And pending the conclusion of stakeholders.
1: Servisyo Katropa.
0: Coordination meeting of the above mentioned matter, the Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP,
1: Servisyo Katropa,
0: is hereby directed to suspend the implementation of item D.3 of the memorandum date August 21, 2021. Tagal na palang order ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan. facilitating secure and safe arrival of passengers in airports.
1: Serbisyong Katropa.
0: Particularly, the policy of the enhanced enforcement in airport landslide areas of the no barker, no tricycle, no habal-habal policy. Effective immediately.
1: Serbisyong Katropa.
0: The suspension shall be undertaken pending a comprehensive review of the existing policy and the relevant provision of the concessionaire manual and stakeholder.
1: Serbisyong Katropa.
0: Consultation taking into consideration passenger accountability.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, yan po yung order po galing ng Department of Transportation.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya muli nakakapasok na sila sa loob ng airport.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nahihirap kasi para ho doon sa mga pasahero.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, liban na lang kung mayroon pong libreng sakay simula po doon sa departure o di kaya doon sa gate, papunta ho doon sa arrival.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mahaba bang lakaran yan eh, mga 500 meters pa, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
0: Palabas doon sa gate.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang nangyari po ay kinonsider naman po yung request ng mga tricycle driver natin, pati mga pasahero rin mismo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hanggang kailan kaya ito? Mamaya biglang magbago.
1: Serbisyong Katropa.
0: Thank you raha sa mga ano natin, mga official natin sa city government, lalong-lalo na sa nilapitan po ng mga tricycle driver kay Consul Jerry Abad.
1: Serbisyong Katropa.
0: Consul Jerry Abad, salamat daw ha. Dahil ikaw yung unang nilapitan nito pong mga tricycle driver, ikaw yung pinagkatiwalaan. Tapos si Consul naman Jerry Abad ay lumapit naman doon po sa chairman, syempre, ng Committee ng Transportasyon kay Consul G. Lau.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa lahat ng mga councilor na nagtulong-tulong para po makiusap, salamat daw.
1: Serbisyong Katropa.
0: 10:02 na ang gubaga, babalik po tayo. Commercial muna kami, saglit lang po ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: XFM. XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil. may maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
12: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delictive.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sample Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
1: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
0: Balik tayo sa Serbisyong Katropa. Ka Gerald.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:09 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: At basahin ko yung mga live ninyo, yung mga comment ninyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Julius Ubay, good morning po Sir J. Habang gumagawa ng elbow ng CF Moto Booms, pambira ito. Maganda nito CF Moto 500 SR.
1: Serbisyo Katropa.
0: Lalo na yung CF Moto 450 NK. napakaganda nun.
2: Servisyo Katropa.
0: Nagawa raw yung elbow. Ano bang epekto pagka binago yung elbow ng mga big bike? Anong yung lakas ba magbabago o yung tunog?
2: Servisyo Katropa.
0: Joey Bacani, good morning po Katropa Gerald. Watching, listening from Barangay San Jose.
2: Servisyo Katropa.
0: Call natin si G. Lau.
2: Servisyo Katropa.
0: Victor Victor Discalzota. Nako po, pag pasahod sa mga tao, di nila kaya. Parehas ang national low rate dito sa province. Pero pag dating sa traffic, pantay agad dahil national law. Dapat sundin yung sa trike versus motor taxi. Lugi tricycle po dyan sa maintenance. Kasi sa tricycle, bukod po sa mahal mga pyesa, pati sidecar, pinapaayos din. Mas malaki, mapupudpud gulong. Talo sa kitaan. Yun na nga eh.
2: Servisyo Katropa.
0: Tsaka sabi nila may mga 300 na lang daw. 300 to 400 ang kita sa buong araw.
2: Servisyo Katropa.
0: Sanglit lang yan sa mga nagmumotor. Ay sus, oras lang kayang kitain yan.
2: Servisyo Katropa.
0: Busto to. Shoutout kagawa Gerald kay 25 ang masipag na security ng Phil Oil.
2: Servisyo Katropa.
0: Gao, Phil Oil o?
2: Servisyo Katropa.
0: Tunog din yung power, sir. Mas aggressive po, sir. Talaga, yun pala yun pagka pinalitan ninyong elbow.
2: Servisyo Katropa.
0: Tunog niya. Iba yung tunog. Mas malaki na yung elbow na gagawin mo kaysa doon sa original niya. Tama ba? Pagka damar na mas malaki, yung elbow, mas malaki rin yung tunog.
2: Servisyo Katropa.
0: Mga nagpapagawa o kay Julius Ubay. Nagpapagawa, nagpapabago ng mga elbow ng kanilang mga sasakyan.
2: Servisyo Katropa.
0: Okay, comment lang po kayo sa live natin. Binabasa ko natin. Naba nagpo-program tayo.
2: Servisyo Katropa.
0: At sabi lang Ken ha, pagka nandyan at
2: Servisyo Katropa.
0: Si Hala G. Lau.
2: Servisyo Katropa.
0: Tapos meron, ito nakapukaw ng pansin ito eh. Yung pong namamasada gamit ang motor.
2: Servisyo Katropa.
0: Wala tayong ano ha, wala tayong kinakampiyan. Bibigyan ko lang ng ano ito na kasi si Consul G. Lau. Sige, si Consul G. Lau muna bago natin talakayin pa yung iba. Okay? Consul G. Lau, good morning.
21: Good morning, good morning po.
0: Consul, kausap po kanina yung ano, yung presidente ng Ertoda. Nakapasok na sila doon sa airport. Pinapaabot niyo yung pagpapasalamat sa iyo. Sabi nila, salamat daw.
21: Opo.
0: Okay. So,
21: sa pasalamatan din natin si Consul Matt kasi siya din po nandoon yung meeting. At si lalo na po si Consul Elgin Damasco kasi siya po nag-privilege speech. Kasi kung wala yung privilege speech ni Damasco, hindi talaga agad tayo mapapansin.
0: Yan, oh. At saka ano, kay Consul Jerry Abad. Kasi...
21: Opo, kay Consul Jerry Abad kasi siya po ang sinulatan.
0: Yan, ng mga tricycle opo. Driver, di ba?
21: Opo, opo, opo.
0: Yan, tapos pinasa naman sa'yo. Siyempre ikaw rin, sa'yo rin. Opo. Dahil ikaw ang chairman ng Committee on Transportation eh.
21: Po.
0: At ang magandang resulta, nakapasok na sila uli at pinapayagan ng bumiyahe, mamasada, pick up at saka magbaba ng pasayero, di ba?
21: Yeah, yung Ertoda, pwede siya pick up at saka drop. Pero yung ibang mga tricycle na may permit, ang pwede lang sila drop lang ng pasayero.
0: Drop lang, okay. Pero pwede makapasok sa ano, sa mismong labahan? Pwede.
21: Pwede, drop lang sila drop. Hindi sila pwede mag-pick up.
0: Ah, drop lang. Okay.
21: Ang Ertoda ang pwede mag-drop and pick up.
0: Ayun, oo, dalawa sa kanila drop and pick up. Ito lang sa kanila drop lang pala. Sige.
21: Opo.
0: Sir, ito na, patawag din ako sa iyo. Ano yung update ngayon doon sa pag-uusap na pagitan ng mga tricycle driver na umaaray doon sa pamamasada ng mga motorcycle taxi? Kasi napag-usapan kahapon, di ba?
21: Opo, opo. Sa committee meeting.
0: Committee meeting. Oh. Ano po yung naging resulta ng pag-uusap?
21: Ayun po kay... Buti dumating talaga si LTFRB director. Si Director Enrico Bautista.
0: Oo.
21: Sabi po niya, wala talagang permit ang bawal talaga sa mamasada. Pero ang motorcycle taxi, pwede sila sa food delivery at parcel.
0: Okay.
21: Food. Kaya hindi sila nawalan ng hanap buhay.
0: Ay, sino-sino yung mga nandun sa ano, na mga nagbumotor, bumibiyahe motor, anong mga kumpanya?
21: Nandun po yung On the Way.
0: On the Way.
21: Yung Maxim.
0: Maxim.
21: Yung Backlight Pinas.
0: Oh.
21: At Grab, at Grab.
0: Grab.
21: Opo, opo, doon sila.
0: Parang, ito ba, meron ba ditong pang parcel, pati pang pagkain?
21: Meron po sila, meron, kompleto yan sila.
0: Ang alam ko, pagkain, mga Food Panda, mga parcel, direkta naman sa mga kumpanya. Wala pang, ano ito eh, pang biyahe ito ng mga biyahe, pang ano eh, pang pasahero.
21: Yung, tinanong namin sila noon na meron din daw silang ganong servisyo.
0: Meron din daw?
21: Opo.
0: Okay, pero kilala natin to, yung Maxim na ito, yung mga backride, alam natin yan, pang pasahero talaga yan sila eh.
21: Yan nga po.
0: Oh yan, di bawal sila magbiyahe ng ano, pick up ng mga pasahero.
21: Opo, sa ngayon habang pinaprocess pa yung ano pag-usapan pa para magkaroon ng pilot testing ang lungsod ng Puerto Princesa, kaya sa ngayon bawal muna talaga sila.
0: Kailan yung pilot testing na gagawin?
21: Pag-usapan pa po kasi sabi naman nating mahal na Director Bautista na papayagan naman na magkaroon ng pilot testing ang ating lungsod. Pero anuhin pa natin kung ilan ang bilang ang papayagan.
0: Ayun, may bilang din. Ay, paano to? Baka mamaya, halimbawa lang sa backride lang, yung kailangan bilang, sa kanila pa lang, kulang pa. Ay, paano yung iba? Yung Joyride o kaya yung Maxim, yung Opa Ride?
21: Ang napag-usapan doon, pagbigyan mo na sa tag 500 bawat isa.
0: 500 slot bawat isang kumpanya?
21: Opo, pero pag-usapan pa, hindi pa naman final yan.
0: Marami. Okay yun. At least, ganong slot kung 500.
21: At least, nabigyan sila ng pag-asa.
0: Oo, 500 slot. Okay, hindi rin pala mag-aagawan sila.
21: Ang pakiusap naman ng ating mga katoda, habang hindi naman sila tututol na magkaroon ng pilot testing, pero habang wala pa tayong final na ano, hindi mo na sila mamagada.
0: Wala, yan, hindi mo mapigilan yan sila. Di ba?
21: yun din po. Pero nandun na yan sa ating apprehending agency. Sila na po bahala dyan.
0: Sino mga apprehending official na ano natin agency, manghuli sa kanila?
21: SPG, LTO, parang SPG at LTO, yung dalawa.
0: Ang PPCPO, CTPNP, yung CTMO.
21: Yes po, SPG, kasama na po yan, CTPNP.
0: Ang City Traffic Management Office natin, anti-crime, di kasama?
21: Ang City Traffic, hindi wala sa ano nila eh, sa yung dalawang gulong eh.
0: Oh, wala sa kanila sa...
21: Wala po.
0: Wala pa.
21: Oo, wala sa, hindi nakasaklaw sa kanila.
0: Sige, ano ang kailangan para sa pilot testing? Meron bang dapat na i-comply yung city government, pati na rin yung mga kumpanya?
21: Kailangan ng endorsement ng city government sa LTFRB.
0: Okay.
21: Tapos yung kung mga kumpanya ng mga motorcycle taxi, pupunta sila sa LTFRB para mag-inquire.
0: Masyakto
21: yung mga requirements.
0: Masyakto yung LTFRB, meron na ang opisina dito. Pwede
21: yes
0: na,
21: po,
0: pwede dito na lang.
21: Oo, napapagaan na, napapalapit na. Hindi na silang bubiyahe.
0: Yun na nga eh. Kailan possible na mangyari yung pilot testing? Meron na bang ano lang na-estimate lang o kaya natantya lang yung mga sa buwan ng ganito? Meron
21: ba? Hindi ko makaano kung kailan talaga pero ang ano kasi ang item namin na kanaan i-recommitted yun. I-ano ko lang sa susunod na committee meeting.
0: Okay, sige, agenda yan doon sa susunod na committee meeting.
21: Mag-publish na ako kung kailan.
0: Okay, sige, hintay lang natin kasi abangan din na, aroy, baka magsakto ito ng December, sakto ito, maraming tao.
21: Opo, tapos, kagawad, may paalala lang ako sa ating mga mamamayan.
0: Anong paalala yan?
21: Opo, alam naman natin na ang mga motorcycle taxi na walang kaukulang permit o authorization para mamasada ay hindi talaga saklaw ng legal nilang operasyon. Kaya sa mga tumatangkilik, sa ganitong servisyo, maging maingat at tandaan, ride at your own risk.
0: Okay, parang...
21: Unahin natin ang kaligtasan, legalidad at kapakanan ng bawat mga pasahero ng ating lungsod.
0: Yan, nasa sa kanila na.
21: Nasa sa kanila na.
0: Kung gusto nilang tangkilikin o hindi, di ba?
21: Opo, nasa kanila. Pero alam nila, para malaman nila na hindi legal.
0: Yan, tama. Huwag nila kalimutan na may tricycle tayo legal.
21: Opo,
0: At saka may free rides tayo ng city government, di ba?
21: Yung mga bus ng city.
0: Yan na. Balita ko 10 yan, pero ilan pa lang? Tatlo pa lang?
21: Palang tatlo pa lang umiikot ngayon.
0: Tatlo pa lang. Pero malaking tulong na yan. Yung ano na yan, yung e-bus na yan. Okay, so yun lang naman, di ba? Ang nangyari kahapon dyan sa committee meeting?
21: Yes po. Yun lang po, Wad.
0: Okay, sige. Consul Gilao, maraming salamat ha. Thank you,
21: maraming salamat. Alam mo, mabuhay ang Puerto Princesa.
0: Ah, sir? Abo. Saan daw kayo iikot ngayon para ano? Kasi yung iba naghihintay na...
21: Paluensya na lang po sa ating mga mabutan. Wala pa talaga tayong nakita na nakatilala. Oo.
0: Ano na?
21: Kasi kung nakatilala, 3,000.
0: Yun talaga, 3,000. Oo. Sige, sige, maganda yan.
21: Maraming salamat.
0: Sinusundan eh. Sige, oo, thank you, thank
21: you. Sana matagpuan nila si Growl with you.
0: Na talaga. Sige, thank you, thank you.
21: Maraming salamat, maraming salamat.
0: Umikot, umikot eh. Benta ngayon oo. Yung ano, yung vlog ngayon ni Consul Gila, oh. 3,000 basta kilala, oh, di ba?
21: Basta sir? Kilala nila si grow old with you.
0: Ayan, grow old oh, with you.
21: Grow old with you. Sige mo.
0: Sige, thank you.
21: Maraming salamat, maraming salamat.
0: Ayun. Consul Gilao, committee chair po ng Committee on Transportation. Maganda yung pamamahala ni Consul Gilao.
3: Servisyong Katropa.
0: Thank you raw sa inyo ha, sa mga konsyal natin. Tumulong para ho mapagbigyan yung punghiling ng mga tricycle driver natin. Unang-una dito po sa airport. At itong paglilinaw dito po sa usapin ng ano to, labanan na ito eh. Tricycle versus ano na eh, motorcycle taxi.
3: Servisyong Katropa.
0: Eh, saan mas gusto ninyo? Saan kayo sasakay, abe? Ken?
3: Servisyong Katropa.
0: Gawa pala tayo ng ganun. Saan ka sasakay? Tricycle o... motorcycle taxi.
3: Servisyong Katropa.
0: Talo talaga sa maintenance. Totoo ito, sinasabi ka na sa maintenance, talo talaga. Mas malaki maintenance talaga ng tricycle. Tapos, limitado na lang yung kanilang dadaanan. Highway, bawal sila.
3: Servisyong Katropa.
0: Di kaya mawala na balang araw yung tricycle, tapos motor na lang ang mangibabaw? Di ba? Wawa naman, tunghari pa naman sa atin, tricycle.
3: Servisyong Katropa.
0: Malaki na pa naman kita nila oh. Wala pa kasing franchise. Kaya illegal pa kayo, mga nagmumotor, namamasada ng motor.
3: Servisyong Katropa.
0: Pero syempre, daan kayo kung saan, singit kayo kung saan, mabilis, eh, kayo ang hinahanap ng mga mananakay.
3: Servisyong Katropa.
0: Mela, pagka na-disgrasya, aroy, paano yan? Yung back ride nung nakaraan, okay rin, nakapagbigay 250,000.
3: Servisyong Katropa.
0: Meron pang 20,000 pa una, di ba? Yun, yung mga ganong mga sitwasyon, saan kayo? Sa motor o sa tricycle? Ayun na lang palakin, saan ka sasakay? Sa pamamasada. Sa namamasada o sa mga sasakay. Saan kayo sasakay? Tricycle o motor.
3: Servisyong Katropa.
0: Merong ano eh, merong ito, tignan nyo ha. Yung iba kasi ganun ginagawa eh. Bumibili ng motor, eh, meron silang lisensya, apply sila kahit na hindi professional driver's license, kahit non-pro lang, eh, pwede ka na, basta meron kang application ng mga nagbumotor. Ito, malaking tulong po ito. Dito sa mapapanood ninyo na nagsalita kahapon sa committee meeting. Ano rin pala ito siya, bukod sa estudyante. Ano rin siya, yung single mom, tama ba?
3: Servisyong Katropa!
0: Yun, doon na talagang sinabi niya na malaking tulong ito. Yung hanap buhay na pamamasada, gamit po ang motor. Yan o, tignan nyo, panoorin nyo.
3: Servisyong Katropa!
4: Ako po si Arlene Pinsi Tagwa from Bacrayan, Pinas. Rider na po ako for almost 8 months. Sana natandaan mo po.
22: Okay, and so ano masasabi mo? Papatigil na kayo kasi nga walang permit, walang franchise. Ano magiging epekto nito sa inyo? Ano ang kahilingan mo sa gobyerno? Go.
4: Sobrang laking epekto po nito lalo sa mga students. Emotional lang kasi ito lang po yung pinakunan ko ng pagkakakitaan since independent na po ako, hindi na po ako umaas sa mother ko.
22: Pero nagaw po, delivery ka rin parcel?
4: Lahat po, sir, in-applyan niyo po.
22: Ah, hindi ka nawala ng anak buhay, meron pa rin.
4: Ano rin po kasi, mas malakas din po talaga sa rides kesa po delivery.
22: Sige po, huwag na po sa panawagan ninyo po.
4: Sana po mapayagan niyo po kami ma-aprobahan yung eto nga po yung permit na hinihingi namin kasi po gusto ko na rin pong makapagtapos sana. Ang sobrang hindi na po na ako lang yung paparan sa sarili ko.
5: yun lang po talaga yung source of income ko kasi nga po hindi na rin po kaya ng oras ko since ang conflict po ng schedule ko sa school, ang daming activities. Then si Bakrin po, MC Taxi, ito lang po talaga yung trabaho na pwede kong mapagpunan ng pagkakakitaan. Tapos, yun nga po, sana po talaga mapayagan nyo na kasi ngayon nga po, nahirapan ako, ang dami ko na pong utang, hindi na po ako nakakabiyahe kasi once po na nahugi ako maiimpon pa po yung mulugan kong luto. Yun lang po sa panawagan po kasi ang hirap po talaga. Yun lang po.
22: Okay, sige. Maraming salamat po. Meron pa ba?
6: Serbisyong Katropa.
0: Yun yung nakakatulong talaga sa kanya yung pong pamamasada.
6: Serbisyong Katropa.
0: Dito kahit babae kasi syempre marunong na rin magmotor yung mga babae.
6: Serbisyong Katropa.
0: Dito po pwede sila, 'di ba? Sa ibang trabaho medyo langanin lalo pa pagkalakas ang kailangan. Pero dito walang pili, babae, lalaki, basta kaya magmotor, mayroong motor, mayroong lisensya.
6: Serbisyong Katropa.
0: Kakabiyahe ka, malaki ang kita. Ay, yung sabi sa akin ng mga nagbubotor, namamasada ng motor, malaki kita eh. Sabi ko, magkano kita mo? Naka 350 na ako? Ilang ano pala yun, mga ilang oras pa lang, 3-4 na oras pa lang yun. Takita mo na. Malaki kita. Yung mga tricycle naman, ang problema rin dito sa mga nagbubotor, wala pa nga kayong franchise eh.
6: Serbisyo Katropa.
0: Yung LPC, lakas ng puwersa ng mga kulorong tricycle driver sa gabi. Natahimik-tahimik lang yon, pero malaking tulong yon. Sila sa gabi na sumasaklolo rin eh. Dahil ang kalaban na rin nila mga motor.
6: Serbisyo Katropa.
0: May kulorong A pati kulorong B na pala ngayon. Oo, pambira kulorong A, tricycle. Kulorong B, motor.
6: Serbisyo Katropa.
0: Dalawang paksyon na yung kulorong ah.
6: Serbisyo Katropa.
0: 350, limang oras, limang pasahero lang yan, kuha agad. Ano na? Sa motor?
6: Serbisyong Katropa!
0: Kita mo na yan, mga tricycle driver. Oh, chinat ako dito. Ano to ah? Namamasada motor.
6: Serbisyong Katropa!
0: Sabi niya, yung 350 pesos, alimbawa lang, mayroong sasakay sa'yo, isa. Tapos naihatid mo. Pangalawa, sakay ka uli, makalima ka lang. Oo, napasahero. Motor yan eh, hindi man ganun makapagod magmotor, di ba? Hindi ka tulad ng tricycle, bigat niyan, may sidecar. Tapos, paswertihan pa, minsan isa, dalawa sakay, pero ito pa, isa-isa ka lang, oh. Yung standard flat rate kasi sa kanila eh. Di ba? O, pagka dalawang sakay, Ken, hindi pa ako nakasakay ng mga ganun eh, dalawa rin na bayad. Pero kadalasan, isa lang, di ba?
6: Serbisyong Katropa!
0: Pagka... Ang ibig sabihin, per ride sila. Isa man o dalawa per ride. Ganun ba, Ken?
6: Serbisyong Katropa!
0: Kasi ang sakay niyan, kada sakay, average niyan nasa 30 o 60 pesos.
6: Serbisyong Katropa!
0: Depende. Pagka maanong daan, ano ba, malapit-lapit lang, 30 pesos yan. Tapos pagka medyo malayo, 60 pesos yan.
6: Serbisyong Katropa!
0: Ay kung panay ang sakay mo 60... Sobra pa, aroy, limang pasero lang kita ka na 350 ka agad.
6: Serbisyong Katropa!
0: Tanggalin mo na yung sidecar, magmotor ka na!
6: Serbisyong Katropa!
0: Oo! Ay, kaya lang, kailangan ngayon mga ano magaganda, mga scooter-scooter ba? Yan ang mga gamit ngayon eh. Magbili ka na lang. Oo, doon sa mga may tricycle. Okay rin yan, nandyan yung tricycle. Kung gusto mo talaga, yan ka talaga eh. Yan ang buhay mo noon pa man tricycle. Pero... sumabay ka na sa agos ng panahon. Bili ka na ng motor. Oo, yung hulugan ng mga tag-3,000 kada buwan. Bili ka na. Tapos apply ka na dyan sa mga ano, motorcycle taxi company. Ha? Para may extra kita ka rin pagka bigat ng tricycle ngayon. Tsaka maganda ng panahon, di naman maulan. Ah, pagka maulan, kita talaga yung mga tricycle dyan. Oo, ay mabubong eh.
6: Serbisyong Katropa!
0: Pero pagka ano naman, pagka magandang panahon, motor na ibiyahe mo. Daan-daan yan. Tagos-tagos yan sa highway. Oo, singit-singit pa yan, kaliwa-kanan. Iba ang motor. Di mo madisiplina yan. Ay sus!
6: Serbisyong Katropa!
0: alayan, dada niya sa kanan. Yung mga pasero, ganun din. Siyempre, nagmamadali yan. Ikaw, gagawa ka ng paraan para may hatid mo kaagad. Pag naihatid mo ng ligtas sa kahit na anong paraan, aba eh, magandang ano nun, magandang feedback ng ano ng customer. Sige, sa susunod, motor ako, bilis ko, nakarating kaagad ako sa paruroonan ko eh.
7: Servisyong Katropa!
0: Hindi na hikayat na yun, magmumotor naman, magmumotor yun, parami sila ng parami. Maglakas ka talaga, oh, maglakas talaga ito balang araw. Hindi ko na pinag-usapan kung may franchise o wala kasi yung LTFRB nagsalita kahapon na sinabihan niya yung mga nasa harap niya, yung mga nagmumotor, hindi man yun, hindi yun magano, hindi yun magsunod. Wala. Yung sabi na, wag mo na kayo mamasada. Ay, shus, hindi magsunod yan. Bumibiyayan ngayon sila. Tanggal lang yung ano, yung uniform nila para hindi masakit sa mata. Tuloy-tuloy yung application. Kaya, tuloy-tuloy rin ang biyahe. Pero syempre, hanap buhay rin nila yan eh. Pagbigyan daw sana. Diba? Ay, di ngayon, may request yung pong city government. Magkaroon ng pilot testing. Isama ang Puerto Princesa.
7: Servisyong Katropa!
0: Kailangan lang ng resolusyon galing ng sanggunian panlungsod. Diba? Diba pa mga requirements si Papa Sendon. At pagka pinayagan, pilot testing, bibiyahe. Meron lang bilang para doon sa bawat kumpanya. Pero kung 500 sa bawat kampanya, halimbawa, Opa Ride, 500 slot. Yung Back Ride, 500 slot. Yung Maxim, 500. Madami rin yun. Di ba? Apply na.
7: Servisyong Katropa.
0: Busto to. Sa akin, 1,500 linis. Tapos pasok ako, duty, paggabi, guard ako. Kita mo na.
7: Servisyong Katropa.
0: 1,500. Malaki pang kita mo. 1,500 pesos ang kita niya raw linis niya yun sa buong maghapon. Tapos sa gabi, duty siya guard. Ay, sa gabi, siyempre, Bosto, alam mo naman yan, walang tao. Pagilid-gilid lang. Kunting idlip-idlip lang. Pagkagising mo ba, umaga na, alas 6 na, relyebo ko sana. O, di ba?
7: Servisyo,
0: katropa. Ay, Bosto, talagang alerto yan. Buong gabi nakatayo yan. Talagang yung mata niyan, naka-alerto yan. Binabantayan talaga yung kanyang AOR, di ba? Biruin mo, 1,500 ang kita, linis na yun. Baka sa buong maghapon niya yun na biyahe. Ganon kalaki. Mga tricycle driver, ganon kalaki yung kitaan. Hindi ko naman sinabi na mag-shift na kayo, pero tignan nyo naman, yung demand, nandoon eh. Pasokin nyo na!
7: Servisyong
0: Kaisos. Pauli-uli ba?
7: Servisyong Katropa!
0: Laki talaga kita. Tapos di ka pagod. At kalimitan, galante ang pasahero. Basta may tip. Aruy, kita mo na may tip pa.
7: Servisyong Katropa!
0: Ka-Gerald sa Opa Ride, pwede pa magpasok ng motor. Kita mo? Sabi ni Asher Gadiano Alarcon, pwede pa sa Opa Ride? Ano? Ka-Gerald sa Opa Ride, pwede pa magpasok ng motor. Pwede pa yan.
7: Servisyong Katropa!
0: Pasok nyo na ba? Kasi malakas ang kitaan. Nag-iisip na rin nga ako eh. Gusto ko nang magmotor din eh.
7: Servisyong Katropa!
0: Kaya lang yung motor ko kasi luma eh. Baka hindi sumakay sa akin.
7: Servisyong Katropa!
0: Motor ko, alam nyo naman, nakikita nyo naman yung motor ko, di ba? Diba, natatakot na pagka nakamon yung motor na yung gamit ko eh.
7: Servisyong
0: Katropa! Kajaral, nandiyan naman, may operation yan. Magano na kagas eh.
7: Servisyong
0: Katropa! Kulihan na naman yan, sila yan dyan. Layo tayo dyan, delikado. Yun yung motor na gamit natin pag mga operation eh.
7: Servisyong Katropa!
0: Roden, Ombe, 4,500. Apat na oras sa Fulbright. Ano na? Pagkalaki naman masyado niyan, Ruben. Hindi nga, totoo yan, 4,500. Apat na oras.
7: Servisyong Katropa!
0: Wala na, tapos na ang laban. Magmotor na tayo, magbiyahe na tayo.
7: Servisyong Katropa!
0: Ay, kung ano ka pa, vlogger ka pa, binablog mo yung biyahe mo, tamay kita ka pa sa Facebook. Naknamba, sipag lang talaga. Oh, sipag lang.
7: Servisyong Katropa!
0: Kasama scatter habang nakaparada. Ay, sus, ay kung swerte-swerte ka pa sa scatter, kita mo na, higup mo talaga yung pagkaswerte mo talaga.
7: Servisyong Katropa!
0: Higup eh. Pagka siniswerte ka nga naman, daig mo pa yung tatlong minamalas, oo.
7: Servisyong Katropa!
0: Panalo ko sa scatter. Di ba? Paldo ka doon sa mga pasahero mo. May tip. Di ba? May bago kang motor? Ay sus, grabing pagpapala o. Oh. Pagka sinaswerte ka nga naman talaga o, oh. Talo mo yung tatlong malas.
9: Servisyo Katrop.
0: Paldo. Ano, motor na o tuloy lang tricycle? Ako, tuloy nyo lang tricycle siyempre. Tradisyon yan eh. Tsaka maraming mga bagahe, advantage yan. Malaki ang lalagyanan ng ano eh, ng tricycle eh.
9: Servisyo
0: Katrop. Lalo na pag 6 to 9 a.m. 3 to 8 p.m. Aroy, ito yung oras talaga, rush hour 3, di ba? 6 a.m. to 9 a.m. Yan talaga, ang dami estudyante niyan. Pagbukas mo ng application mo, ng app mo, aroy, grabing booking, dami niyan.
9: Servisyo.
0: Tapos yung 3 to 8 p.m., aroy, malaki ang kitaan dyan.
9: Servisyo. Katropa.
0: Oo. Ano, paano ba yan? Ay, kailangan natin ng bagong motor. Wala pa nga tayong pangbili ng bagong motor.
9: Servisyo Katropa.
0: Tapos, tambay puno. Pag walang booking, scatter. O, kita mo na yan ang sinasabi ko.
9: Servisyo Katropa.
0: Manalo-nalo pa, di ba? Yung halimbawa, alas 8 ng gabi, na naka-standby. Tapos, di panalo scatter. Wala na, di na matuloyan ang ano nila. Biyahe nila. Bilin na yan ng bote-bote.
9: Servisyo Katropa.
0: Pag-uwi, talaga naman. O, iingayan ka ni Mrs. Hindi. Paldo eh, bigay mo kagad kay Mrs. Yan, kita mo buo maghapon. Ay, kung totoong 4-5, di ba? Ipapay-pay-pay-pay mo kay Mrs. Yan, ba? Tapos ikaw, goods na. Lasing ka na. Ah, pahinga na. Si Mrs. Tuarin, siyempre.
9: Servisyo Katropa.
0: Alagaan ka na lang ni Mrs. Habang ikaw nakahiga sa upuan. Alam, pupunasan ka. Titimplahan ka ng kape. Lambingin ka. Talaga naman sarap ng buhay, Brad.
9: Servisyo Katropa.
0: 10:36 ng umaga. Babalik tayo. Kukomersyal muna tayo. Tapos titingin-tingin muna ako dito sa cellphone ko ng bagong motor. Baka sakali makabiyahe tayo at kailangan natin ng bagong motor.
9: Servisyo Katropa.
11: XFM.
13: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
25: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
29: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
25: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain.

0: Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
1: No more.
0: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Supple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Serbisyo Katropa.
6: Okay, balik tayo sa Servisyong Katropa. Ka Gerald po.
5: Servisyong Katropa.
6: Saliha Osman, sana all. All sana. Ang alin ang sana all?
5: Servisyong Katropa.
6: Saliha Osman. Kay JR Mugs Samji. Shoutout naman Kuya Gerald, idol.
5: Servisyong Katropa.
6: Yan na. Shoutout kay JR Mugs Samji. Hirap lang kagawa, daming bakla na grabe kumapit. Aroy!
5: Servisyo Katropa!
6: O, basa ko ha. si Bustoto talaga, na nahirapan daw kasi dami raw ano.
5: Servisyo
6: Katropa! Hindi, kaya yan kumakapit. Gusto rin na siguro, baka mabilis ka magpatakbo. Yun eh. Tsaka baka hindi yan LGBT. Baka lalaki yan. Gusto lang makasiguro na safe yung biyahe ba?
5: Servisyong Katropa!
6: Hirap lang kagawa daming. Yan o. Nagrabi kumapit. Ganun talaga eh. Walang ano yan eh. Walang wall. Kailangan nakadikit eh. Di ba ganun naman para siguradong ligtas ang biyahe? Kailangan... Bukod sa nakaangkas ka, kailangan naka ano ka rin, nakayakap ka.
5: Servisyo.
6: Walang pilian eh, kung babae okay naman, bakit kung ano? Pareho lang 'yan. Parehong pasahero, parehong kikita eh.
5: Servisyo Katropa.
6: Basta nakakapit okay 'yan, di ba?
5: Servisyo Katropa.
6: 10:43 ng umaga.
5: Servisyo Katropa.
6: Yung pong usapin tungkol doon sa blasting material, sinihintay ho ng mga media ha, kasi kahapon nagpatawag po ng press ko nito pong CTPNP.
5: Servisyo Katropa.
6: Marami kami doon na mga media. Ano po, yung pong nakinig doon po sa press con ng PNP tungkol po dyan sa blasting materials na yan.
5: Servisyo Katropa.
6: Marami mga tanong, maraming paliwanag, pero ang pinakadulo noon, ang PNP, ang CTPNP, talagang hanggang doon lang sila sa pag-scort. Simula po doon sa pier, papunta ng Palawan PPO. Iniskortan lang nila yung pong pagbiyahe nung pong blasting materials para masigurong ligtas. Sabi ko nga doon, talagang dinidiin din ang mga kasama natin. Kaya lang, kita naman natin, naunawa natin yung CTPNP. Ang tawag sa kanila, ang hingi ng tulong ay pagbiyahe lang talaga. Hindi rin natin sila mapiga. Diba? Hindi rin nila kayang maipaliwanag kung ano yung mga kaganapan habang nag-i-inventory, diba? Habang kinukuha yung mga pangalan kung sino man, na mga dapat na makasuhan, kasi limitado sila. Hanggang doon lang sila sa pagbiyahe ng ligtas at hindi sasabog sa daan yung po mga blasting materials na yun. At nagawa naman ng CTPNP yung kanilang trabaho.
5: Servisyo Katropa!
6: Ang hinihintay namin dito, yung pong Philippine Coast Guard, yung pong Port Police, kayo yung hari dyan po sa pier, di ba? Sabihin, kayo po yung namamahala pagdating sa seguridad. Kayo na ho yung magpatawag ng press code. Hinihintay na ng mga media para ho may paliwanag din sa publiko.
5: Servisyo Katropa!
6: Wala na, nandun na, nasagot na ho ng PNP yung sa kanila. Wala, parang ganito ba? O, labas kami dyan. Ang sa amin ay, umiiman lang sila ng tulong para ibiyahin sa Palawan PPO. Yan, parang ganon yung PNP nung nangyari sa press code.
5: Servisyo Katropa!
6: Sige. Kajaral, dami na involved sa mga rider kasi ang babangupan nila. Talaga naman si Luz Dako, di

0: Bera, iniwan ko na ngayong shopping rider. Ikaw talaga, mabango ba? Anong, saan ba yan?
1: Servisyo.
0: Yan ang maganda na feedback, di ba? Okay yan sa mga rider. Bugbugin ninyo yung katawan ninyo ng pabango para komportable naman yung sasakay, di ba? Habang bumibiyahe, bango mo naman.
1: Servisyo katropa.
0: Parang sarap naman sumakay sa'yo kasi bango, bango mo. Bagalan mo lang ha. Ah, wala namang ganun, di ba? May ano ka? Hindi, wag na. May sawa ka ba?
1: Servisyo katropa.
0: Hey, wag. Biyahe lang, biyahe. Hindi, iwan ako muna yung rider. Dito na tayo sa blasting materials eh.
1: Servisyo katropa.
0: Oh. Philippine Coast Guard. Yung pong... teka. Baka mawala ito eh. Yan. Tapos, lagay natin dito. Okay, para mabasa natin. Nandyan yan. Okay. Philippine Coast Guard Port Police. Kayo na. Para makapagpaliwanag naman kayo dito. Si manager, si Caloy, gustong makita yung blasting materials na yan. Kami rin, yung mga media, gusto rin namin makita yung blasting materials na yan. Para hindi isipin na yan ay nakabiyahe at napunta na doon sa may-ari.
1: Servisyo katropa!
0: Kung nandyan sa storage facility po ng Palawan PPO, baka pa pwedeng ipakita o kaya gawa kayo ng picture. Hindi pa pwede, picture, madali lang eh. Pakita ninyo, papreskon ho kayo.
1: Servisyo katropa!
0: Kaya tinututukan niya ng mga media, biruy mo yung nangyari doon sa MV John Aster. Sumabog yun. Ayaw na mangyari. Kaya nga kapon, mayroong reporter doon eh. Nadala ng damdamin eh. Sabi niya, ayaw na naming mangyari yung... sorry, sa media kasama natin. Hindi, wag na lang ganun word. Ayaw na po naming mangyari yung nangyari sa MV John Aster. Yun. Kaya ho talagang pigang-piga rin talaga para lang maipaliwanag yung pong side ng CTPNP doon sa apprehension na yun. Diba? Wala talaga, hindi mapiga, hanggang doon lang sila eh. Pero ito, mayroon pong inilabas yung pong Philippine Coast Guard.
1: Servisyo katropa!
0: Basahin natin ha. Philippine Coast Guard Palawan, ito ho yung press release nila tungkol ho doon sa mga hakbang na pagpapatupad po ng batas kaugnay po ng hindi idiniklarang mapanganib na kargamento. Yan na po yung blasting materials.
1: Servisyo katropa!
0: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard PCG ng mga hakbang sa pagpapatupad ng batas at mga prosesong administratibo matapos na madiskubre. Ito pong nasa 12,500 kilo ng ammonium nitrate.
1: Servisyo katropa!
0: 130 na kahon ng dinamita.
1: Servisyo katropa!
0: 1,500 na piraso ho ng konektor na sakay po ng isang commercial na sasakyang pandagat sa Port of Puerto Princesa, Palawan pong November 13, 2026.
1: Servisyo katropa!
0: Mukhang nagamit pa yung pong papel ng tugo dito po sa biyahe na ito.
1: Servisyo katropa!
0: Ayon kay Commander Coast Guard District Palawan Commodore Jane Gisulgun, ang pagkakadiskubre ay resulta ho ng impormasyon ng intel na natanggap po, intelligence report na natanggap po ng PCG na naging dahilan upang magsagawa ng nakatarget na inspeksyon at kaukulang operasyon.
1: Servisyo katropa!
0: Noong una sabi random pero nung may nakausap tayong Coast Guard, may timbre na rin pala na paparating yung mga pampasabog na yan.
1: Servisyo katropa!
0: Kaya ho, nagsagawa ng pag-inspeksyon doon po sa mga kargamento yung pong Philippine Coast Guard. Ang kasanayan at nagiging gawi po talaga pagdating po sa trabaho ng Coast Guard sa mga pier ay doon na lang sila sa mga passenger o kaya yung mga bag ng passenger. Pagdating sa cargo, halos din na nabibigyan ng panahon yan. Sino? Police po ng pier, kadalasan yung management, sila na lang yung nakatoka doon sa mga cargo. Ang mga tao na lang binabantayan ng Coast Guard. Pero dahil sa merong report, kaya ho nagsagawa sila ng pag-inspeksyon. Gamit po yung K-9 dog.
1: Servisyo katropa!
0: At yun po ang lumabas, ang resulta, libuli o tunitunilada po ang blasting materials.
1: Servisyo katropa!
0: Okay, ang mga pampasabog at mga bahagi nito ay natuklasan sa loob po ng isang wing van at isang L-truck mula ho sa apat na pinaghinalaang sakay ng Ro-Ro passenger vessel.
1: Servisyong katropa.
0: Napagalaman na hindi wastong idiniklara ang kargamento. Yun na, di ba? Misdeclare.
1: Servisyong katropa.
0: Naglabas po ang PCG Enforcement Inspection Apprehension Report. Ba talaga merong apprehension report, ha?
1: Servisyong katropa.
0: Ilabas niyan at ipakita. Pwede namang gawin nila yan. Ilabas at ipakita yung pong apprehension report na yan.
1: Servisyong katropa.
0: Kasi mukhang galing sa loob ang impormasyon, walang apprehension report. Taga Coast Guard, ha?
1: Servisyong.
0: Meron naman daw, naglabas po ang PCG ng Enforcement Inspection Apprehension Report laban sa kinauukulang shipping company dahil sa hindi deklaradong kargamento na paglabag sa PCG Memorandum Circular Number 05-2012.
1: Servisyong katropa.
0: Nang sampa na rin po ng mga kasong administratibo sa Marina kaugnay ng mga natukoy na paglabag sa regulasyon.
1: Servisyong katropa.
0: Yun, may administrative case na rin daw po sa Marina. Ayon po ito kay Commodore Gisulgon. Ang mga nakumpiskang pampasabog at may kaugnayan na kagamitan ay kasalukuyang nasa kustudiya po ng PNP.
1: Servisyong katropa.
0: At hindi binanggit kong City PNP o Palawan PPO. Pero sabi po ng City PNP, Palawan PPO. Doon nila hinatid yung pong mga kargamento, yung pong mga pampasabog na yan.
1: Servisyong katropa.
0: Nakikipagtulungan po ang Philippine Coast Guard sa PNP. Baliktad man, ang PNP po ang nakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard.
1: Servisyong katropa.
0: Ayan, upang matukoy ang naging papel ng mga kasamang tauhan o personnel sa naturang pong pagdadala ng kargamento. Ubihiling po ang Coast Guard District Palawan ng kaukulang gabay mula ho sa Coast Guard District NCR Central Luzon hinggil ho sa tamang lugar at proseso ng pagsasampa ng kaso dahil ang mga questionableng dokumento ay inihanda at nilagdaan sa huling pinanggaling ang pantalan Manila
1: Servisyong Katropa
0: o Coron bago ho napunta ng Puerto Princesa. Ang case build-up ay sasaklaw sa lahat ng posibleng managot na tao. Alinsunod po sa mga ebidensya, magpapatunay sa kanila pong naging partisipasyon at pananagutan.
1: Servisyong katropa!
0: Ang kinauukulang personnel ng Coast Guard ay agad na inalis muna sa kanyang pwesto upang matiyak ang walang kinikilingang imbestigasyon.
1: Servisyong katropa.
0: Yun ang sinasabi. Sinibak mo na doon sa pwesto yung pong Coast Guard na yun at napunta mo na doon sa kanilang opisina.
1: Servisyong katropa.
0: Wag na rin yung ano, wag na rin po yung mga K9 unit po ng Coast Guard. Sila na nga nagtrabaho, sila pa yung masisibak. Wag sila, ha?
1: Servisyong katropa.
0: Kaya nyo bang bigyan yan ng pagkilala? Yung mga Coast Guard personnel na nagtrabaho, inabot na madaling araw?
1: Servisyong katropa!
0: Yan, tama, yung sa taas ang masibak, hindi yung sa baba.
1: Servisyong katropa!
0: Dapat ngayon doon nga sa ano yan, Coast Guard Manila eh. O hindi dito? Kasi dito sila yung mga naka-apprehend eh. Di ba?
1: Servisyong katropa!
0: Coast Guard, tinihintay namin kayo. Marami mga tanong. Palagay ko kayang-kaya nyo naman yan sagutin. Patawag na okay ng press con. Yung si Ma'am Kayabyab, hindi sumasagot yan.
1: Servisyong katropa!
0: Yan ang pansin namin ngayon, Coast Guard, sa inyo. Mahina yung communication ninyo sa media. Hindi katulad ng kay Commodore. Kalimutan ko na yung Commodore dyan dati. Sino ba yung Ibangilista? Yun? Natatanda mo yun, paringali, si Commodore Ibangilista? Naku, grabe yung Coast Guard Commodore na yun. Bukas ang pinto. Deral Gales, pasok, derderecho. Mula doon sa gate, ngayon wala eh. I-stop, diyan ka muna sa gate. Tatawagan muna namin kayo, ha? Coordinate muna kami doon sa loob. Yan. Tapos mabagal yung ano, yung mga ganito mga interview. Wala. Yung i-rate natin, bagsak si Coast Guard. Ito mo, yung inasay nila na tagapagsalita. Si Commodore Kayabyab doon sa National Park, pinasa nyo pa doon. Pagdating ng oras na tatawagan, wala rin.
1: Servisyong katropa!
0: Commodore Ibangilista, sana kaya yun, ha? Baka retire na yun, matagal na yun. Mga 2014 pa yata yun eh. 2012, mga ganun.
1: Servisyong katropa!
0: Yun, diretso. Pag kilala naman ako ng Coast Guard, mga panahon, nandyan tayo nakabit. Sa DYER pa kami. Yun. Pasok. DYEC, di ba? Yan, pasok. Ka Gerald, kapitay dito ka Gerald. Open, galing yung komodor na yun, open sa media. Di ganda ng ano nun, kung ano yung mga aprehensyon ng Coast Guard, kung ano yung mga ginagawa ng Coast Guard, na ilalabas ka agad na ibabalita. Ngayon, tignan nyo, nahihirapan sila ngayon. Good communication ba? Masyadong mataas. Baba nyo naman ng konti.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sadyang gwapo lang kagawad. Delikado lang makita ni Smith sa ilalim talagang tulong. Talaga naman, no?
1: Serbisyong Katropa!
0: Gwapo raw eh. Pakapitin mo yung ano mo, yung sasakay sa'yo para ligtas.
1: Serbisyo!
0: Ka Gerald, dami na inbo. Okay, nabanggit na natin yan kanina. Aroy, pa alas 11 na pala ito. Susunod na si Katropa Ngali sa sentro.
1: Bisyo Katropa!
0: Kailangan na natin mo ng alam. Katropa, maraming salamat po sa inyong panonood. Maghanap pa tayo ng motor para mamasada. Ang motor ang po pwede. Wala, yung motor ko kasi ngayon, kailangan pa natin paayos eh. Umuusok na ito eh.
1: Serbisyo Katropa!
0: Nahulog na yung signal ito. Yung tornilyo, pagka nadaan sa lubak, babagsak na, oh.
1: Serbisyo Katropa!
0: Yung center stand, di ba, umihiwalay na, eh. Yung kalawang na lang ang dumidikit para para nakadikit yung dalawa.
1: Serbisyo Katropa!
0: Kina na yung motor. Saan ba tayo po pwedeng mag-apply dito? Opa ride? Back ride? Maxim? Joy ride? Saan ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Tapos vlog natin, ha? Yung biyahe natin.
1: Serbisyo.
0: Di may kita ka na sa motor, meron ka pang kita sa pagbablog.
1: Serbisyo.
0: Hindi, huwag ko kalimutan, pambira yung mga LPC, lakas ng puwersa ng mga kulorum. Sa gabi kasi maganda mamasada, tricycle. Relax din, malamig.
1: Serbisyo, Katropa.
0: Kulorum pinagbigyan. Hindi, siyempre doon tayo sa tricycle. Alam mo yung tricycle, may franchise siya. Dating kalimutan na mahabang panahon, malaki ang ambag sa Puerto Princesa ng mga tricycle. Diyan ako sumasakay simula pa ng estudyante. Umuulan, baliwala kasi may tricycle, may bubong. Tangkilikin po natin yung pong legal na namamasada sa Puerto Princesa. Yan po ang mga tricycle driver na meron pong franchise. Sabi nila, gulo mo Gerald, saan ka ba talaga? Hindi, lahat kasi binibigyan ko ng punto. Alam niyo naman tayo, wala tayong kinikiligan. Lahat yan iniangat natin. Basta Gerald Galis, di ba?
1: Serbisyo Katropa!
0: Alam tayo, si Ken Vincent Tansil, kasama natin dito. Ang alam po na buong pwersa ng XFM. Dito sa palatuntunang Serbisyo Katropa. Ang inyo nakasama ka, Gerald Galis. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yes! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Mga katropa, excited!

0: Sergeant Joy mo mga katropa, 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng patanghalay.
1: Centro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Centro.

Sa pong magandang patanghali na sa ating pong mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ngayon pong araw ng Biyernes. Praise God, it's Friday. Ikalabing wala po sa buwan ng Setyembre taong 2026. So mga kabay, mga katropa, pansamantalaing na po makakasama sa programang Sentro. Tropang Alison Salvatos po muna, ha? Sa ngalan po ni Kagawad Mike Escote, meron lang pong mahalagang importanteng ginagawa para sa bayan. Balik muna kami, siya mamaya sa asintado, ha? Siyempre na ako mga kabay, mga katropa, sa ngalan din po ng ating pong partner sa bagay technical engineer Moises Acosta at engineer Ken Vincent Dancil. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, oy, welcome na ha! Sa ating pong palatuntunang sentro. Sentro. Pag-usapan sana natin mga kabayan, mga katropa, ito nga pong may kinalaman pa rin sana sa nakatakda na barangay at sa sanggunang kabataan eleksyon. Yung nga po, nangangapa pa rin ang karamihan sa ating pong mga kababayan. Marami pong nagtatanong, ano ba talaga? Tuloy ba o hindi? Base doon sa mga naglalabas ang mga House Bill at ganoon din sa Senado, ang mga panukalang batas sa pag-e-extend ang termino ng mga barangay opisyales kasama ng sangguneng kabataan. Ginawa na nga pong 5 taon. Pirma na lang po kasi ni Pangulong Marcos yung iniintay. Ha? Wala na pong bycam. Di na po dumaan sa bycam kasi ginawa po ng Kongreso. Inadap yung sa Senado. Kaya naipasa na po yan, ang batas na yan. Ha? Extension. Sinabi naman po ni Makalintal, isa pong election lawyer, sa kanya pong apila sa Pangulong Marcos, ibito yung pong paano ka lang na po nagtatakda ng pagdaragdag ng termino kasi ito raw ay nagagamit para masagkaan yung pong nakatakdang eleksyon sana ngayong taon na ito, mga kabayan, mga katropa. Kaya lang, sige lang. Sabi ng COMELEC, hanggat wala po kami natatanggap na kautusan, kopya man lang ng postponement, ituloy yung kanila pong calendar of activity, mga kabayan, mga katropa. Natawagan natin si Sir Jomel Ordas nung tagapagsalita ng ating pong provincial COMELEC. Medyo abala po sila sa kanilang pong opisina at meron pong mga ginagawa pa ro. Pero sabi baka next week, Monday, maisa lang po ha, itong ating pong provincial COMELEC. At ating malaman na nung pong mga nagbabalak na maglingkod sa kanilang mga barangay. Nagugulmehanan pa sila ngayon Totoo ba talaga? Tuloy ba o hindi? Nang makapagprepara na raw sila, mga kabayan, mga katropa. At yung iba naman, mga incumbent, nagkakagulo na yung sa iba-ibang mga barangay. Alam mo ko dyan, may mga nagtatampuhan na. Sabi, hindi siya tatakbo Ako muna. Bakit inunahan niya ako? Ay, talaga naman ha? At ganoon din, mga kabayan, mga katropa, yung pong sinasabi na mga prohibisyon, may kaugnayan pa rin po sa tinatawag na election ban. Mga kabayan, mga katropa, bahagi lang natin sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito, Setyembre at 18, hanggang sa unang araw ng Nobyembre, mga kabayan, mga katropa, bawal na raw, mga kabayan, mga katropa, bawal na. Bawal na ang mag-appoint or mag-hire
ng mga bagong empleyado. Saan ba ito? Barangay ba ito? Mga empleyado ng barangay? Siyempre, kasi ang pinag-uusapan dito, barangay election. Mga kabayan, mga tropa, ha? Eto, kasi related to hiring, appointment, promotion, transfer, or detail of government employees. Sama LGU. Kasi all government employees. Prohibited acts na po ito ngayon. Pinagbabawal na simula ngayong araw na ito ang pagtatalaga, pag-hire ng mga bagong empleyado. Mapampermanente man posisyon yan, o provisional, or temporary. O yung iba, tawag doon, substitute, or casual. O kaya ang pagbubuo o pagbubukas ng panibagong posisyon sa anumang pong opisina ng ating gobyerno. Hindi ka na pwede pumasok ito. Hindi ka na aabot dito. Next year na. Bawal na kasi ngayon, September 18 daw. Simula ngayon, prohibited na yan. So, kasama LGU. Barangay, bawal din. So, hindi ka makakabol. Pero hanggang November 1 lang naman daw. After nun, baka... Nagbabala kasi si katropang Kuya Toto. Mag-sideline. Oo. Kahit alam daw, driver na lang dyan sa sasiksikan. Ay, pera biro, mga kabay, mga tropa, ha? Ito ay base na rin po sa mga memorandum na inilabas ng ating pong gobyerno, special DLG, ha? Siyempre, sila po yung nangangasiwa, nagbabantay doon sa mga nagiging ganap sa ating pong mga barangay, sa LGU. Kaya nga meron pong mga tawag dito, yung mga MGO, MLGO, local government officer. Ngayon po sila nagbabantay. Ngayon, prohibited na, pinagbabawal na, ha? Mga kabayan, mga katropa, ang pag-hire, appointment ng mga bagong empleyado, yan may maging permanent position, provisional man yan, temporary man yan, substitute or casual. Mga kabayan, mga katropa, magmula ngayong araw na ito. Ngayon pa naman, 4-day work week. Diba? Mga sir, mga ma'am. Ayan, bawal na, ha? Baka meron po kayo ng mga naulinigan dyan na may mga bagong talaga na mga empleyado or may hiring. Sabihin nyo, baka ho nakakalimutan nyo as of today, bawal na po yan, ha? Pero kung kahapon na-hire siya, o ngayon ma-hire siya, ay hindi, kahapon pala, 17, na-hire siya, o pasok pa yun. Pero kung ngayon siya ma-hire, bawal na, ha? Mapabarangay man ito, ha? Tsaka LGU, mga local government unit, ha? Depende lang daw. Ha? Except lang, hindi depende. Except, maliban, kung meron daw pong authority from the commission. Commissioner. Commission na siyempre. Commission on election. Kung merong authority, ha? Magpapaalam. Pwede naman siguro ganito. Kasi ganito po, nakaset na po yan. May mga depende sa mga paliwanag, di ba? Bago yan, mago maaprubahan yan. Pero kung ura-urada, malabo. September 18 hanggang November 1 yan, ha? Bukod dyan, mga kabayan, mga katropa, total ban din po ng promotion. Oy! Bawal po kayo mag-promote ngayon. Naka-schedule ko ang ma-promote ngayon. Ako, madi-delay. After November 1 na. Ito ay kung matutuloy nga, ha? Mga kabayan, mga katropa. Pwede kami rito, lagi natatanungan, eh. Sir, mga katropa, tuloy ba talaga? Yung pong barangay at sangguni ang kabataan election. Sabi namin ay batay doon sa calendar of activity ng ating COMELEC. At sila rin kasi magsasabi kung talagang postpone yan. Kung batay sa pagbabasihan natin sa kanila pong mga ginagawang preparasyon.
masasabi natin hanggang ngayon kung ano yung aktibidad, calendar of activity ng COMELEC, tuloy yun. Ha? Mga kabayan, mga katropa, sabi naman ng COMELEC, basta kami. Kung hanggat wala po kaming natatanggap na order or memorandum or batas na nagpo-postpone, tutuloy namin yung aming pong nakakalendar. Ha? Yan naman po, naipaglalaban o sinasabi naman mismo ni COMELEC National. Ino-schedule eh. Pero kasi sa mga nagiging kilos ng ating po na mga nasa Senado, Kongreso, at kahit yung iba nagbo-vocal, nagsabi, hindi naman natin tutuloy ang election, ha? Pirma na lang daw po kasi ni Pangulong Marcos ang kinakailangan, ha? Kaya nga meron pong petition, veto to veto. Itong si Attorney Macalintal, isang kilalang election officer, ha? Election lawyer. Mga kabayan, mga katropa, nananawagan siya sa ating Pangulo, nag-veto yan para matuloy ang eleksyon ngayon pong Nobyembre. Dagdagan ko lang mga kabayan, mga katropa, ending ito ngayong September 18 hanggang November 1. Total ban din po sa promotion or pagdadagdag ng sweldo or pag-grant ng mga privileges sa mga empleyado official ng ating gobyerno. Ha? Bawal ang promosyon. Itong araw na ito, nakaset ang iyong promotion, madi-delay yan. At kung itong araw na ngayon, nakatakda kang magkaroon ng salary increase, hindi mo na pwede yan. At kung ang ngayong araw na ito ay mag-grant yung mga privileges mo bilang isang empleyado ng gobyerno, kaltas? Hindi kaltas. Suspendido lang. After lang ng November 1, ha? At ganoon din, mga kabayan, mga katropa, simula Oktobre 3 hanggang Nobyembre 9, prohibition din. Pagbabawal din daw po sa pagka-transfer o pagdi-detail whatsoever ng anumang pong opisyal or empleyado na nasaklaw po ng civil service. Siyempre, mga empleyado to ng gobyerno, mga government officials, mula Oktobre 3, hindi na po sila pwedeng i-transfer o pwedeng ilipat saang mang opisina yan, saang mang lugar, mga kabayan, mga katropa, including na nga po public school teacher. Pati pala ating mga public school teachers, bawal na rin po silang i-transfer pagdating ng Oktobre 3 hanggang November 9. Yung po may mga for transfer na sa mga pechang ito, mukhang ano muna yan, suspended muna. May kaugnayan sa election ban. Pinag-uusapan natin mga kabayan, mga katropa, yung pong mga pinagbabawal ngayon pong panahon na po ng election ban. Magmula ngayong araw na ito, September 18, election ban na. Para doon sa paglilipat, pag-hire ng mga bagong empleyado, ha? Kaya nga po, October 3 hanggang November 9, prohibition on transfer or detail whatsoever of any officer or employee in the civil service, including the public school teachers. Pero may exemption pa rin. Except upon prior authority from the commission. Meron na po mga paunang pong paabiso sa commission para sa transfer, paglilipat ng mga empleyado, paglilipat ng mga guro, basta mayroon pong prior authority from commission, okay lang. Kasi mayroon pong paalam. Mga kabayan, mga katropa, ha? At simula rin daw po October 23 hanggang November 1, total ban ng appointment or hiring new employees, creation of new position, filling of new position in the barangay. Ito sa barangay na mismo, specified na ito. Magmula October 23, November 1, hanggang November 1. Total ban na yun. Wala na pong exemption. Wala na pong except kasi dito sa September 18 hanggang November 1, meron pong exemption kapag may prior authority from the commission. Pero sa October 23 hanggang November 1, wala na talagang exemption.
Yun lang po yung malinaw doon. Pero bakit ka pa magpapakapagod, di ba? Hingi ka pa ng authority pag ano pa yan, papasa pa sa national, mahirap pa, tagal pa, di ba? Huwag ka na lang munang mag-hire o di ba? Mag-appoint, ha? O mag-hire ng bagong empleyado. O kaya bumuo o gumawa ng isa pong position, vacant position. O kaya sa pagpupuno ng bagong nag-open ka ng halimbawa isang sa isang department, may bagong open na position, huwag mo nang gawin yun, ha? Sa barangay. Barangay po yung na-specify din yun, ha? Ito sana gusto natin makuha na nung ano lang paliwanag sana ng COMELEC, pero sabi iset na lang daw, ha? Sa araw po ng Lunes. Siguro kay katropang Gerald na ito papasok or kay katropang Mike na. Ha? Kasi nga, yun nga mga kabayan, mga katropa, ang pinagbabasahin dito ng ating Commission on Election ay yung kanila pong calendar of activity. Sabi nga nalang tuloy-tuloy pa rin. Ha? Yung pong kanilang kanila pong naka-schedule na ng mga aktibidad. Kaugnay pa rin po sa nalalapit na barangay tayo sa Sanggunian Kabataan Election. Kasi ang tanong na lang ngayon, mga kabayan, mga tropa, wala pa kasing malinaw na sagot mula sa ating pong Malacanang, mula sa ating pong Pangulo. Tutuloy nga ba o hindi? Tuloy o hindi? Yan lang, ha?

25 minutos na po makalipas ang alas 11 ng batanghali. Samantala, mga kabay, mga tropa, o yung ating pong palatuntunan ito, handog din po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule para mas malinawan po yung ating pong paningin. Mas malinaw pala, hindi malinawan, mas malinaw yung ating pong paningin, lalo na po sa ating pong mga kabay, mga tropa dyan na nakakaranas na ng panlalabo ng paningin. Ito po ang dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na makatutulong para po maipanumbalik yung pong malinaw na paningin ng ating pong mga mata. Yung ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, may mga taglay pong mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw. Gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. Lahat po ng yan, mga kabay, mga tropa, ay nasa Soft Gel Capsule, yung Vision X Plus, mga kabay, mga tropa. At ito ay dumaan po sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayo, mga kabay, mga tropa, na ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule ay safe at syempre ay epektibo. Kaya sa inyo, mga katropa, nakakaranas po ng palalabo ng paningin, ha? Punta lang po kayo sa mga pinakamalapit na mga butika or parmasya sa inyong mga lugar dahil available na po iyan dito sa buong lungsod ng Puerto Prince.

0: Okay, subukan po ninyo ang Visa at galing ng ating Vision X Plus Softgel Capsule, ha? At sa bahay naman ng Rojas, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building. Yan po yan sa Sandoval Street, Poblacion Rojas, Palawan. Harapan po ng ASMES, o dating ASMES. ASIS na ngayon. Antonio Soriano Integrated School. ASIS na pala, mga kabayan, mga katropa, ha? At syempre, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor, room 208 ng DCRM building. Yan po yung building na pahaba sa kanto ng Barangay San Manuel, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa itaas sa bahagi lang tayo ng Nokinox Restaurant. Tatapat ng kain ito. Ay, mawawala dyan. Wala po ibang mahabang building dyan sa kanto ng Barangay San Manuel. Yan, DCRM building, ha? At sa bahay naman ng Nara, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1. Ang kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway. Tabi lang po tayo ng Caltex Gasoline Station dyan, ha? At sa bahay ng Brooks Point, yung ating pong Yes to Health Wellness Center, nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likod ang bahagi lang po yan ng Unitop Mall, Brooks Point. Kaya hindi po kayo mawawala dyan. Paglabas nyo ng Unitop Mall, at gusto nyo pong bumili ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated sa klinika, sa ating pong Yes to Health Wellness Center dyan, ikaw ang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point, ha? Paglabas nyo, yung kalsada ang papasok o paloob. Yan na yan, ha, mga kabayan, mga katropa. At yung ating pong mga klinika, mga kabayan, mga katropa, ay nagbibigay din po ng serbisyo, especially po, libre. Libreng konsultasyon, ha? Opo, libre po yung pagpapakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan may mga karamdaman na malapit sa ating pong mga nabanggit na klinika, wellness center, na mga kabayan, mga katropa, available po ang free consultation dyan, ha? Ako, alas 11:30 na po, mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po tayo. O ating pong palatuntunang sentro pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibigay.

0: sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: Oras sa mga kabayan, mga katropa, garap na po nga 35 minuto sa makalipas sa po ang alas 11 ng patanghali. Umaambon. Maambo na po dito sa bahagi po ng Libi San Pedro. Ay, kamusta po sa inyo pong mga lugar? Yung sinasabi ng ating DOST Pag-asa kanina, yung pong low pressure area na nasa northern part ng ating pong lalawigan, kanilang umaga, tumatawid na rin po ito sa bahagi ng Dumaran. Inaasahan ngayon pong buong maghapon, tatawid rin ito ang ating pong northern part ng Palawan, papunta ng West Philippine Sea. At doon ba tutunaw na lang. Kaya ito pong ating pong nararanasan sa mga pagbuhos ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po yan ng LPA. Low pressure area, ha? Okay, nako mga kabayan, mga katropa, ha? Oo, kaninang umaga, formal na pong binuksan. Yung pong Provincial Field Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Itong LTFRB dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Personal po yung dinaluhan. Si Gob, nakita ko doon sa si Governor Emiro Alvarez. May kinatawan din yung ating city government. Si Sir Carlo Abogado, nakita ko doon sa larawan. At syempre, yung pong mismong regional director ng ating LTFRB. Mga kabayan, mga katropa, si Director Bautista. Nakahapon lang idumalo sa committee hearing ng city government. Hinggil sa usapin nga po ng motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaugnay nga, mga kabayan, mga katropa, alamin natin yung mga naging ganap kanina sa opening. ng opisina ng LTFRB dito sa ating salunsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan. Dinaluhan niya ni Katropang Kuya Totoroni kasama si Katropang Bem Paredes Conde. Tama natin si Katropang Keto, Katropang Keto!
2: Live report. Yes, magandang tanghali, Katropang Ali, at siyempre good morning no sa mga nakikinig. Akala ko lang binuksan Katropang Ali ating LTIP-RB dito sa bahagi ng San Jose. Particular sa may dating terminal no. At masayang bitas atin ni Regional Director Eric Bautista ano na tagumpay yung pagbubukas ngayong araw, Katropang Ali. So mula ngayong araw ay maaari na sila magtatanggap na sila ng mga aplikante doon sa mga gustong magkaroon ng prangkisa, yung kanila mga sasakyan, Katropang Ali. At yung mga may mga problema sa kanilang mga linya ay maaari nang dito na asikasuhin. Ayon sa kanya kanina, makakatipid na yung ating mga taga-Palawin nyo dahil hindi na sila luluwas mula dito papuntang Calapan para mag-asikaso ng kanilang mga prangkisa, Katropang Ali. So ang sisi Katropang Ali, lahat na mag-apply dito ipaprocess and then ipapura dito sa Central Luzon o doon na sa Central Office upang sikatuhin yung kanilang pag-apply, then ibabalik naman sa Puerto Princesa at dito na rin kukunin ng mga nag-apply ng prangkisa, Katropang Ali.
13: Hindi na sila yung mismong bibiyahe pa sa Calapan, Katropang Kayeto. Diba? Mas magastos kasi yun eh. Dito dito nila isasubmit yung application nila, ipaprocess nitong ating opisina rito. Patungo sa main office, then ibabalik dito, kung aprobado na, dito na lang nila kukunin.
2: Oo, tama ka, Katropang Ali. Ganun nga ang sistema diyan. At napanong din natin, yung mga nag-apply ngayon, yung mga sasakyan ng mga four wheels para makakuha ng mga prangkisa, Katropang Ali.
13: Mga linya.
2: So, mayroon nang nakapila, Katropang Ali, pero mayroon na. At pag-aaralan nila kung lahat ba yun ay aprobahan. So, nasa kanila din. Yung nabanggit natin kanina din, nung mapaunlak si Ardy ng interview sa ilang media natin kasama kanina, napanatanong natin, lalo na itong mga motor taxi.
13: Yun.
2: So, nabanggit na mabigyan ito, pero may binabanggit din siya na kailangan din daw tayo na mag-request para magiging pilot testing itong Puerto Princesa. So kung magkagayon, maaring kasi doon nga, binabanggit nga mo kanina, yung meeting nila doon sa City Hall kahapon, marami nga doon umaray din ng mga kapwa, mga motorista, lalo na sa mga tricycle sector, yung iba pang namamasada nga. Kung marami ang mamamasada, mukhang paghahati-hatian nila yung kikitain sa kalsada, Katropang Ali. So, didipindi doon sa kanilang pag-aaral at sa pagsusumitin ng mga mag-apply para ibabalansin daw itong mga kukuha ng mga prangkisa, lalo na itong motor taxi, na kung saan meron na tayo nakikita sa lungsod ng bumibiyahe. So, yun yung nasabi na kung sila tatanungin, pwede lahat bigyan. Pero ang tanong noon, may kikitain pa ba yung ating mga namamasada sa makakada, Katropang Ali?
13: Oo, yun nga. Kaya nga, ang pakay naman din ng LTFRB regarding doon sa sinasabi ni RD kahapon doon sa committee hearing, hinahayaan na nila na ito ay yung pagbibigay ng slot. Yung city government na rin pag magde

0: para linawin din mismo ng LTFRB. Eh, sinasabi nga ni RD na meron na pala itong go signal yung mga motorcycle taxi mula sa DOTR eh. Katropang kaya to?
1: Oo.
0: O ang kinakailangan
1: ang
0: kinakailangan na lang ng mga MC taxi na yan eh magkaroon sila ng mga provisional authority o yung PA.
1: Tama.
0: Yan ang a-applyan ng mga kumpanya na yan. Ang problema lang, katropang kaya to, sabi nga ngayon pa lang, wala pa nga silang PA na mamasada na sila. Yun ang inihiling din naman ng mga nasa kabila o sa mga TODA. Hanggat wala pa silang hawak-hawak na PA o Provisional Authority mula sa LTFRB, huwag muna silang mamasada. Ang tanong, paano ito mapipigilan, katropang kuya to, di ba?
1: Oo, ngayon kasi yung iba, katropali, hindi na nasusuot ng uniform, hindi mo malalaman kung ordinaryo lang bang sakay o pasahiro na yung backride o nakaangkas nila. Hindi natin malaman dahil nga hindi na sila naka-uniform. Di kagaya ng dati,
0: nung
1: hindi pa na-issue, naka-uniform halos.
0: May mga kanya-kanyang kumpanya eh. Kanya-kanyang jacket, kanya-kanyang kulay. Ngayon wala na ako nakikita.
1: wala na. Yun nga yung nasabi na itong LTFRB natin, so bukas na siya, so malalaman natin kung maaprobahan ba lahat yung naka-apply sa pangali.
0: Oo, di ba? Sabi nga, sabi nga naman ng LTFRB, basta ma-comply nila, yung inihingi ng kanila pong opisina, itong LTFRB, yung mga dokumento, maisabit sa kanila, maisama sila sa recommendation, isama sa pilot testing, di good luck. Ganun talaga mangyayari, katropang kayo ito.
1: Tama ka, katropang. Sinasabi din ng iba na yung pag taas ng mga sasakyan, ibig sabihin daw ay uunlad din siyang probinsya, katropang ali. Lamang sa atin, sa dami natin namamasada.
0: Yun.
1: So, una-una, yung tricycle kasi, lalo pa, mayroong, lalo ngayon, may libre sa kayong city. So, marami na silang sinasabi na wala silang kinikita, katropang ali. Kung madagdagan, ito pang motor taxi natin, isa pa yun sa magiging kahati din nila sa pagkuha ng papasero sa ating kalsada.
0: Hindi lang kasi yung tricycle, yung mga toda nagre-reklamo, maging yung mga multi-cabin jeep ni driver, katropang ito, medyo pumapalag na rin sa mga panahon ito. Ang hirap na rin sila sa pag-up ng pasayero. Kahit dagdagan pa nga yan ng libre sakay ng city government, lalo pag rush hour, yun lang, katropang ito. Well, anyway, lahat naman yan, itong nangyayari na ito doon sa MC Taxi, dumaan na rin yan, sabi nga, kaya nga isasama yung Puerto Princesa sa pilot test areas para malaman, madetermine na nga katropang ito. Kaya nga kailangan nilang makasecure muna ng provisional authority katropang ito. Hindi pa yan yung prangkisa. Provisional pa lang yan. Kasi tsaka yung pagbibigay ng
1: provincial.
0: Pagbibigay ng PA ay hindi rin po nangangahulugan na sige ka lang ng sige. May mga conditions pa rin yan. Pwedeng bawiin sa iyo yan katropang ito. Diba?
1: Possible. Kasi nga provisionary lang yan. Hindi pa talaga total permit yun. Yung mga franchise. Kanina nabanggit ni Manigob na approved na daw ata yung route plan sa Palawan.
0: Palawan naman,
1: Yung route plan. At napanapin kay Arde kanina, yan ay maglabas naman yan yung ating taga-DOTR naman, katropangali.
0: Mag-approve yan. Kasi yan yung magbubukas naman ng mga ruta, katropang ko ito, kung ano-ano yung mga rutang wala pang linya ngayon, base dyan sa route plan, kung aprobado na yan, dyan magbabase na yung LTFRB kung ano pa yung mga linya na pwedeng buksan, katropang ko ito, o mabigyan ng prangkisa.
1: Para yung mga nag-apply, doon sila ilalagay kung itong linya na ito ay bukas naman at wala na bumibiyahe pa doon, katropang ali.
0: Anyway, sige. Ito, simula Lunes, tuloy-tuloy na ang pagtanggap ng mga kliyente, yung opisina na ito, katropang ito.
1: Oo. Opisa na, Lunes, katropang ali, regular na natarangan natin kung sino ang tatao dito sa office ng LTFRB. Ang magkikita dito, yung mga staff ng LTFRB at iponin nga itong mga nag-apply at ipoport nga dito sa main office ng LTFRB doon sa Calapan, katropang ali.
0: Wala pa bang mga regular employee na mga taga-Lunsod o Lalawigan ng Palawan, katropang kayo?
1: Hindi lang nitatanong dahil sabi ni Ardi kanina, siya naman daw ay anytime na nagbibiyahe Puerto Manila o Puerto Calapan para i-check itong opisina ng LTFRB dito sa Lungsod Puerto Prince.

0: artista na katropangali.
1: Iyon. O, yun na talaga magagawa talaga niya. Eh, paano na siya? Papalit-palit ng area.
0: Oo. Pabiyahe lang.
1: Biyahe lang. Pero ang importante rito, at least, ha, yung pong malaking gastos noon, ha, sa pagpuproseso lang, pag-a-apply pala ng prangkisa, malaking kaginawa niyan doon sa mga kukuha at magre-renew ng kalang mga prangkisa, katropang ko ito.
0: Oo, okay na rin. Dumalo din lahat yung mga sector at transport sector nung pag-open kanina.
1: Mm-mm.
0: So lahat ay nandoon din katropangali. Mula sa tourist van at sa mga private din na may mga apps na mga driver ay dumalo din kanina sa pagbubukas ng LTFRB dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Yun. Okay. Anyway, sige. Maraming salamat, katropang Kuya Tataroni.
0: Yes, maraming salamat ka tropang Ali. Siyempre, good morning sa ating mga tagapakinig. Live mula dito sa Barangay San Jose. Ako naman, si Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Kuya Toto, Ronnie. Diyan po sa pagbubukas itong extension office ng LTFRB dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. At lungsod ng Puerto Princesa, ha? Ayan, sa mga may mga concerns sa inyong po mga prangkisa, simula po araw ng Lunes, i-cater na po sila, ha? Kaya yung mga magre-renew, mga dapat i-renew ng mga prangkisa o may mga question kayo sa inyong pong mga linya, ha? Apply na, punta na dyan sa LTFRB, ha? Dyan po yan sa dating terminal sa San Jose. Mga kabay, mga katropa, ginawa nga po ng city government extension office ng mga opisina ng gobyerno. Mga sir, mga ma'am, ha? Sige, nako, mga sir, mga ma'am. 10 minuto bago po ang alas 12 na po ng tanghali. Doon sa ating po mga kababayan, mga katropa. Ngayon pa, Bernes, ha? Medyo relax muna kayo. Lalo na po sa mga naka 4-day work week. Sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, especially yung ating pong mga empleyado ng ating pong gobyerno, relax muna sila dyan, ha? Ayan, ako,

0: relax muna yung mga kababayan natin dyan, ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropas, ang alam muna ng ating pong nakasama sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dancilo, kanina si Engineer Moises Acosta. O, gandang tanghali muna kay Sir Ryan Toto Rodriguez, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Hannah Diaz, sa mga nag-share ng ating pong palatuntunan ngayong Biyernes ng umaga. Kay Manong Ding Estrella, Sir Ding, at kay Ate Josephine Aburgar Estrella. Magandang patanghali po sa inyo, ha? O mga kabayan, mga katropa, antabayan lang po ninyo yung mga balita sa national sa ating pong XFM News Nationwide. Susunod na po yan, mga kabayan, mga katropa, ilang minuto na lang. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ni katropang Mikey Scotte, original host ng programang ito, balik muna kami, siya muna mamaya sa asintado. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna po ng ating pong station manager, kay manager Calu Villarosa. 98 days before Christmas, ha, mga sir, mga ma'am. Nauna na po. Nauna na po kami bumabati sa inyo, ha? Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Ay, happy weekend to all, mga kabayan, mga katropa. Katropa ng Alison Salvatos, magandang tanghali na Pilipinas.
1: Ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw, mga katropa, sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!
6: Cellphone Plus Gold!
7: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So, naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So, medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold!
8: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape.

0: Kape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Sunzone Coffee Mix.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthorn Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunthorn Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunthorn Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunthorn Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Ulugan ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: Manila.
1: Exciting time, Katrump, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, satid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, si Senate President Wynn Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold.
0: Headlines.
2: House Prosecutor Terry Ridone greet na good faith ang mga pahayag sa impeachment trial.
0: Headlines.
1: Senator Robin Padilla wala ng balak tumakbo sa politika.
0: Headlines.
2: 47 mula sa 100 flood control project sa distrito ni Congressman Paulo Duterte sa Davao, red flag ayon sa NBI.
0: Headlines.
1: North-South Commuter Railway target ang first partial operation sa 2027.
0: Headlines.
2: ICC victims posibleng makatanggap ng reparations kapag na-convict si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC.
0: Headlines.
1: Pulisya nanawagan na impormasyon sa pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator.
0: Headlines.
2: Balitang regional, AICS Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital pansamantalang sinuspindi.
0: Headlines.
1: Balitang international, Fiji nagdeklara ng national HIV crisis.
0: Headlines.
2: Balitang showbiz, Will Ashley tinawag na safe space si Mika Salamanca.
0: Headlines.
1: At sa sports katropa, ang Pilipinas women's football team tinalo po ang Hong Kong sa Asian Games.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, Biyernes na, September 18, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng mga balita natin, unahin po natin itong mainit na usapin sa threshold sa pagboto. Si Senate President Wynn Gatchalian pupulungin ang mga senator judges sa issue ng voting threshold. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Pupulungin umano ni Senate President Wynn Gatchalian ang mga senator judges mula sa majority block upang pag-usapan ang magiging posisyon nila sa issue ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanungin si Gatchalian kung magiging sapat ang 13 boto sakaling ibaba sa 14 ang kinakailangang voting threshold para sa conviction. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang pag-usapan ang nasabing issue at kung ano ang magiging desisyon ng majority block sakaling magkaroon ng pagbaba sa threshold. Matatanda ang nagkaroon na rin ang pagtalakay sa issue ng voting threshold kasama ang mga dating maestrado ng Korte Suprema. Sa naturang talakayan, ibinahagi ng mga dating maestrado ang kani-kanilang mga pananaw tungkol sa issue habang nakapagtanong din ang ilang senator judges higil sa legal na batayan at iba pang kaugnay na issue. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Nagbabala. Nagbabala po si dating presidential spokesman Salvador Panelo na maaaring humarap sa legal at criminal cases sa mga senator judge kung babaguhin nila ang two-third voting requirement para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, hindi maaaring baguhin ang impeachment court ang probisyon ng 1987 Constitution na nangangailangan ng boto ng two-thirds ng lahat ng senador na katumbas ng 16 na boto sa kasalukuyang 24 na miyembro. Iginit ni Panelo na maaaring gumawa ng sariling rules ang Senado pero hindi ito maaaring lumampas sa itinatakda ng Konstitusyon at binanggit niya ang Article 204 ng Revised Penal Code kaugnay ng posibleng pananagutan sa isang umano'y unjust judgment. Ito ang naging reaksyon ni Panelo matapos imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng Senate Impeachment Court ang apat na retiradong Supreme Court Justices tungkol sa tamang bilang ng boto para sa conviction o acquittal ni VP Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ng Malacanang na hindi ito manghihimasok sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay sa tamang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Presidential Communications Office USEC Claire Castro, nakatulong ang mga opinyon ng apat na dating maestrado ng Supreme Court bilang mga amici curiae para mas maunawaan ng publiko at mga senador ang usapin sa kinakailangang boto para sa conviction. Binigyan din po ni Castro na mga sinabi ng mga dating mahistrado ay mga opinyon at gabay lamang na maaaring isalang-alang ng mga Senator Judd sa kanilang pagpapasya. Sinabi rin ng palace official na walang pangamba sa posibilidad na magkakaibang interpretasyon ng mga senador sa two-thirds voting requirement dahil responsibilidad ng Senado ang maging desisyon o ang magiging desisyon. Nanawagan po ang Malacanang na manaig sa proseso ang katotohanan, pagiging patas at katarungan sa kaso ng Vice Presidente.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Nanindigan naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na ginawa niya ng may mabuting intensyon o good faith ang mga pahayag niya tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang sagot sa show cause order ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Rido na wala siyang layuning impluwensyahan o unahan ang magiging desisyon ng mga senator judge sa kaso. Ayon sa kanya, ang mga pahayag niya tungkol sa ebidensya, mga testigo at proseso sa prosekusyon ay para lamang ibaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Sa ilalim ng rules ng Senado, maaaring pagsabihan o patawan ng multa ang sinumang lalabag sa pagbabawal na talakayin sa labas ng paglilitis ang merito ng kaso. Ang unang paglabag ay maaaring mauwi sa reprimand, ang ikalawa ay multang 30,000 pesos habang ang paulit-ulit na paglabag ay maaaring magresulta sa pagtanggal ng abogado sa paglilitis at posibleng reklamo sa Judicial and Bar Council.
0: XFM News Nationwide.
1: Sumagot si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng spokesperson na si Paulo Panelo Jr. na mahirap umano siya na seryosohin. Ayon kay Castro, maaaring hindi nakikinig ang kampo ng Vice Presidente sa mga briefing ng palasyo. Kaya hindi nito nauunawaan ang mga programa at ginagawa ng administrasyon.
4: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yun.
1: Dinagdag pa ni Castro mga katropa na inaasahan po niya na hindi na siya babanggitin pa ng kampo ng Vice Presidente. Dahil ayon mismo kay Panelo, hindi naman umano siya dapat seryosohin. Samantala, nang tanungin kung may paggalang ba sa pahayag ni Panelo, sinabi po ni Castro na makikita ito sa paraan ng pananalita, asal at karakter ng isang tao.
0: XFM News Nationwide.
2: Inihayag naman ni Senador Robin Padilla na wala na siyang planong muling tumakbo sa anumang posisyon sa politika. Ayon kay Padilla, nais niyang ituon ang panahon sa kanyang mga anak at magkaroon ng mas tahimik na buhay. Sinabi ni Padilla na maraming kaibigan ang umihikayat sa kanyang manatili sa politika, ngunit anya hindi na niya nakikitang nababagay ang sarili sa mundo ng politika. Samantala, nagbanggit siya ng ilang personalidad na nais niyang pagpilian bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kabilang sa kanyang binanggit sina Senator Zalan Peter Cayetano, Amy Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marculeta at Attorney Salvador Panelo.
1: Sa ibang balita, na flag ng National Bureau of Investigation ang 47 sa 100 blood control projects. Sa distrito ni Davao City, Representative Paulo Duterte para sa mas malalim na investigasyon. Ayon po sa NBI, mga katropa, kabilang sa mga proyekto ang mga pinaghihinalang hindi na ipatupad, substandard o may magkaparehong lokasyon pero magkakaibang titulo at hiwalay na pondo. 6 sa 47 proyekto ang tinukoy ng NBI bilang malinaw na questionable batay po sa mga dokumentong sinuri nila. Mag-i-issue ang NBI ng subpoena sa mga contractor at mga opisyal, gayon din sa mga kawanin ng DPWH na may kaugnayan sa mga proyekto. Hindi kabilang si Paulo Duterte sa may papatawag sa ngayon dahil unang tututukan ng NBI ang mga contractor at mga tauhan ng DPWH. Patuloy na sinasagawa ang investigasyon ng NBI Task Force Flood Control para siya sa atin ang mga kinahinalang proyekto ng gobyerno.
3: XFM News Nationwide.
2: Inaprobahan ng Economic and Development Council na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project. Target ng first partial operation ng tren sa December 2027. Ayon sa Malacanang, inayos ang timeline dahil sa mga hamon sa procurement, right-of-way at pangangalaga sa pondo ng bayan. Ang bahagi ng tren mula Malolos hanggang Clark ay target naman na simulan sa ikaapat na quarter ng 2028. Ang operasyon sa Clark Soli sa Talabang Calamba ay target naman sa ikaapat na quarter ng 2031. Samantala, target ang full operation ng rutang Clark hanggang Calamba sa ikatlong quarter ng 2033. Bukod sa railway project, tinalakay din ng konseho ang ilang public-private partnership projects, food assistance program ng DSWD at panukala ng DepEd tungkol sa pagsususpindi ng klase.
3: XFM News Nationwide.
1: Patuloy ang paghanda po ng ICC Victims Team para naman sa paglahok ng mga dagdagang biktima sa kaso ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila ay sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, marami pa rin biktima ang hindi po nakapagparehistro sa ICC kahit maaari silang maging bahagi ng proceedings. Anya, hindi lamang mga direktang biktima ang maaaring mag-apply dahil maaari ring maging kwalipikadong biktima ang mga naulilang asawa, anak, magulang at iba pang kaanak na naapektuhan.
5: Ayos pa kami, George, ng bagong applications for participating victims. Ito po ha, hindi po naghahanap ng witness ang ICC. Hindi rin sila kumbaga naghahanap ng bagong impormasyon. Sobra-sobra na nga daw eh. Ang hinahanap po ay biktima na kumbaga gustong magsalita, gustong maging bahagi ng ICC case.
1: Hindi rin umano limitado, mga katropa, sa isang kinatawan lamang kada pamilya ang maaaring magparehistro bilang participating victim. Binigyan din pa ni Conti na hindi sila naghahanap ng bagong witness o kaya impormasyon, kundi mga biktimang nais mismong makilahok at may parinig sa korte ang kanilang saloobin.
3: XFM News Nationwide.
2: Posibleng makatanggap ng danyos or reparations sa mga biktimang maa-admit bilang participating victims sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na kailangang makapagparehistro at ma-admit muna bilang participating victim ang mga kwalipikadong biktima.
5: Convict si Duterte. Pero baka maliit lang po ito. Hindi din natin alam kung magkano.
2: Nilino naman ni Conti na hindi lahat ng nagparehistro ay otomatikong makatatanggap ng danyos dahil may proseso pang kailangang pagdaanan sa ICC. Patuloy naman umanong tumatanggap ng applications ang victims team mula sa mga nais maging bahagi ng proceedings.
3: XFM News Nationwide.
1: Itinanggi ng Bureau of Corrections ang ulat na maaari makatakas ang isang preso mula dyan sa New Bilibid Prison gamit po ang drone na may kakayahang magbuhat o bumuhat ng tao. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., itinuturing po na no-fly zone sa lahat ng prison facilities na nasa ilalim ng Bucor at may mga watchtower na 24 oras na nagmo-monitor. Yan ang naging pahayag ni Katapang kasunod ng ulat ng isang South Korean media outlet tungkol sa muna'y plano ng isang South Korean murder convict na tumakas sa NBP gamit isang heavy-duty drone na kayang bumuhat ng isang tao. Paliwanag pa ni Katapang, mga katropa, kahit daw makalipad ang nasabing drone sa ibabaw po ng mga pader ng bilangguan, agad naman uman itong matutukoy dahil sa mahigpit na seguridad. Kabilang na dyan ang mga gwardya at CCTV camera na nakapwesto sa loob at paligid ng facility. Samantala, naibalik na sa South Korea ang suspect upang harapin ang mga kasong kinakaharap nito.
3: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police, itinangging overkill ang 15,700 police na ide-deploy para sa September 21 rallies. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na overkill ang deployment ng mayigit 15,700 police sa Metro Manila para sa mga inaasang kilos protesta sa September 21. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Island Relco, kinakailangan ang naturang deployment upang matiyak ang seguridad ng publiko at mapanatili ang kaayusan sa mga lugar ng pagdarausan ng mga rally. Isa sa gawa ang kilos protesta kasabay ng pagbalita sa anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar noong 1972. Simula September 19, ilalagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Inatasa naman mga pulis na ipatupad ang maximum tolerance at yakin nirerespeto ang karapatan ng publiko sa mapayapang pagtitipon. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: 8 ospital sa Metro Manila umabot na sa buong capacity para naman sa mga pasyenteng may leptospirosis. Ayon po sa Department of Health, kabilang dyan ang East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center, Tondo Medical Center at Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Puno na rin ang mga tinalagang leptospirosis bed sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Kaya din po sa Dr. Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health at maging sa Philippine Heart Center. Ngayon man, sinabi ng DOH na mayroon pang 128 na bakanteng kama para sa leptospirosis sa 12 iba pang government hospitals dito sa Metro Manila. Sa ngayon, pinakamalaki ang bilang ng mga pasyenteng may leptos sa San Lazaro Hospital. Meron ding 86 admissions. Sinundan to ng National Kidney and Transplant Institute na may 17 at Rizal Medical Center na may 15 admission. Sa buong bansa, katropa, umabot na sa 8,317 ang mga kaso po ng leptospirosis ngayong taon. 14% ito na mas mataas kumpara sa may 7,280 kaso noong nakaraang taon. Inihimok ng Department of Health ang mga ospital na ipagpatuloy ang koordinasyon at paglilipat ng mga pasyente para matugunan ang kakulangan ng mga kama sa mga ospital na puno na.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sensitibong balita po ang inyong mapapakinggan. Nanawagan ang Rodriguez Rizal Municipal Police Station sa sinumang nakakakilala sa babaeng natagpo ang patay sa loob ng refrigerator sa barangay San Jose Rodriguez Rizal na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Natagpuan ang 19 tinatayang 30 anyos na babae nitong Miyerkules matapos mapansin ng mga nakapaligid sa lugar ang masangsang na amoy mula sa isang inuupahang apartment. Inilabas na rin ng pulisya ang larawan ng biktima upang makatulong sa kanyang pagkakakilanlan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at makalap ang iba pang impormasyon tungkol sa insidente. Hiniling ng pulisya sa publiko na agad i-report ang anumang impormasyong maaaring makatulong sa imbestigasyon.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 ang oras sa XFM News Nationwide na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa buong Pilipinas, kabilang ng XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
3: Balitang regional.
1: Naayon po natin ang balita dyan sa Iloilo, yung AIX Financial Assistance sa Iloilo Provincial Capital ay pansamantalang suspendido. Katropa natin sa balita R. Espinosa na XFM Iloilo.
7: Samantalang sinuspinde ng Iloilo Provincial Capital ang pag-release ng financial assistance sa ilalim ng Individuals in Crisis Situation o AIX simula ngayong araw, Setyembre 18. Kasunod ito ng inilabas na Resolution Number 11191 ng Commission on Elections na nagbabawal sa ilang mga aktibidad may kinalaman sa November 2, 2026 Barangay and Sanguniang Kabataan Elections. Samantala, maaari namang mag-walk-in ang mga kliyente na may transaksyon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Maaaring i-process ang mga dokumento ngunit hindi ito marirelease. Sa oras na ipaliban na ang temporary suspension o may postponement ng BSKE, agad namang ipapatawag ang kliyente sa schedule ng releasing. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
8: Pagbuo ng daming sa paligid ng Bulkang Canlaon, binabantayan ng OCD. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Magsasagawa ng investigasyon ang Office of the Civil Defense Negros Island Region o ang OCDNIR sa pinaniniwalaang artificial daming o pag-ipon ng mga debris mula sa Bulkang Canlaon. Ayon kay OCDNIR Regional Director Donato Sermino III, hihingi sila ng tulong sa provincial government at makikipag-ugnayan sa Mines and Geosciences Bureau o MGB sa naturang investigasyon. Plano rin ng OCD na magpalipad ng drone sa paligid ng Bulkang Canlaon upang matukoy kung may mga nabubuong daming dulot ng mga debris. Ang daming ay tumutukoy sa pag-ipon ng mga debris mula sa bulkan na maaaring bumara sa daluyan ng tubig at magdulot ng pag-ipon nito. Mahalaga namang maagapan ayon sa regional director ang pagbuo ng daming dahil maaari itong magresulta sa flash flood na posibleng magdulot ng malaking pinsala sa mga residente sa mga apektadong lugar. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Empleyado ng Cebu City Transportation Office sinita sa illegal parking. 31 anyos na lalaki, patay naman sa pamamaril matapos dumalo sa lamay. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
10: Walang exemption, walang espesyal na pagtrato at walang sinuman ang higit sa batas. Ito ang giniit ni Cebu City Transportation Office si CTO Head Raquel Arce matapos sitahin ang kanilang sariling empleyado dahil sa umano'y maling pagbarada ng sasakyan. Ayon kay Arce, inisyuhan ang traffic violation ng empleyado tulad ng karaniwang motorista na lumalabag sa mga patakaran sa kalsada at nagbayad na rin umano ito ng kaukulang multa. Giit ni Arce, ipatutupad ang batas sa lahat anuman ang posisyon o kinabibilang ang grupo upang mapanatili ang disiplina at kayusan sa mga lansangan na. Samantalang patay matapos pagbabarilin ng 31 anyos na si Jay Fabular, residente ng Basak San Nicolas, Cebu City. Naganap ang insidente bandang alas 10 ng gabi kagabi habang dumadalo umano sa isang lamay si Fabular sa sitio Santo Niño, Barangay Quiot. Ayon sa kanyang live-in partner, kilala umano nila ang suspek. Nabatid din na kamakailan lamang nakalaya si Fabular matapos maaresto kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa drogas. Patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang suspek at ang motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugaliin na pag-inom ng Sanfone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
8: General Santos City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kinukwestiyon ang proseso at mga probisyon ng Socoteco 2 JVA. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensa.
3: Live! Report!
11: kwestyon ng General Cebu City Chamber of Commerce and Industry Incorporated o GSCCCII ang proseso sa conditional joint venture agreement con CGVA ng Socoteco 2. Partikular, ang kawalan umano ng competitive bidding. Ayon sa grupo, dapat naging patas at transparent ang buong proseso upang makuha ang pinakamainam na proposal at ignite nilang nilabag umano ito dahil walang isinagawa ang competitive bidding alinsunod sa NEA Resolution Number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo number 88 Series of 2002. Binigyan din ng grupo ang pangangailangan para sa maasahan epesyente at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente na maaari umanong suportahan ng sapat na kapital para sa modernisasyon, innovation at upgrading sa power rates. Sinabi ng grupo na maraming salik ang nakaapekto sa presyo ngunit kabilang sa kontrol ng distribution utility ang DSM. Pakikipag-negosasyon sa presyo ng power generation, supplier at transmission company at pagpapababa ng system losses. Kinwestiyon din ng grupo ang good governance, accountability at operational integrity ng Board of Directors sa Socoteco 2. Kaugnay nito, binanggit ng GSCCCII ang kanilang naging karanasan sa 43rd Annual General Membership Assembly at iginiit na may mga pagkukulang umano ang board. Pinakamalaki rin nila ang pagtutol ang provision ng CJVA na maaari umanong magdulot ng dilution sa cooperative shares at ownership rights. Nanawagan naman ang grupo sa buong transparency at maayos na information and education campaign para sa mga member consumer owners o MCOs bago ang plebisito. Kinestiyon din nila ang patakaran sa pagbuto, partikularan

0: i-CR ang proxy voting at allegation ng vote buying at igrit na dapat walang pamimilit, maling impormasyon o hindi nararapat na political pressure. Ang pahayag ay inaprubahan noong September 5 ngayong taon at nilagdaan ni Eusebio Balajang Jr., Vice President at Authorized Representative ng GSC-CCII. Sa gitna ng usaping pangangailangan ng malinaw na impormasyon at responsabling desisyon, huwag din kalimutan ang sariling kalusugan. Santon Plus Gold, katuwang sa iyong araw-araw na wellness routine. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una mula rito sa Tuna, capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
1: At samantala, tricycle, muling pinayagan po ng Kaapalawan na makabiyahe o makapasok sa Puerto Princesa Airport matapos itong ipagbawal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Live Report. Pinayagan ng muli ng Kaapalawan na makapasok sa Puerto Princesa International Airport ang mga tricycle na maghatid at magsusundo ng pasahero. Sa dialogo kahapon ng Kaap kasama ang mga tricycle driver, LGU at iba pang concern agency, dito pinakinggan ang hinahing ng sektor ng transportasyon, lalo na ng mga tricycle driver. Lubos nilang ikinadismaya ng pagbawalan silang makabiyahe sa loob ng airport. Resulta, naapektuhan ang kanilang hanap buhay at kumalat ang mga larawan na may mga senior citizen na naglalakad na nahilo na kinailangan pang alalayan ng PNP dahil nga wala ng tricycle na masakyan. Sa pangyayaring yun, humingi ng tulong ang transport group sa city government at humiling naman ng LGU sa Kaap na kung po pwede, payagang muli na bumiyahe sa airport ang mga tricycle. Pagkatapos ng dialogo, naglabas ng memo ang Kaap at kinonsider ang hiling ng city government. Nagpapasalamat ang mga tricycle drivers sa city government at sa Kaapalawan matapos silang payagang makabiyahing muli sa Puerto Princesa International Airport. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Weather Update.
1: Katropang Brian, hindi naasahang magiging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na namatan sa Dumaran, Palawan, kung saan kikilos siya pakanluran at inaasahang malulusaw naman sa West Philippine Sea.
4: Dahil sa LPA, Katropang Buddy, magkakaroon naman ng isolated thunderstorm sa Batangas, Quezon, Palawan, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao.
1: Sumikat po araw kanina, 5:45, lulubog 6:56 ng gabi.
3: Balitang Internet.
1: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold, dineklara po ng bansang Fiji ang isang pambansang krisis sa HIV matapos na may mga bagong kasong iniugnay sa sexual transmission at paggamit ng illegal na droga. Umabot na sa 2016 ang bagong HIV diagnosis sa bansang ito noong 2025 o 16 times na mas mataas kumpara noong 2019. Ayon sa Fiji government, mga katropa, tinatayang isa sa bawat 60 adults sa Fiji ang may HIV.
3: Showbiz News!
5: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinawag ni Will Ashley si Mika Salamanca bilang kanyang safe space sa na sinasabing mas lumalim pa ang kanilang samahan matapos ang kanilang pagsasama sa Pinoy Big Brother. Ayon kay Will, mas naging malalim ang kanilang pagkakaunawaan matapos ang mga pinagdaanan nila at lagi umano silang maaaring magtulungan sa oras ng pangangailangan. Sinabi rin ng actor-singer na natutuwa siya sa patuloy na suporta ng kanilang mga fans, lalo na sa kabila ng mga hamon at batikos na kanilang natatanggap. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin po ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang unang panalo sa 28th Asian Games matapos talunin ang Hong Kong 2-0 goal sa Group G. Kahapon, nagbigay na unang goal si Syke Leach 12 minutes ng laban matapos siyang samantalhin ang rebound mula sa goalkeeper ng Hong Kong. Dahil sa panalo, umakyat ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group G, nalagpasan po ang Uzbekistan. Susunod na makakarap ng Pilipinas ang group leader na China sa September 21. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bumisita sa ating mga official Facebook pages, ang Facebook, Instagram, TikTok at YouTube.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
4: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Ay, hanggang Lunes pala.
4: Lunes, opo.
1: Happy weekend, katropang Brian.
4: Happy weekend, katropang Buddy. At happy anniversary din po.
1: Ay, salamat na marami. At 98 days na lang bago Christmas. Ako po si Buddy Overa sulit.
4: Ako po si Brian De Paz.
1: Mabuhay.
4: Exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM. XFM.
5: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako pala si Kuya Toto sa paghapon.
3: Nationwide. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating mga kapartner dito sa ating pong programa, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Paler. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang no other than our CEO, mga ka-wellness, our very own CEO, Doc Remelito Uy. Doc Remel, good morning po. Magandang umaga, Doc Remel.
1: Magandang araw, Doc Michelle. At of course, sa lahat ng ating mga soaking tagapakinig sa buong Pilipinas at buong mundo, magandang araw sa lahat. At I'm hoping na nasa mabuti at malusog na katawan habang tayo nakikinig sa programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Remel dito sa atin pong talakayan, mga ka-wellness. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan, ang iyong mga inquiries. Pwede niyo pong i-text yan sa atin pong numero, ha? Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa mga ka-wellness na dyan, live po tayo, ha, sa lahat natin pong mga XFM at Solid FM stations. Ganoon rin sa mga FM stations na naka-hook up, mga partner stations natin na naka-hook up dito sa atin pong programa. Ayan, at sa mga kababayan naman natin na nanunood sa atin pong Facebook live streaming, ayan, good day at happy watching, happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po kami ni Doc Remel dito sa ating pong talakayan, ha, sa loob ng isang oras na pagbabahagi natin ng mga sikreto at impormasyon sa ating pong kalusugan. At sa mga kababayan natin, nagsumaka-avail ang ating pong mga produkto, huwag pong kalimutan, available yan sa ating pong mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pwede niyo pong ipagtanong-tanong itong atin pong mga produkto, mga kaibigan, ha. Sa atin pong mga wellness clinic, available din lahat ng produkto ng Yes to Health, Doc Remel, ano? Pwede nilang mabili ang mga produkto natin sa atin pong mga wellness clinic. So maganda yan, makabisita sila sa mga clinic natin. Isabay na rin nila, Doc Remel, ang pagpapakonsulta, dahil libre lang naman ang consultation sa atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan.
1: Marami tayong, ano, Doc Michelle, marami tayong mga wellness centers sa iba't
0: yes
1: ibang
0: po
1: lugar.
0: Oo.
1: Meron tayo dito sa Metro Manila at meron tayo dito sa Laguna, parte ng Laguna, Santa Rosa.
0: Yes,
1: of course, sa Mindanao, marami tayong mga wellness center na pwede lang mapuntahan at magpakonsulta sila para mabigyan ng tamang informasyon kung paano makamtan ang pagkakaroon ng malusog na katawan, and of course maiwasan ang pagkakaroon ng malalang mga sakit.
0: Yun,
1: gamit ang mga sekreto at mga alternative na mga medicine para magkakaroon pa ng mahabang buhay.
0: Tama, Doc.
1: So pasyalan nila, Doc Misael.
0: Bisitahan niyo po.
1: Bisitahan nila.
0: No? Ang mga wellness clinic natin, open naman po tayo at Sunday to Friday.
1: At saka ang pinakamaganda doon ay libre.
0: Yun, no.
1: O, walang bayad ang consultation. So instead, ibabayad natin yan sa pagpakonsulta. So what if i-bili na lang natin yan ng mga food supplement na makakatulong para pagandahin at bigyan ng tamang lunas ang ating mga karamdaman.
0: Opo, oo. Kaya sa mga kababayan din, ha, bisitahin niyo po at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Habang wala ang ating mga doktor, Doc Michelle.
0: Yes,
1: no?
0: Yes, so, yes, Doc.
1: Subukan nating samahan natin si Doc Michelle,
0: yes,
1: sa
0: oo
1: pagkakataong ito.
0: Oh, for the
1: para magbigay ng mga mahalagang impormasyon para mabigyan natin ng tamang paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At of course, tuturuan din natin. Magsa atin, bigyan sila ng mahalagang impormasyon kung ano ang mga dapat gagawin at mga hindi dapat gagawin.
0: Yeah, so mahalaga yan na magkaroon ng sapat na kaalaman natin po mga kaubayan, mga ka-wellness natin dyan, ha? Patungkol sa pag-iingat at pangangalaga ng pangangatawan po ninyo.
1: Kaya gusto ko lang batiin, Dok Michelle, yung lahat ng mga teknisyan natin ng XFM sa buong Pilipinas, ng mga masipag nating teknisyan na naka-hook up. And of course, lahat ng mga nanonood sa ating FB Live is to help Inc. na nanonood sila doon live, no? Binabati natin sila lahat. And of course, huwag niyong kalimutan mag-share. Then napakahalaga 'yan. Yung pag-share natin ay lahat na nakakabasa, nakakarinig ay natutulungan din natin sila para mabigyan ng tamang paraan kung ano ang mga dapat nang gagawin para maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit.
0: Sakit, yan. Kaya sumama po kami, ha. Marami-rami tayong pag-uusapan dito sa ating Puntalaki, yan. Siyempre, meron tayong kasama dito na special guest po natin, mga kaibigan, ha. Eh, marami tayong tatalakayin dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kababayan, dyan lang po kayo mga kaibigan. Sa mga gusto pong magpadala ng ipong mga katanungan or mga greetings, text lang yan sa ating pong numero, ha. Ating pong tax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto mong bumisita sa ating pong mga Yastro Health Wellness Center, eh narito po mga ka-wellness ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City,

0: Dante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatablay.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito headed sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawan po natin sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong kalusugan. Ayan, Dr. Carmel, marami yung mga nagtatanong at marami yung mga naku-curious as the founder and as the formulator ng atin pong mga produkto. Ito, marami yung tanong nila, Doc. Bakit napili po ninyo itong mga sangkap, especially ng Santone Plus Gold natin? Bakit naisip nyo, Doc, na ito ang ilagay nyo dito sa napakaganda at napakabisa na supplemento natin na ito, na Santone Plus Gold?
5: Anong Santone Plus Gold, Doc Michelle? Is it a coffee or is it a capsule?
4: Capsule, the capsule first.
5: So, pag-capsule ang pag-usapan natin, no? Ay nauna na yung Santone Plus original natin.
4: Before, oo. Oh, way back 2011,
5: way back 2013.
4: Oh. Yeah, no.
5: So, na-formulate ang Santone Plus Herbal Capsule, which is from mangosteen at saka malunggay.
4: Moringa, oo. Oh,
5: Moringa. So, then, back then, after how many years, nag-formulate tayo ulit ng, with additional na ng spirulina, no, other ingredients with ampalaya. So nakita natin by sa pag-aaral, napakaganda ang kombinasyon ng itong mga sangkap ng Santone Plus Gold. So kumbaga sa generally term, all in one siya, Doc.
4: Tama, Doc.
5: So kung hindi ka pa nakainom, mas mabuting subukang uminom ng Santone Plus Gold. Kasi isa yan sa mga sekreto na magkakaroon ka ng mabuting kalusugan.
4: Oo.
5: Kung may sakit ka, pag uminom ka ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, tutulungan ka na gagaling ang ating karamdaman.
4: Yun, oh.
5: Kung wala naman ho tayong sakit, pag umiinom tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, abay, maiiwasan na magkakaroon ka ng sakit.
4: Karamdaman,
5: yun yung kagandahan doon sa meron, kung ano ang meron sa tinatawag natin Santone Plus Gold. Kasi halos puno ng bioactive compounds ang meron po sa Santone Gold.
4: Tama,
5: Doc. So, no? Pag isa-isahin natin, kulang ang isang oras, Doc Misail. No?
4: Limitado.
5: Limitado.
4: Limitado.
5: Pag sinasabi natin Santones, wala nang iba yan. Number one, Santone Gold. Sa pangalan pa lang, kung mapakinggan mo pa lang, parang gamot na talaga.
4: Tama,
5: eh.
4: Doc. Oo.
5: Pangalan pa lang, parang gagaling ka na. How much more pag ikaw ay iinom ng Santone.
4: May nagsabi nga, Doc, mga Doc, may magic ba yung ano nyo? May magic kasing, ba yung suplemento ninyo?
5: Maraming mga taong at least natulungan sila sa ating produkto, itong Santone Gold Herbal Capsule. Sa lahat mga karamdaman, no, although it is a food supplement, pero ika nga, food is your best medicine. So pagka hindi naman tama yung ating ipinasok sa katawan, hindi yan magiging medicine.
4: Tama, Doc.
5: Hindi yan magiging gamot sa katawan natin kung hindi tama. Pero pagpasukan natin ng tamang supplement, magiging gamot yan.
4: Oo.
5: Bakit? Matutulungan yung mga karamdaman.
4: Sabi nga, Doc, not all supplement are made equal.
5: Yes,
4: sabi.
5: Hindi pwede. Kasi pag naging equal yan siya, edi bakit hindi na lang?
4: Pare-parehas na lahat.
5: Bakit hindi pare-parehas na lang lahat? So pag ang food supplement ay nasa tamang kombinasyon niya, that's the secret.
4: Kaya ngayon iba, Doc, nagtataka sila. Bakit yung kombinasyon natin ng Santone Gold natin, meron siyang mangustin, meron siyang moringa, meron siyang garlic.
5: Bakit hindi na pwedeng lagyan natin ng yung mga

0: na nabibili.
1: Oo, tama, tama.
0: Sabihin natin,
1: oo.
0: Parang S. Oo, yung yan. Gagabutan. Oo, oo. Bakit hindi nalang? Kasi hindi naman nabibili yan. Bakit hindi natin dalagyan? Tama, oo. O kaya kumuha lang tayo dyan ng ano bang mga dahon ng mangga. Ay, bakit hindi natin lagyan ng dahon ng mangga? Eh bakit doon pa tayo sa mga kakaibang mga halamang gamot?
1: Tama, tama. Oo.
0: Na inilagay natin sa na naging kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule. Why? Because yung lahat na nandyan na meron sa Santon Gold Herbal Capsule ay punong-puno po yan ng mga bioactive compounds.
1: Tsaka kung papansin nila, Doc, yung mga ingredients na nandyan, na-address niya yung mga common na problema ng mga kababayan
0: mga
1: natin.
0: Mga common diseases like hypertension,
1: yan,
0: diabetes, mga arthritis, rheumatism.
1: Eh, yung palagi nakikita sa ating komunidad.
0: Problem. Halos yan yung mga degenerative diseases na nakikita o mga sakit na halos meron sa mga Pilipino.
1: Tama po.
0: So, i-address talaga yung dapat, yung mga ganong klaseng mga sakit. Kasi alangan naman na painumin mo yan ng gagabutan, yung sakit lang, yung sakit niya ay diabetes naman.
1: Yun na nga, oo.
0: So, wala talagang effect.
1: Oo, ampalaya, yun nandyan.
0: Oo, alangan naman na kakain ka lang ng ampalaya, iinom ka ng ampalaya, pero yung problema mo, hindi naman para sa diabetes.
1: Oo, oo. High blood naman yung problema mo.
0: Ay, high blood naman ang problema mo. So, hindi din natin alam yung komplikasyon ng sakit. So, pagdating sa kombinasyon na napakaganda, mataas ang antioxidant, nandoon napakarami ang bioactive compounds, lalabanan para hindi tataas ang sugar, lumalaban para hindi tataas ang blood pressure, huwag na ho kayong maghanap ng iba. Santon Gold Herbal Capsule na. At saka, nandyan, mabibili lang yan kahit saan.
1: Apo, oo.
0: At saka ang kagandahan niyan, Doc Misael, FDA approve yan.
1: Yun. Yun ang pinakamahalaga doon, mga ka-wellness. Ano? Kasi maraming gumagaya ngayon, Doc, na napapakinggan ko yan sa ano eh. Pagka meron na nag-ask,
0: madali lang
1: ano
0: kasi
1: kayo,
0: gawin
1: santon
0: yan.
1: Kayo dyan.
0: Madali lang kasing gawin yan, Doc Misael. Oo, no? Pwede kang nakakabili ka kasi ngayon ng mga empty capsule. Eh.
1: Tama, Doc.
0: Pwede kang nakakabili ka ng mga empty capsule. Then, malay natin kung anong nilagay na doon. Baka may nilagay pa sa doon, baka iti ng kambing ang nilagay na doon. So, delikado. No. So, pagdating ng mga legality, so, lahat legal ang produkto ng Yes to Health Incorporated.
1: Yun ang gandahan pagka FDA approved kasi regulated yung ano nila, yung dosages na nandyan, at saka yung pag-take po nino and of course yung effectivity ng isang produkto, Doc Remel.
0: Kaya tingnan mo naman nung sumikat ang Santon. Tingnan mo na yung sumikat ang Santon na napakaraming tao na natulungan kanilang makaramdaman. Sa ngayon napakaraming mga food supplement ngayon na may lamang mangustin.
1: Oo, tama.
0: Na may lamang word na Santon. Napakarami.
1: Dami.
0: Pero
1: na.
0: Tandaan nyo mga kaibigan, si Yes to Health ang original na may dalang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Way back 2013 pa yan.
0: Then, nag-upgrade, nagiging Santon Gold Herbal Capsule.
1: Yun.
0: Nandyan na yung gold. Bakit paghanap ka pa? Bakit ididig mo pa yan ng napakailalim? Nandyan na.
1: Gold yan
0: is,
1: eh.
0: Well, gold is health. Meaning, pag napaganda natin ang ating kalusugan, pag napabuti natin ating kalusugan, pag nalabanan natin ang karamdaman, that is gold. Ginto ng gold.
1: Kayamanan ibig sabihin.
0: Yan. Pag sinabing kayamanan, pag sinabi natin kayamanan, Doc Misael, gold is precious.
1: There's no such greater wealth eh, kapag ka meron kang health, sabi pa.
0: Totoo yan. Kaya pagka hindi ka pa nakainom ng Santon Gold Herbal Capsule, uminom ka na.
1: Yan. Puntahan niyo sa mga pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At huwag niyong kalimutan, hanapin niyo lagi yung Tatak Yes to Health. Sa mga produkto natin, mga ka-wellness. Ha? Kahit saan, meron yan, Doc. Eh.
0: Meron.
1: Oo, meron din tayo sa Shopee. Oo, kung gusto niyo po ng, kung gusto niyo ng hassle-free na pag-avail ng Santon Gold Herbal Capsule natin.
0: Anong sabi ngayon mga mahilig, Doc Misael, magbilis sa Shopee?
1: Add to cart.
0: Add to cart na agad dyan. Yes to Health 2011.
1: Yan,
0: yan yung Shopee natin dyan. Yes to Health 2011. And of course, nabibili din ang Santon Gold Herbal Capsule sa mga Yes to Health Wellness Center.
1: Yun,
0: Yes to Health Store, nabibili din yan. At sa mga drugstore na mga malaking drugstore. No? Marami yan, malaki. Pagdating, pag sinabi natin sa buong Palawan, anong pinakamaraming drugstore doon?
1: Marami, iba-iba. Mercury Drug, South Star, Generica. Drugman. Drugman, meron din tayo.
0: Malaki doon, di ba?
1: Biochemist. Pwede niyong puntahan yan. Ano?
0: Nabibili yan. At hindi po nabibili ang Santon Gold Herbal Capsule sa mga taong naglalako.
1: Yan na. Mag-ingat kayo dyan.
0: Yan yung tanda natin. Hindi po yan nabibili ng mga nakabuti.
1: Mga individual na
0: nagbibinta. Yung kita mo yung mga nagbibinta ngayon, Doc Michelle,
1: meron
0: na
1: nga yan,
0: Santon Plus Herbal Capsule. Pero nakabuti. Hindi siya nakablister. Nakabuti. Ingat po kayo yan. Kasi instead, matutulungan yung kalusugan natin ay mas lalo pang mapalala yung ating karamdaman.
1: Tsaka hindi natin alam kung ano yung nakalagay doon, mga ka-wellness. Ha? Kung ano yung combination ng mga ingredients na nandun sa kanila. So, to be safe, ay doon kayo sa mga authorized dealers natin, mga pharmacies, na kung saan meron tayong mga
0: produkto. Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Pharmacy, nabibili doon ang Santon Gold Herbal Capsule. Yo. At lagi nating tandaan, napakaganda yan, napakahalaga, laking tulong yan sa para magkakaroon ka ng malusog na katawan.
1: Oo. Doc, dito naman tayo sa ano. Ito yung pinaka ano natin eh. Pinaka highlight na coffee natin. At isa sa pinaka bagong coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix. Well,
0: meron tayong tatlong coffee, Doc Michelle. Before we have Santon Plus Coffee Mix which yan is from soya.
1: Yung base niya,
0: yung base
1: ingredients
0: is from
1: niya
0: soya. Even yung mga bata, pwede silang
1: makainom.
0: Pwede uminom doon. Meaning there's no caffeine, there's no coffee itself na nakakasira talaga, sabihin natin
1: nakakaba.
0: Nakakapagkaba.
1: Nakakapagpakaba.
0: Yan. So mga bata, mga may edad, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Yung original talaga natin, pinakauna. So meaning, andyan pa yan. Still available.
1: Available pa rin yan.
0: Kasi mga bata, gusto na rin umiinom gusto na rin iinom ng kape
1: kaysa yung mga chocolate drinks na pinapainom natin. Much better ito, yung magandang choice, Doc Remel.
0: May edad, mga taong mahilig magkape pero tumigil lang kasi nangangamba nga ika dahil lumalakas na yung
1: tibok ng puso
0: nila,
1: lagi na ninenerbiyos na ako.
0: So advice natin, uminom kayo ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Yan.
0: Then nagkaroon tayo ng premium D3 coffee mix. With some premium D3 coffee mix, yung mga taong gusto ng mga vitamin D3, matataas ang antioxidant, mahilig din uminom ng mga vitamin D3. So, bakit hindi nilang coffee ang inumin natin?
1: Nilagyan natin doon.
0: Mayroon na ring vitamin D3 yun. So, yung highlight natin ngayon is which is the Santon Gold Coffee Mix. All-in-one, Doc Michelle. Bakit sinasabi natin all-in-one? All-in-one ang Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil may gamot ka na, gumaganda ka
1: may
0: pa.
1: May kape pa. Gumaganda ka pa.
0: Just imagine.
1: Kumbaga full package na pala yan, Doc.
0: Maraming mga tao ngayon, Doc Michelle, na ayaw lang uminom ng kape dahil especially mataas yung blood sugar nila. Dahil takot sila sa sugar. Which is, yung Santon Gold Coffee Mix natin, pwede. Kasi sweetened by stevia. Natural na sweetener siya. Napakaganda.
1: Hindi nakaka-apekto yan sa blood sugar level po ninyo.
0: Kagandahan din, Doc Michelle, sa Santon Gold Coffee Mix natin, hindi lang mayroon siyang mangustin na para sa mga kalusugan natin, mayroong glutathione at saka collagen. So glutathione means antioxidant.
1: Master antioxidant, tawag dyan eh.
0: Yes. Pampatibay ng liver natin. Anything. Pag sinasabi natin antioxidant, so, nagkape ka na, nilalagyan pa natin ng antioxidant yung ating katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Just imagine ha, umiinom ka ng kape, humihigop ka ng kape, Doc Michelle. Habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na mapapalakas yung ating katawan.
1: Yun ang
0: habang humihigop ka ng kape, tinutulungan natin na hindi tayo basta-basta tumatanda. Although, doon tayo papunta.
1: Dumadagdag yung edad mo.
0: Dumadagdag ang edad mo, pero yung mukha mo, nagde-delay. Sabihin natin nagde-delay. Bakit? Dahil yung Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan. Yan yung kagandahan dun eh. All-in-one na coffee yan.
1: At kung araw-arawin nila yun, Doc, makukuha talaga nila yung mga phytonutrients, kung tawagin, na nandyan sa kape natin na yan.
0: subukan mm-hmm. natin yan. At mm-hmm. kung hindi ka pa nakapagkape, mm-hmm. amin ng kape. Kasi
1: marami, Dok, ang nakasubok.
0: Tayo, halos araw-araw tayo nagkakape niyan. Pumupunta tayo, nagbibiyahe tayo, Dok, minsan. Mm-hmm. Just imagine, pagdating natin ng lounge, mm-hmm. May daming coffee doon. Init tubig lang kailangan. Yan. Bakit? Kasi may baon-baon may tayong na. Santon Gold Coffee Mix. Bakit? Dahil ang Santon Gold Coffee Mix nga, ika nga, napakataas po ang nutrient content mm-hmm. niya na nakakatulong talaga sa kalusugan ng mga mm-hmm. tao. No, habang nagkakape ka, ginagamot yung karamdaman mo. Mm-hmm. Kung wala man tayong karamdaman, nagkakape tayo, iniiwasan na hindi tayo magkakasakit. Yun, yun yung kagandahan natin. Oh. Tapos habang nagkakape tayo, mm-hmm. May edad naman tayo, mm-hmm. Hindi tayo basta-basta tumatanda mm-hmm. dahil mayroong collagen. So it doesn't mean dahil may glutathione, puputi ka agad. Mm-hmm. Baka maunahan pa ng buhok. It doesn't mean. Ang pinaka-importante doon, yung glutathione, it is an antioxidant mm-hmm. na lalabanan niya ang mga free radicals na lalalanghap natin mm-hmm. o nandyan sa katawan natin.
1: Yung pa naman yung mabilis makapagpa-accelerate ng pagtanda. Yung mga free radicals na yan.
0: Totoo yan. Kaya, kung pumuputi ka dahil sa glutathione, mm-hmm. that's good. Mm-hmm. But ayon sa pag-aaral, mm-hmm. talagang nakakatulong yan para pumuti ka. Pero huwag na natin yan. Hayaan na natin yan. Mm-hmm. Ang pinaka-importante noon, yung antioxidant na meron sa glutathione. Yun yung
1: gawain kasi ng mga antioxidant sa pangangatawanan, as well as yung glutathione, mga ka-wellness, napakalaki ng ano yan, contribution sa pagpapatibay ng immune system ng isang tao. Yung resistensya ng ating pangangatawan na malabanan ng iba't ibang mga infeksyon, yun pa lang, Dok, sulit ka na doon na hindi ka basta-basta magkaroon ng mga infectious diseases sa pangangatawan po ninyo.
0: Ubusan pati yan, Dok, ngayon, Dok, Misael.
1: Oo nga. Lagi nakakaubusan ng stocks.
0: Pero sinusubukan natin
1: na ma-provide naman.
0: Ma-provide natin. Oo. Kasi nakikita natin, hindi lang Pilipinas ang gumagamit.
1: Tama.
0: Taga-ibang bansa na rin gumagamit
1: din. Yung iba, Dok, bumibili dito. Yung mga kamag-anak nila, bumibili dito. Tapos pinapadala na doon sa ibang
0: bansa.
1: Hindi
0: kasi yan ordinaryo na kape, Dok. Yes, lagi natin tanan, hindi yan ordinaryo na kape. Yun yung kape na all-in-one. Nagbibigay lakas ng katawan, habang nakakape ka, iniiwasan yung karamdaman. Pag may karamdaman ka naman, natutulungan na papalakasin ang ating katawan.
1: Yes, oo.
0: May glutathione, may collagen. Mm-hmm. Saan ka pa maghanap ng mga kape na yan?
1: Tama.
0: Napaka-importante, napakahalaga. So, encourage natin sila, Dok Michelle, pag hindi ka pa nakapagkape, subukan nyo na agad. Magpabili na agad ng coffee, ng Santon Gold Coffee Mix sa mga malalapit na mga drugstore. No, available yan. Then, of course, ulitin natin, available yan sa mga Yes to Health Store, Yes to Health Wellness Center, no? Available yan. At maya-maya, banggitin ulit yan ni Dok Michelle yung mga address para pwede nyo mapuntahan. And of course, laging tandaan, habang umiinom ka ng kape niyan, sumasarap pa rin yung tulog mo dahil mayroon niyang spirulina.
1: Oo, yung kagandahan doon, mga kaibigan.
0: Mayroon niyang iron.
1: Hindi yan yung, kaya nga hindi yan, Dok,
0: yung kape na, kape na, ng kape para hindi ka makakatulog.
1: Dilat na dilat yung mata natin pag nakainom.
0: Eh ako, Dok Michelle, hindi ako makakatulog pag hindi makainom na itong kape nito. Baliktad
1: itong
0: kape.
1: Santon Gold Coffee.
0: Baliktad itong kape nito.
1: Kumbaga, para siyang ano, Dok, relaxing siya. Biruin mo naman, pag nagkape ka, hindi ka sisikmurain. Yun yung isa sa mga ano, Dok, isa sa mga feedback ng mga nakasubok ng coffee natin. Hindi ka sisikmurain, hindi ka kakabahan. Marirelax talaga yung pangangatawan po ninyo.
0: Sigurado ako, yung mga nanonood natin sa FB Live, lahat yan umiinom ng Santon.
1: Oo, nakasubok na yan.
0: Ang dami ng nanonood.
1: ng Santon Gold Coffee natin. So yan sa mga kababayan natin, ha, kung hindi pa ninyo natikman, hindi nyo pa nasubukan yung Santon Gold Coffee Mix natin, ako pumunta na po sa pinakamalapit na mga butika sa inyong lugar.
0: Meron akong kilala, Dok Michelle. Kinumbay niya yung Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix.
1: Minsan ganyan yung ginagawa ko, Dok.
0: Yung iba kasi, magkaiba kasi ang tao . Yung iba kasi gustong nagkakape sila ng napakaraming kape, isang mug talaga. Yung malaki talaga.
1: Maramihan talaga.
0: Ang isang sachet ng coffee natin, that is 18 grams only. Maliit na
1: pang cup
0: lang talaga. Yan. Hindi yung mug talaga. Pag nilagay mo ng tubig sa isang mug tapos nilagay mo isang sachet, walang lasa na yan.
1: Matabang
0: hindi,
1: na.
0: Hindi mo na magugustuhan mag-inom yan. Pero pag umiinom ka, maliit lang na cup tapos isang sachet, magugustuhan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Ngayon, sa isang mug, pag pinaghalo mo yung Santon Coffee Mix at saka Santon Gold Coffee Mix, aba, the best talaga ang lasa talaga. Saktong-sakto ang lasa.
1: Mananamnam mo talaga yung ano niya, yung timplada niya.
0: Oh, nandoon eh, pati suya nandoon eh. Mm-hmm. Nandoon pati yung suya eh. Eh, alam naman natin kung anong meron sa suya. Mm-hmm. Napakataas ang isoflavones ng suya. Oh. Habang uminom ka doon, talagang naiiwasan talaga yung mga bukol-bukol. Mm-hmm. Naiiwasan plus di antioxidant na nandyan yung glutathione, nandyan yung mangosteen, mm-hmm. no, napakataas ng mga bioactive compounds. Ah, talagang maiwasan talaga yung mga bukol-bukol na yan. Napakasarap. Umiinom ka ng kape, mm-hmm. tapos ang kagandahan, hindi ka matutubuan ng bukol tapos uminom ka ng mga coffee.
1: Kasi naayos yung mga hormones sa pangangatawan natin.
0: Oh, nanonormal, nababalance mm-hmm. yan. Yun yung kagandahan.
1: Yun, no? Kaya sa mga kabayan natin, ha, subukan nyo po yan. Ang ating po mga healthy coffee together with our mga phyto, mga nutraceutical na mga supplementation, mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacies.
0: Shout out ko lang yung mga nanonood
1: sige
0: sa
1: doc,
0: mga...
1: Sige doc, yan, sige.
0: Nating FB page.
1: FB viewers na. Natin.
0: Dami mga nanonood at hindi na natin banggitin yung isa-isa. Siguro,
1: yes, oo.
0: Kasi pag-isa-isa natin ito.
1: Mamaya, pwede natin bigyan ng panahon ha, para sa pag-greet sa mga viewers natin.
0: Shout out ko yung mga player ng Yes to Health.
1: You know, nakikinig din pala sila. Ha?
0: Nakikinig sila.
1: Yes to Health Super Friends.
0: Nanonood sila sa ating live program.
1: Yun, no?
0: Nanonood sila.
1: Oh, magkape kayo ng ano ha, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Comics para tumibay yung mga buto-buto natin.
0: Sikreto natin yan. At the age of 45, mm-hmm. nakakatakbo pa tayo. You nakakapaglaro pa tayo ng basketball in the whole fourth quarter.
1: Kaya
0: first quarter to fourth quarter.
1: Hanggang fourth quarter to.
0: Ganun ang lakas natin. Oh. Dahil yan sa pag-inom natin araw-araw ng produkto ng Yeast to Health mm-hmm. Incorporation.
1: Yun, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, kung gusto nyo pa rin maging kondisyon, ang inyo pong pangangatawan, katulad ni Doc Remel na fourth quarter sa basketball, mga kaibigan, subukan nyo yung mga suplemento natin at as well as yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan, subukan po ninyo dyan, ha? Wag magpaubos. Kasi
0: si,
1: nakakaubusan, eh.
0: Kung tuwa si Carl Christian Toledo habang mm-hmm. nanonood sa PFB Live.
1: Malapit na yan. Malapit na rin natin makasama yan dito.
0: Si Raymart Pahilago. Malapit na natin makasama yan dito. Nanonood din sila.
1: Sa Palawan pa yata siya ngayon.
0: Ating mga technician at manager ng XFM mm-hmm. nanonood sa ating FB Live.
1: Ayan. No?
0: Sinashoutout natin yan. Mm-hmm. Lahat ng mga suki natin na nakikinig dito sa programang The Secret of Health. Mm-hmm. Ay, patuloy nyo yan. Huwag niyong kalimutan.
1: Mm-hmm. Okay. Okay, Doc. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan na naisip pong ipabot dito sa atin pong talakayan, meron kayong mga mensahe na sa inyo pong ipabatid sa programa natin, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, sa pagbabalik natin, itutugunan natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan.
0: Shoutout natin yan mamaya. Sa pagbalik natin, Doc Michelle, yes. Ating programang The Secret of Health.
1: Yes, kaya totoo lang po ngayon mga kaibigan, magbabalik po tayo.
2: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
3: Para lumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: In Beauty Soap.

0: may sakit. Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong talakayan, sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag pong mahihang magtanong. At sex lamang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Rams, balik ulit tayo sa ating pong talakayan. Baka may gusto kang i-shoutout.
1: Doc Michelle, but before tayo magbalik sa ating mga informasyon,
0: yes, no?
1: So, para sa programa nating The Secret of Health, shoutout natin yung asawa ko. Nanonood yung asawa ko sa programang
0: Hello,
1: The Secret of Health. Hi, ma'am.
0: Hello po, Ma'am Olivine. Uy.
1: Nanonood yung asawa ko sa programang
0: Hello,
1: The Secret of Health. Hi, ma'am.
0: Hello po, Ma'am Olivine. Uy.
1: Nanonood. Shoutout natin. Shoutout natin ang ating mga basketball players, no? Mm-hmm. Shoutout natin kanina. Lahat Hello. Ng mga Yes to Health Super Friends na nanonood ng ating programang The Secret of Health. Don't forget to share. Yun lang pinaka-importante doon, yung pag-share. At of course, sa lahat ng mga staff natin sa mga XFM, no, taga San Franz, Agusan del Sur, taga Calibo, si Ma'am Claire, mayroon tayo si Leo Realis, si Ma'am Simbahon, Pidrahas, Ma'am Sarah Pidrahas, at taga Tugigaraw, then sino pa dyan mga nabasa mo?
0: Si Sir Buddy.
1: Oh, Sir Buddy. Si Buddy Obira,
0: manager natin sa XFM Manila. Hello po, Sir Buddy.
1: Ayun, nakaka-miss din mag-program talaga eh. Actually, ito yung pinaka na-miss ko, isa sa mga na-miss ko na program, yung magbigay ng mga health information drive, no? Na-miss ko ito kasi mula noon, ito talaga yung pinakauna kong trabaho talaga eh, yung pagbibigay ng mga information. Naikot natin, Doc Michelle, ang buong Pilipinas, pagbibigay lang ng mga health information sa mga kampo ng sundalo.
0: Wala, mga sundalo pa.
1: Last Monday, I've been in 10th Infantry Division, na-meet ko si Major General Luzon. Gusto niya magbigay, makapagbigay din tayo ng mga health information drive doon. So, shout out sa lahat ulit ng mga nanonood at nakikinig sa programang The Secret of Health. Oh. Napakahalaga kasi ito, Doc Michelle.
0: Tama, Doc.
1: No, hindi lang mahalaga. Mas importante talaga na malalaman natin kung ano ang mga sekreto para humaba pa yung buhay natin.
0: Tama, kasi yun ang mahalaga. Naalala ko tuloy, Doc, yung ano.
1: Ngayon kasi, Doc Michelle, kahit saan ka magpunta, napakaraming fast food ngayon.
0: Tama.
1: Kaliwat kanan yan, harap at likod. Nasa kalye pa yan, lahat na yan. Hindi katulad nung araw, bihira lang yan. Ang marami noon, malunggay, marami noon, mga tanim na sa paligid. Marami yan. Pero ngayon, bihira na yan. Ang marami ngayon, fast food.
0: Tama.
1: Dati, ilan lang ang brand ng noodles. Ngayon, napakarami na ng brand ng noodles.
0: Oo.
1: Dati, ilan lang ang brand ng coffee, Doc Misael. Ngayon, i-search ninyo kung ilan ang brand ng coffee meron dito sa Pilipinas.
0: Para mahigit na 1,000, Doc.
1: Napakarami. I-search nyo mga katropa kung ilan ang mga umiinom ng kape ngayon sa buong mundo. Napakarami. Iba't ibang kape ang iniinom
0: mga Pilipino pa, Doc. Kahit mainit, malamig. Coffee is life talaga.
1: Coffee is life. Solve na. Umaga, pandesal at coffee. Ayos na yan. Kahit mainit pang panahon, masarap pa rin mag-coffee. Kaya napaka-importante at napakahalaga talaga, Doc Michelle, na piliin natin yung mga healthy coffee.
0: So, yan lagi.
1: Bakit iinom tayo ng mga unhealthy coffee? Kung meron namang healthy coffee.
0: Yung iba kasi, Doc, parang ano lang eh. Siguro, gusto nila i-gratify yung

0: taste nila. Eh, sa mga hindi pa nakasubok nung hindi pa nakatikim ng mga coffee natin, subukan nyo. Dahil yung mga nakaugalian nila, Doc, ng mga coffees, eh kuhang-kuha din nung ano natin eh. Kuhang-kuha nung atin pong mga kape, mga kaibigan. O yung gusto, yung iba na sanay sa medyo matapang-tapang. Meron tayo yung premium D3 coffee natin.
1: Oh,
0: pwede yun. Oo.
1: At may lalabas tayo na maraming coffee.
0: Yan, yeah, no? Abangan nyo,
1: abangan nila. Mm. Abangan din nila. Mayroon tayong lalabas na hindi pa natin alam what's the name talaga na i-approve ng FDA. But it is Yes to Fit or I Fit.
0: You know?
1: Coffee mix.
0: Mm-hmm. Parang ka, na ano ko na yan, Doc. Naiisip ko na yung epekto niya na.
1: Pag umiinom ka dyan, mawawala na yung gana ng pagkain mo. Mm-hmm. So meaning, hindi ka tataba, hindi ka lalaki ng masyado.
0: Wow. Ito, maganda so, to sa mga ano, Doc.
1: Pag
0: nag-overweight
1: ka kasi, delikado ang mga sakit dyan. Mm-hmm. Dyan papasok ang mga sakit.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag tama lang yung katawan mo, fit na fit ka, ay di wala kang sakit.
0: Maganda. Maganda sa kalusugan.
1: Sa abangan nila yan.
0: Iyon, no?
1: Napaka-importante yan. At lalo na sa mga gustong maganda ang kanilang katawan.
0: Tapos meron pa yatang isa, Doc, yung ano, yung para sa mga lalaki. Pang pa ano?
1: Ay, oo.
0: Pampalakas.
1: Lalabas talaga yun. Yung binigyan ko ng mga sampul noon, naghahanap sa akin. Sabi
0: Aba.
1: Ko, ginagawa pa. Pero may papel na yun sa FDA. Ha? Ginagawa na yun.
0: Oh, yan. Abang-abangan nyo yan.
1: Kasi sa atin, ngayon, turbo capsule. Mayroon tayo. Ngayon, magkakaroon tayo ng coffee.
0: You know?
1: Ang pangalan ay I think matcho yata.
0: Mm-hmm.
1: Matcho coffee.
0: Saktong-sakto talaga sa ano ha, sa contents nito ha. Ayan, sa mga kababayan natin, abangan niyo po 'yan mga kaibigan, mga healthy coffee.
1: Painumin natin 'yan pag, yes pag mayroon 'yan, painumin natin
0: Sino,
1: si Doc Erwin Lapos.
0: Ayun, no?
1: Nanonood natin.
0: Parang ito yung matagal na tong nagaantay, Doc, na lumabas itong kape natin ito.
1: Coffee for men.
0: Mhm. Yeah, no?
1: Pwede natin subukan si Sir Yataki.
0: Aba?
1: Kumuta.
0: Pwede
1: nanonood
0: na, pwede
1: sa
0: na.
1: Programa ng The Secret of Health.
0: Mm-hmm.
1: No, pwede nating painumin yung matcho
0: yan,
1: coffee
0: natin.
1: For men. Ha? Sino pang mga gustong inom dyan, Ben?
0: Ito, baka si, ano, si Spencer gusto rin uminom ng matcho coffee natin. Abang-abangan nyo yung mga healthy coffees natin, mga kaibigan. Ha?
1: O,
0: mga maganda kasi ito eh.
1: Maraming nanonood sa atin at nakikinig sa programa natin, mga class ng mga taga-Canlaon.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: yan.
1: Magkakaroon sila ng anniversary this coming October.
0: Oh, advance happy anniversary po.
1: Advance happy anniversary ng mga class members ng mga taga-Canlaon. No?
0: Yan, ha?
1: Aided sa kanilang napakasipag na mga na manager, si SM station manager Shooty Boy.
0: Iyon.
1: Sabi, may request na sa akin.
0: Yes, Doc.
1: Padalhan ko daw sila ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Coffee Mix, ayun, no?
1: Magbibigay din tayo ng vitamin C. Marami tayong vitamin C dyan.
0: Oo, yeah.
1: Magbigay tayo sa mga class natin sa Canlaon, Doc Michelle.
0: Okay, yan. Sa mga kababayan natin, ha, mga kaibigan natin, lahat po ng tumatangkilik na ating pong mga programa, ganoon na rin sa tumatangkilik na ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo po lahat, Doc. Yung mga Yes to Health Clinic natin, pwede nilang puntahan at pwede kayong makabili din dyan ng ating pong mga dekaledal mga produkto. As well as meron tayong mga exclusive na mga products dyan sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
1: Taga Santiago, meron yan. Di ba may wellness center
0: yes,
1: sa Doc,
0: Santiago? Meron po tayo.
1: Punta ka doon, CJ Canales.
0: Bili
1: ka ng turbo. Paborito mo yung turbo na yan. Pampadami ng anak.
0: Meron tayo dyan ha, sa Alfonso Street, Centro East Santiago, Isabela. At antabayanan nyo pala yung ginaganap po na, ano, na seminar, I think, or basta meron ganun sila sa ano eh, sa Tugigaraw. Kasi sa Tugigaraw, Doc, eh wala po tayong ano,
1: wala tayong
0: clinic.
1: Store, wala tayong center.
0: Pero meron silang scheduled doon na consultation.
1: Okay.
0: Oo, so doon yun, Doc, sa Doc Remel, sa 95.7 XFM Tugigaraw office natin. So meron silang clinic
1: sa station natin.
0: Yes, oo. Okay. Meron silang clinic doon at nandun din po si Doc Ned Castro, ano, sa mga kababayan natin na gusto pong makapagpakonsulta po doon. Meron silang isinisip na schedule.
1: Kasi Dok Michelle sa ano, yung mga wellness center natin. Pag once ikaw ay pumupunta doon, may machine kasi tayo doon
0: na
1: nagdi-detect kung ano yung mga humihina na organ sa ating katawan.
0: Yung mga ano, yung mga weaknesses ng mga pangangatawan natin.
1: Sabihin, hindi mo pa naramdaman na may sakit ka na, pero
0: nakikita
1: papunta
0: doon.
1: Na yun doon na magkakasakit ka na.
0: Kasi doon naman nag-umpisa, Doc.
1: Yes, doon yan. Sa paghihina ng organs sa ating katawan. Although sabihin natin, wala pa akong sakit. Oo nga, wala pa kasi wala pa eh. humihina pa lang.
0: Minsan so, yung iba nga, Dok, eh, nararamdaman na pero in denial pa din.
1: Oo, in denial pa rin. Pero ang mahirap kasi doon, Dok, Masyay, kung saka ka na magpapagamot, kung malala na yung sakit.
0: Yun ang,
1: so habang humihina pa yung organs ng katawan mo at ginagamot na natin yan, ay mas less yung gastos.
0: Tama, Dok.
1: Kung hindi ka mahirapan po doon.
0: Yung mga simple na mga sakit, Dok, lalo na yung first onset pa lang ng mga karamdaman, eh pag inuman nyo yan ng mga suplemento natin, lalo na yung Ultimate Trio natin, yung Santon Gold Herbal Capsule natin.
1: Mabilis yung ano,
0: kaya,
1: gamutan.
0: Kaya, Dok.
1: Mabilis talaga yung epekto. Mabilis ang epekto. Kaya yun yung kagandahan na pumunta at magbisita sa mga wellness center natin. Kasi
0: yes.
1: Number one, libre ang consultation. Walang bayad. At the early stage, nadidetect na yung mga weaknesses ng organ natin. So, nabibigyan siya ng tamang paraan. Tuturuan ka doon kung anong mga dapat kainin at anong mga dapat gagawin. Kasi dito online, dito sa program natin, ay limitado yung oras natin.
0: Yes, isang doon, oras lang programa natin.
1: One-on-one talaga kayo doon sa mga consultant natin.
0: Yes,
1: doon. Tapos, nandoon na mabibili din yung mga product na pwede nyong gamitin para matulungan yung makaramdaman. Sa puntahan ang mga wellness center natin.
0: Speaking, Doc, sa ating mga wellness clinic, ha, meron tayong special announcements para sa mga kababayan at mga ka-wellness natin sa Kamaynilaan, ano? Especially yung mga bumibisita po sa ating pong Yastro Health Clinic sa Quezon City. Ang ating pong Yastro Health Quezon City branch ay hanggang ngayong September na lang po, mga kaibigan, ano? Dahil tayo po ay lilipat ng pwesto po natin dyan po sa Guadalupe.
1: Pagkababa lang ng MRT station. So pagkababa nila, nandiyan na agad makikita nila yung Yastro Health wellness center.
0: Pagka pa ano kayo, pagpa northbound kayo mga ka-wellness, ano? Pagbaba niyo ng ano, pagbaba niyo ng MRT station Guadalupe. Nandun na kaagad katabi ng pag-ibig
1: nasa right
0: office.
1: Side yan. Pag-aling naman sa northbound to south naman sila, tatawid sila.
0: Yes,
1: nasa left side.
0: Nasa left side. So yun ang Yastro Health Clinic natin, ha. At antabayanan niyo dito sa mga programa natin dahil i-announce natin dito kung kailan yung exact date ng atin pong soft opening, mga kaibigan, no? Kasi parang wala pa silang pinapalabas na ano, announcements, ano. So I think, Doc Ramel, this last week ng ano, last week ng September ay merong soft opening tayo ng Yastro Health Clinic dyan sa Guadalupe branch po natin, mga kaibigan. Ang kagandahan sa Guadalupe branch natin, Doc Ramel, accessible siya compared dun sa ano natin, previous location natin, na yung iba medyo nahihirapan kasi umakit pa ng stairs, ano. Pero dyan sa Guadalupe branch natin, ground floor na mismo siya.
1: Ground
0: at mas
1: floor
0: madaling hanapin.
1: Mas madali. At saka hindi hirap ang mga may sakit ng tuhod.
0: Yes, oo. So sa mga kababayan, especially sa mga senior citizen na bumibisita sa atin pong mga wellness clinic, especially sa Quezon City, ay napakaganda po nitong location natin na ito na mapupuntahan po ninyo, mga kaibigan, ha. So sa may mga katanungan po about sa atin pong Yastro Health Clinic, ano, especially dito sa NCR, pwede kayong kumontak sa numero po natin, ha. 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Ayan, sa mga kababayan natin na mayroong mga inquiries, mayroong mga katanungan about our services o yung mga program na pwede po ninyong masubukan, ay pwede kayong kumontak po dyan, mga kaibigan.
1: Meron din tayo sa Mindanao party.
0: Yes po.
1: Doc Misael.
0: Yes, mga kababayan po natin sa Mindanao area. Meron tayong mga branch dyan sa Mati, sa Tagum at saka sa Davao, ano? Meron tayong mga Yastro Health branches sa Mati natin. Dyan po tayo sa ano, A-Square Building dyan sa Barangay Central Mati. Sa Tagum naman, Doc, I think ito pa rin yung address nila, no? Sa Yastro Health, yung Yastro Health Wellness and Pharmacy natin dyan po sa Tagum branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, near Public Market. Sa Davao naman, matatagpuan po tayo, same location I think, ano? Sa Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, in front po yan ng Kawayan Drive, mga kaibigan, dyan po sa Matina. And also, mayroon din po tayo sa Sambuanga branch natin, Ipil and Pagadian. Nandyan po si Doc Cecilio. Pwede po ninyong puntahan, bisitahan ang mga branches po natin dyan, mga kaibigan. Sa Pagadian, I think, pharmacy na rin yan siya, ano? Wellness clinic and pharmacy. So mga kabayan, tinapuntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga wellness clinic, as well as sa ano, Doc, buong probinsya ng Palawan. Meron din po tayong mga wellness center po dyan sa Puerto Rojas
1: at Nara.
0: Brooks Point, meron din po tayo,
1: Cuyo.
0: Mga kaibigan. Cuyo, meron din tayo, yes, Cuyo. Meron din po tayo, ha, sa mga sa isla ng Kuyo, meron po tayong Yastro Health Wellness Center dyan na pwede nyo pong puntahan. Ano? So sa mga karatig na isla na medyo malayo na yung ano sa inyo, yung mainland, pwede kayong bumisita doon kung malapit kayo. Ha?
1: Sa Panay Kuyo. Island, meron tayo sa Iloilo,
0: yes, sa
1: City.
0: Iloilo.
1: Sa Negros, may Yastro Health Store tayo, nasa Bacolod City.
0: Yan. At sa Cebu, Doc, meron tayong ano, Yastro Health Store and Pharmacy na rin yan, mga kaibigan. Ano? So yan, mga pwede nyo po ninyong puntahan yan, pwede nyo bisitahan para maka-avail kayo ng mga produkto ng Yastro Health. Lahat ng produkto ng Yastro Health, Doc, eh meron po tayo diyan.
1: Meron tayo diyan sa mga store, especially yung mga natin. Wala sa mga drugstore.
0: Mhm, opo.
1: Bigay tayo ng example, Turbo. Mm-hmm. Wala, hindi mo basta-basta mabibili yan sa tawag yan sa mga drugstore, mm-hmm, kasi yan ay limited ang stocks yan. Napakalayo, yes, pang mga raw materials niyan, kaya limited ang stock. Mabibili lang yan sa mga Yastro Health Store. Mm-hmm, at saka sa Shopee, pwede silang makabili.
0: Yes.
1: Turbo Food Supplement for Men. Isang paboritong capsule ni CG Canales, mm-hmm, ng Santiago City. Pag dito ka naman magtanong sa akin sa Panay area, paborito yan na capsule ni Erwin, ni Doc Erwin Lapos. No? Pag doon sa Mindanao, paborito yan ng aming general manager, Edwin Garing. Turbo Food Supplement for Men. No, napaka epektibo yan sa mga may mga problema ang tinatawag natin na erectile dysfunction.
0: Iyon, ha? Ayan, sa mga kababayan natin, ako, ay kung gusto yung maka-avail ng mga produkto natin, especially kung lagi kayo nauubusan sa mga ano, mga Yastro Health products sa mga pharmacies, kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, rekta na kayo doon sa mga wellness
1: kompleto natin. Kompleto. Ang mga product ng Yastro Health, like sabihin natin, Santon Plus Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: So kung wala sa drugstore, matik yan, meron yan sa ating mga Yastro Health Store at Pharmacy. Mabibili yan, matik, kompleto sila. Hindi yan basta-basta na uubusan ng product ng Yastro Health. Ang sariling pharmacy ng Yastro Health.
0: Yun, no? Ito, Doc, may sinend sa atin na announcement uli, ano? Itong monthly seminar na ginaganap po natin sa Quezon City, for the first time ay gaganapin natin ito, mga ka-wellness, dyan na sa ating bagong location, ano? Or dun sa location ng XFM 99.5 Mega Manila, mga kaibigan. So, itong darating na September 27, Doc Remel, ang wellness seminar natin ay dun gaganapin mismo sa atin pong XFM station sa Metro Manila, ano?
1: Pasyalan
0: niyo po yan,
1: ha?
0: Ang location niyan, fourth floor diyan po sa Guadalupe Commercial Complex, EDSA Guadalupe, Makati City.
1: May elevator naman at saka may escalator.
0: Yes. Going up. So madali lang din makaakyat po doon, mga kaibigan, ha? At nandiyan po si Doc Algie, nandiyan din po tayo, ha? Kita-kita po tayo diyan, mga ka-wellness. Itong darating po na September 27, kailan ba 'yan? Sa linggo na yata 'yan, eh, ano? Next pa. Pabala. Next Sunday 'yon, no? So kita-kita po tayo diyan, mga ka-wellness, ha? Para po sa karagdagang kaalaman at mga impormasyon na pwede niyo pong makuha at makalap, mga kaibigan, ha? At malapit-lapit na rin 'yan doon sa bagong ano natin, bagong location ng wellness clinic po natin diyan po sa Guadalupe. Okay? At sa mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc Ramel, meron po nagtanong dito. Ano? Pwede po ba uminom ng Santon Plus Capsule? May pantal po kasi ako sa braso at binti, Doc. Masakit po ang mga buto ko. Ilang capsule ba ang dapat kong i-take sa isang araw? Salamat po.
1: Doc Michelle, para sa mga nagtatanong, no, wala namang bawal sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Kahit anong karamdaman, pwede silang uminom. So yung karamdaman na pantal, mananakit, pwede po kayong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. At least, kung kaya nyo po uminom 3 times a day, mas mabuti.
0: Much better, opo. Yan, sa mga kababayan natin, pantal, panakit ng braso, mas maganda, Doc, isabay na rin nila yung premium D3 natin. Okay. Premium D3 and Santon Vitamin C. Yung mahalaga kasi dyan, kasi yung mga kababayan natin, laging namamantal, laging nagra-rupture yung mga capillaries sa pangangatawan po ninyo, pwedeng sabayin nyo ng Santon Vitamin C para titibay yung mga ugat.
1: Kulang sa Vitamin C.
0: Oo.
1: Kasi yung Vitamin C kasi, mga kaibigan at mga katrupa, hindi kasi napoproduce ng katawan natin.
0: Tama
1: yan.
0: Po,
1: we need to take Vitamin C.
0: Outside
1: sa supplement or sa mga pagkain na kinakain natin. So ang mga pagkain na kinakain natin, kung kulang siya ng vitamin C, so yung katawan natin kailangan talaga ng vitamin C. Inom tayo ng food supplement na vitamin C. So meron tayo Santon Vitamin C. Nabibili yan sa mga, of course, ulit or again sa mga Yes to Health Pharmacy at Yes to Health Store na bibili din po yung Santon Vitamin C.
0: Mm-hmm. O, sa mga gustong sumubok ng Santon Vitamin C, isa sa kagandahan ng Santon Vitamin C, it is an alkaline base na vitamin C. Ibig sabihin, non-acidic. Eh, karamihan ng mga tao ngayon, Doc Remel, acidic na talaga yung tiyan. Ano? Eh, pagka umiinom pa ng mga ano, acidic vitamin C, so nagre-react yung tiyan nila. Wala namang problema dun sa acidic na vitamin C. Ano? Kasi ibang katanong, ah, Doc, ano mas mabisa?
1: Walang problema
0: acidic
1: yun,
0: or
1: Doc. Walang problema yun, Doc Misael. Ang naging problema doon, yung reaction
0: yes,
1: ng tiyan.
0: Oo. No?
1: So, pag mabilis mag-react yung tiyan nyo, dahil acidic yung vitamin C, it will cause a problem.
0: Yes.
1: Magkaka-acidic ka.
0: Oo.
1: Tataas na yung acid ng katawan mo, ng tiyan mo. Pero, pag uminom ka ng vitamin C na non-acidic, so kung masilan yung tiyan mo, so hindi yan mag-react.
0: Yes. Oo.
1: So, mas nakakabuti talaga.
0: Tsaka, mas marami-rami pa yung pwede mo i-take.
1: Yes.
0: Like for example, kinakailangan mo mag-take ng mas marami-rami kasi mayroon kang infection.
1: Oo.
0: So, hindi magre-react yung tiyan mo at mas maraming dosage ang pwede mo ma-eat.
1: So, mas madali yung effect kasi. Yes, the more doses you take ng vitamin C, the more na mas mabilis
0: of course,
1: yung pag-effect.
0: Yan. Kaya sa mga kabayan din, ha, Santon Vitamin C, alkaline-based na vitamin C po yan, mga kaibigan. I-partner nyo lagi yan pag iinom kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin at ng atin pong Premium D3.
1: Sabi ni Dr. Ronald Baler, papritis ng macho coffee.
0: Aba, gusto rin sumubok ni Doc Ron, ha? O, sige, pagka lumabas yan, makakatikim siguro tayo niyan, ha? Okay. May shoutout ka pa ba, Doc? Dahil ang panahon natin ay kapos na.
1: Taga-Jinsan, sabi naman natin, Evelyn, sana magkaroon na po dito Doc sa Jinsan. Ang ano, ma'am? Macho? Macho coffee?
0: Macho coffee. O baka clinic? O baka wellness center?
1: O pagka produkto? Pagka store or clinic, so wala pa tayo dyan. So, bilhin na lang sa mga suki nating mga butika.
0: Yes,
1: so, sa mga lugar na mga wala pa tayong Yes to Health Store, wala pa tayong Yes to Health Pharmacy, at least nabibili ang mga product natin sa mga malapit na mga drugstore.
0: Yan, okay. Hanapin nyo lang po ang mga produkto ng Yes to Health. Doc Remel, wala tayong oras. Baka may pahabol ka pa minsan sa ating po mga tagapakinig.
1: Sa lahat ng mga katropa natin, buong mundo, buong Pilipinas, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Sana ipagpalain po tayo nating Panginoon, pagalingin ang ating mga karamdaman, bigyan tayo ng malusog na katawan at mahabang buhay. Maraming salamat uli sa mga sa inyong patuloy na pakikinig dito sa programa natin.
0: Maraming salamat, Doc Remel. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Malusog ng pakikinig sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating mga partner dito sa atin pong programa, Doc Algie Bacla at Doc Ronald Puller. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang palaging dalangin ng Panginoon ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!

0: ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting time at 1:40 p.m.
4: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

magandang Friday! Sana. Happy Friday, everyone! Talaga naman ito ang pinakagusto ng ating mga katropa. Ang pagtatapos ng linggo.

Naman po tayong 98 days to go, mga katropa natin, at talaga namang makakakita na naman tayo ng panibagong taon na matatapos. Christmas pa lang naman, pero syempre ilang days na lang after ng Christmas, matatapos na naman po ang taon ng 2026. Ano naman kayo magiging New Year's resolution natin? Ano kaya yung magiging New Year's resolution ng mga katropa natin na mapanlamang? Yung mga katropa natin na talaga namang walang kuskus balungos sa paggawa ng hindi maganda. Diba? Ano kaya yung thought process? Ano kaya yung isip ng ating mga katropa sa pagtatapos ng taong 2026? May magbabago ba? Gusto ba nilang magbago? Gusto ba nila ng kapayapaan? Or ganito na lang talaga tayo? Diba? Ang dami-dami nating what if. What if after ng 2026, ganito yung mangyari? What if after ng 2026, ito na yung maging buhay ko? Ang dami nating what if, pero syempre, yung harapin muna natin itong araw na ito. Itong September 28 na iisip ko. September 18, mga katropa natin. Diba? Ang dami-dami nating ang dami-dami nating problema, ang dami-dami nating iniisip. Ang dami-daming pagsubok ang kinahaharap ng ating mga katropa. Pero syempre, at the end of the day, tayo ang masusunod. Tayo dapat ang masunod sa mga problema na kinahaharap natin. Diba? Dapat tayo yung masunod. Tayo dapat yung makipaglaban. And syempre, mga katropa natin, paano tayo makikipaglaban kung mahina po yung ating pangangatawan? Syempre, nandyan po yung ating ascorbic acid, xanthan, vitamin C, mga katropa natin, na tutulungan po tayo na ma-boost ang ating immune system. And at the same time, ay mapalakas po talaga yung ating pangangatawan na hindi po tayo magkakasakit, na hindi po tayo magkakaroon ng trangkaso, hindi tayo lalagnatin, hindi tayo sisipunin, at kung ano-ano pa yan. Kasi protektado po tayo ng ating ascorbic acid, xanthan, vitamin C. And syempre, mas malakas po yung ating pangangatawan pag sinabayan din po natin yan ng pag-inom ng Xanthan Plus Gold. Yung ating mga katropa po dyan, yung may mga bukol sa kanilang katawan, may nararamdamang mga pag-usbong ng bukol. Mga katropa natin, sabi nga natin, prevention is better than cure. Kaya uminom na po kayo ng Xanthan Plus Gold. Kung meron po kayong mga nararamdaman, meron po kayong mga dinaramdam sa inyong katawan na napakatagal na panahon na hindi maalis-alis at talaga hindi po nagpapatulog sa atin ng mahimbing, mga katropa, nandyan po yung ating Xanthan Plus Gold. And at the same time, sa eto ha, based on my personal experience, sa ating mga kababaihan na meron pong monthly menstruation, mga katropa natin, at nananakit po ang kanilang mga puson, at hindi po mapigilan na talagang mapaaray, mga katropa natin, ako recommended ko talaga ang pag-take nyo po ng Xanthan Plus Gold. Napaka-effective niya, mga katropa natin, na mag hindi naman maaalis, pero at least at the same time alam niyo yun, nababawasan yung pain. And syempre, yung Xanthan Gold Coffee Mix, isa din yan sa mga pinaka iniinom ko kapag ako'y nagkakaroon ng monthly menstruation. Kasi sobrang sakit para sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na yung mga afterbirth, yung mga pagkatapos manganak, mga katropa natin, talagang ang sakit-sakit talaga. Sinasabi ko sa inyo, kaya recommended ko talaga ito, yung ating Xanthan Gold Coffee Mix. Napaka-effective niya po sa ating mga kababaihan. Kaya must try, mga katropa natin. Hindi po kayo bibiguin at hindi po masisayang ang inyong mga salapi. Kasi mga katropa natin, napaka-effective. And kami din naman dito, proven and tested namin na kami ay gumagamit at talagang kami ay naka-experience kung gaano gumiginhawa ang aming mga buhay. And syempre, ang programang X-Rated, mga katropa natin, ay handog po yan sa atin
ng ating Turbo Food Supplement.

0: and for men. Sa ating mga kalalakihan po dyan na nangihina na po ang kanilang mga tuhod at hindi na po mapaligaya ang kanilang mga meses. Mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na tutulungan po tayo na maibalik po ang dating tamis at lagkit ng inyong pagmamahalan. Yung ating mga kababaihan na gusto pong kuminis ang kanilang mga kutis, kutis porselana, ika nga, at talagang maalis paunti-unti yung kanilang mga pimples at mga wrinkles, mga katropa natin, ang pag-inom po ng ating Santon Gold Coffee Mix at paggamit po ng ating Clear Skin ay talagang napaka-effective. Talagang makikita nyo yung resulta na talagang magiging glowing ang inyong mga kutis, ang inyong mga mukha. Kaya itry nyo na po ang mga produkto ng Yes to Health Clinic. And dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ay matatagpuan po yan sa Barangay San Manuel, mga katropa, sa taas po ng Nokinox Building. Yung mga katropa po natin na gustong samahan tayo ngayong hapon, makipagkulitan, makipagkwentuhan, gustong mag-shoutout. And speaking of shoutout, mga katropa natin, gusto ko munang batiin ng happy, happy, happy birthday si... Nawawala. Gusto ko pong batiin ang happy, happy birthday si Sean Dwayne Dalag. Happy, happy birthday sa iyo, be. More birthdays to come at good health. And syempre, more pamangkin, tito, na babantayan pa. Kasi napakasipag na to ng bata na to magbantay ng kanyang mga pamangkin, pinsan. Talagang ito yung pinaka iwanan ng aming mga anak kapag kami may mga gala-gala. Kaya naman sa'yo ay more birthday at sana mas mahalin mo pa si mami mo. And syempre ay magandang pangangatawan sa'yo at sa iyong buong pamilya. And sana ay maging mabait na rin yung ate mo. And syempre kay Kastropang Jonard Pineda, good afternoon, magandang hapon na makulimlim dito sa bahay ng Nara, Palawan. Nakaantabay sa inyong programang X-Rated Solid XFM Palawan. Thank you, Sir Jonard. Kay Ka Joseph Bangalya, good afternoon, DJ, pa-request ng song na Binaliwala. Sana all, Binaliwala. Ayan mga katropa natin, kay Good PM, shout out from Port Barton, Palawan. Ang ganda mo ba, DJ?
1: Sana all.
0: Diba? Nakakainis ka. Sana all talaga. Sana all na lang talaga maganda. And syempre, good afternoon kay katropang Ronnie. Ano to? Kay katropang Totterbu. Mula po dyan sa Barangay San Jose or kung nasaan ka man. And syempre, nagpapa-shoutout din si katropang Toto kay Ate Evelyn Aburot sa Just Journey Officer o GUS Bing Dogs. Sino ba talaga ito, katropang Toto? Naguguluhan na ako. Pa-shoutout staff ng MB Journey. Okay, sa MB Journey pala. Bakit naman kasi ganyan yung sulat? Kay Bing Dogs at kay Ate Evelyn Aburot ng mga staff po ng MB Journey. Kung nasaan man po ngayon si katropang Tutorbo. Journey Shipping Line. Ayan. Hello po sa inyo. Good afternoon po sa inyo. At syempre, maligayang panunood at pagkikinig po ng programang X-Rated. Diyan po sa bahagi po ng Pier. Ah, nasa Pier pala itong si katropang Tuto. And syempre kay Ate Charlene Abos Baako, good afternoon sa inyo. And kay Jerslyn Cardihon, good PM, shout out po from Port Barton, Palawan. Ang ganda mo po. May kiss ka sa akin, ha? Sana all maganda. And syempre kay Sir Daryl Bird, good afternoon, Daryl Bird. Hi DJ Friday, yoo-hoo! 98 days na lang at Pasko na. Pa-shoutout Daryl Bird watching from Tagbil, Laren City. Pa-play ng kantang Boom Tarat Tarat. Pasko na by Willie Revillame. Pasko na paksiw pa. Uy, grabe. Kay Bayani Agbayani. Uy, katropang to. I-ano mo to ha? I-play mo to yung Pasko na paksiw pa. Para namang mag-light-light man lang yung mood natin dito, di ba? hindi tayo masyadong nasistress. And syempre kay Hobito Rabo, good afternoon po. Pabati naman po kay porma namin dito si RJ Evangelista. Pa-request po ng kanta Kung Walang Mga Mata at Bato Ba Ang Puso Mo. Naging bato na ang puso ko. And syempre kay Usang Mrs. Wow, great naman na lang ako Ma'am G kay Horot na load ko. Wala na ako pantawag sa'yo. Buti naman at wala ka ng pantawag sa akin kasi parang mababaliw ako kapag magkausap tayo, Mrs. Wow. Parang talagang mag-up and down talaga ang buhay ko pag ikaw talaga ang kausap ko. At batingin ko na din ang syempre ng magandang hapon sa aking kaibigan na si katropang Jeff Trinidad ng XFM Brooks Point, Palawan. Yun lang po, katropang girlie. Thank you! Ayan mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin na 0985-20-2713. At pwede rin naman po sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Ganda hapon sa inyo dyan. Batiin ko lang ang lahat na nakikinig ng programa mo at dito sa bahay pa-request ng awiting Still Loving You at Habang May Buhay from Nanay Esther ng Manalo. Hello, Nanay Esther! Good afternoon po sa inyo dyan po sa Manalo. Kung nasaan po, sana all nanalo. Nag-request pa talaga. Hello! Good afternoon!
1: Good afternoon, Didi Girlie.
0: Hello, sir. Hello, Sir Jerry. Kamusta naman po kayo?
1: Okay naman po, sa all right, kahit na medyo basa-basa.
0: Oh my God! Bakit basang-basa? Malakas ba yung ulan?
1: Hindi naman po, pero mas malakas yung ulan ng paghanga ko sa inyo.
0: Nasas! Talaga naman, oo.
1: Aray, wow!
0: Pag si Sir Jerry talaga, oo. Ah, sige, Sir Jerry, parang nawawala-wala yung signal mo. Mamati ka muna.
1: Siyempre, shoutout po sa aking kasama. Aking mga kasama, ibig kong sabihin. Marami sila eh. Kailangan naman na magkasama. Kasama, iisa. Naku.
0: Naku, talaga gano, hindi pwede.
1: Mas malakas po. Mas malakas ang apoy ng puspuro pag marami, di ba?
0: Tama! Hello, Sir Jerry. Ayan. Sir Jerry.
1: Always. Yes po.
0: Ayan, nawawala-wala ka eh.
1: Okay na po.
0: Opo, okay na po.
1: Shout out po pala kay Kuya Jun na nakikinig ngayon sa Bataraza, sa Tarusan, Bataraza. Tapos kay Alvin Tulok. Magandang hapon sa inyo. Shout out din po sa aking kasama dito ngayon, Jandel and Daryl Benedicto. Kasama po si Kuya.
0: Ayan. Sir Jerry, totoo na, saan ka talaga? Sir Jerry, tawag ka ulit, Sir Jerry. Grabe yung signal mo. Maingay. Parang ano, parang may nag-uugong. Plants vs. Zombie naman ito. And syempre, hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Ngayon na po ako ulit nakapakinig sa inyo kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng load. Thank you po and pabati po kami dito sa pamilya namin. Thank you po. Kasi rin pamilya mo. Paano natin mahuhulaan? Sir Jerry, tawag ka ulit, Sir Jerry. Parang medyo mahina yung signal mo. Hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Sana ay nasa okay na po kayo. Okay naman ako palagi. Grabe ka naman. Hello, good afternoon.
2: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
0: Hello, Nanay Susan.
2: I love you, ma'am.
0: I love you, nanay. Kamusta naman po kayo?
2: Ito, ma'am, kagaling kong naman sa sakit. sumuke. Nagaulit-ulit ang sakit ko.
0: Yan ang sinasabi ko talaga. Simula talaga na hindi ka nagkain.
2: And siguro, ma'am.
0: Wag po kayong ano, wag po kayong magpapagutom, nanay, para hindi po mag-ano yung ulcer niya. Ulcer ba, nanay? Tama?
2: Opo, ma'am. Ulcer bago naga-ano yung UTI.
0: UTI. Yan na talaga. Isa rin talaga yan. Ito maliban naman to sa mga kinakain natin. Yung mga ginagamit natin, ganyan. Isa din yan sa nagiging cause ng ano eh, ng sakit na nararamdaman natin.
2: Yan siguro, ma'am, sa mga
0: tapos, huwag magpapapagod. Diba?
2: Oo, ma'am.
0: Baka mamaya, nag-ano ka na naman, naghakot-hakot ka naman ng kahoy doon sa may gilid-gilid nila maring ano. Baka doon ka naman naghakot-hakot, kunwari, naghakot-hakot ka naman ng ano, ha? Naghakot-hakot ka naman ng kahoy, tapos doon, ay, ito si ano.
2: Nagpagawa ako, ma'am, ng bahay ng kambing.
0: Nagpagawa ka ng bahay ng kambing?
2: Oh, yan siguro, ma'am, nag-alo-alo, no?
0: So, nasi-stress ka siguro. Sinong kasama mo dyan?
2: Ano, bunso ko na lang.
0: Yung bunso mo na anak?
2: Opo, ma'am.
0: Dalawa lang kayo dyan? Wala na kayo ibang kasama?
2: Wala na, ma'am.
0: Ang layo pa naman ang sa inyo, no? Tapos, ay sabagay, may mga kapitbahay naman kayo. May mga matawag-tawag ka dyan ng mga kumari natin.
2: Opo, ma'am.
0: At kumpari natin. Nagkatawa ka, nanay. Di ba yung kumpare natin dyan? Sino na yung mga kapitbahay mo dyan, nanay? Batiin natin sila.
2: Si Johnny Antolino, si Junjun na Lakaw-Lakaw, at si Junior na Antolino, si Jimar Antolino, at si Bindi na Antolino, at si Taba na Bako. Yan ang kapitbahay ko, ma'am.
0: Yan, yung mga kumpare natin, yung mga Antolino. Oy, mga kumpare! Hapon na! Alam ko naririnig nila ako eh, kasi malakas talaga yung bass mo eh.
2: Po ma'am, narinig kanila kasi malakas yung trumpa.
0: Yan, yung family Antolino ha, yung mga kumpare at kumare ko dyan sa ano, sa bayan ng Brooks Point.
2: Malulunan.
0: Malulunan. Sige nanay, bumati ka muna nanay.
2: Una sa lahat, nabati ko mga anak ko dito at kung sa may Mali, si Maricar ano, Lasigan, at Michael, yung asawa na at dalawang na anak. At doon rin ang ipag ko, nagpunta rin doon. Bago kapitbahay ko dito, si Johnny Antolino, Junjun Lakaw-Lakaw, si Junior na Antolino, si Dimar Antolino, at si Bindi Meliones, at si Taba na Baako, si Lia Hardin, at si Lini na Estibis, at si Junior na, si Jun na, ano, na Panday, at mga pamilya Tabalos, pamilya Rigurio, at pamilya Tanyo. Yan lang, ma'am.
0: Ayan.
2: Magandang hapon.
0: Ayan. Diba, lahat ng mga mga kalahat ng kapitbahay mo dyan, nabati na.
2: Opo, ma'am. At ano, ma'am, I love you.
0: Miss, I love you, kita. Nanay. I miss you too. Pagpagaling ka, palagi kang kumain sa tamang oras at huwag ka magpapapagod.
2: Po, ma'am.
0: Nanay, baka meron ka request na song.
2: Ang request ko lang, ano, Bakas ng Lumipas. No?
0: Bakas ng Lumipas. Okay, sige po, Nanay Susan. I love you, Nanay.
2: I love you too, ma'am. Miss you kita.
0: I love you too. God bless po.
2: Salamat.
0: Okay po. Yan, ano tayo? Hello, good afternoon.
3: Hello, ma'am. Lakas ang ulan dito sa amin.
0: Hello po. Good afternoon po. Saan po kayo ngayon?
3: Hello. Nandito po ako sa kwarto.
0: Uy. Anong ginagawa mo dyan sa kwarto?
3: Nakikinig lang sa'yo.
0: Nakikinig sa akin. Saan ba kayo ngayon? Sa Batarasa?
3: Oo. Nandito po kami sa Batarasa. Sa barangay... Ano to, barangay, nakalimutan ko to, kay bago ako nito.
0: Oh. Oh, sige, dyan, basta dyan sa Batarasa, sa may paliko.
3: Barangay para barangay Maguma.
0: Diyan sa may Palikok Banda.
3: Sa may Manukan, sa may Pairing, likod ng gym.
0: Ah, sa likod ng gym, sa may Paliko, tapos pa kanan.
3: Oo, oh, ma'am.
0: Ayun. Ito,
3: sa may Pairing lang dito.
0: Ah, sige pa po, ate po kayo, bago kayo mawala ng signal.
3: Wala na ako batiin, ma'am. Yun na lang, ikaw lang. Magandang hapon sa'yo, ma'am.
0: Next talaga naman. Malakas talaga ako sa'yo, tatay, ha?
3: Okay. Alakas yung ulan dito, malamig.
0: Okay.
3: Ano, ma'am, mag-request ko ako, ma'am.
0: Sige po, ano po request nyo?
3: Don't forget to remember me, ma'am.
0: Don't forget to remember me.
3: Oo, pwede pa isa?
0: Okay, sige. Mahilig ka talaga sa isa pa, ha?
3: Imagine? Oh, imagine all the people. Oh, thank you, ma'am.
0: Okay, thank you po.
3: Oh, wala. Wala nga naman, ma'am. Salamat.
0: Okay, bye-bye po. Ano yun? Natatawa ako. Ano
4: hello,
0: yun?
4: DJ
0: Just
4: Girlie.
0: To remember me ba yun? Sabi niya. Hello po, Sir Jerry!
4: Oh, ano kasi, DJ Girlie, ako malakas, ikaw malakas, yung signal mahina.
0: Yun yung sinasabi natin na pinagtagpo pero hindi tinadhana.
4: Sige po, tuloy ko na lang yung sinasabi ko kanina.
0: Okay, sige, sige.
4: Yung siyempre sa mga foreigner ko po na nakaibigan dito po sa Barangay Mabini.
0: Ipakilala mo ko dyan talaga. Di ba sabi ko sa'yo pag may foreigner kakaibigan
4: na? Ako, DJ Girlie, hindi ko alam kung magkakaintindihan kayo kasi kahit ni English nito, hindi niya alam magsalita ng English.
0: Ano palang ano? Anong, saan sila galing na bansa?
4: Japanese po ito.
0: Ah, Japanese. Okay, kaya pala. Sure.
4: Kaya nga po babatiin ko sila in Japanese word.
0: Ah, sige, go.
4: Watashi no tomodachi mabini de asonde imasu. Minasan konnichiwa. Sasiburi desu ne. Kyotsukete kudasai. Mainichi no shiboto ganbare kudasai.
0: Anong ibig sabihin ng kudasai?
4: Please,
0: okay. Yung sa Japanese, ano yung pangalan ko?
4: Girly din po. Kung ano ang pangalan nyo, yun din po ang babanggitin nila. Kasa lang po may dugtong na san, padulo.
0: Girly san.
4: Opo, san. Katulad ko po, Jerry-san, ganun, tawag nila.
0: Ah, okay. Same din pala yung pangalan.
4: Yes po, pero yung san... Ibig sabihin sa kanila ng sang kasi ay Mr. and Miss.
0: Ah, okay. Girly sang.
4: Yes po.
0: Tapos ano, Sir Jerry, tanungin mo, paano yung sa Japanese yung I love you?
4: Aishiteru.
0: Kiteru.
4: Aishiteru.
0: Aishiteru. Aishiteru. Paano opo naman, dahil dyan, hindi tayo aalis dito, magja-Japanese tayo. Magja-Japanese lang tayo ngayon. Ano yung sa... Wait lang. Ano, last na lang. Ano
4: okay,
0: sa... Ano sa Japanese ang mahal kita?
4: Ah, mahal kita?
0: Oo.
4: Ano tawa? Kid diskara.
0: Ang haba naman. Ayoko na lang magmahal. Ayoko na lang pala. Okay na. Sige, kahit ganito na lang ako. Tinanggap na lang. Ang haba pala. O sige, regards mo ako dyan, Sir ano, Jerry, sa mga friend mo na Japanese.
4: No problem po. Ijuga nai kara. Nagara na ijubo des.
0: Sige, sino pa babatiin mo?
4: Ganun din po. Siyempre, yung aking mga kasamahan dyan sa Brook Point, si Pia Dong, si Kay Charles, si Buddy, si Jaed. Ganun din po dito sa Batarasa, yun na nga po, si Kuya Jun at saka si Alvin. Shout out na rin po pala sa sa mga kasamahan ko rin sa trabaho, pero dati ko pong naging kasama sa UISCA. Yung UISCA po kasi, International Japanese Philippines Non-Government Organization, Friendship Organization po. Diyan po ako galing nag-training, kaya marunong po ako mag-Japanese.
0: Wow, grabe. Galing mo pala eh. Sa'yo pala ako magpapaturo ng Japanese. Mag-Japanese na lang kaya tayo dito.
4: Tapos, yun lang, DJ Girlie. Baka po pwedeng pa-request na lang ng song.
0: Yes po, ano pong song?
4: Labis na naksaktan pero in Korean version.
0: Labis na... hindi na lang pala ako nasaktan. Okay na pala.
4: Labis na nasaktan in Korean version. Binabati ko rin po pala yung mga teacher ng AIM Global dito po sa Barangay Magsaysay, Aborlan. Ano ba to?
0: Sige, kaya mo yan.
4: Ano yung sa'yo, Manaso, Manggap, Sumnida?
0: Ano yung sa'yo? Ano yung sa'yo, Nisho, Samnida?
4: Yan lamang din, Jigali. At isang mapagpalang Jeremy ng hapon sa ating lahat.
0: Okay po. Okay, so tumatawag. Sige na, ngayon na kayo tumawag. Nagkasabay-sabay naman kayo. Oo. And syempre, sabi dito ni Kudasai, Yamete Kudasai, yan yung sinasabi ko sa inyo. Karinig lang talaga kayo ng Kudasai-Kudasai na yan. Saan-saan naman tayo nakarating na ito, ha? Mga Kudasai-Kudasai, Yamete. Kayo talaga, oo. And syempre, good afternoon pa din sa lahat ng ating mga katropa. Sige na, tumawag na kayo. Grabe, ang dami niyo tumatawag. Parang, kayo, ayan, sige. Hello, good afternoon.
5: Hello po, magandang hapon po, DJ.
0: Hello po, magandang hapon. Sino po ito?
5: Ako po si Bert ng Nara Elbita.
0: Si Sir Bert ng Nara Elbita. Sir Bert, ilang taon na kayo?
5: 32 na ako.
0: Oh, parang batang-bata pa yung boses niya. 32, may asawa, may kinakasama, may kabit.
5: Wala sir, DJ.
0: Yung totoo, ayusin mo, parang kinakabahan ka naman.
5: Single na single. Oh.
0: Grabe, ang tigas ng single na single mo, parang talagang totoong-totoong single ka.
5: Yun lang, wala nga akong kabit.
0: Wala kang kabit. Gusto mong kumabit?
5: Huwag na, DJ. Baka matamaan tayo dyan ng mga kabit na puyitin.
0: Naninigurado lang naman. Tatanong lang naman ako. Oh, sige na, Sir Bert. Bumati ka muna, Sir Bert.
5: Unang-unang sa lahat, isang magandang makulimlim ni sa Nara.
0: Mm-hmm.
5: Patapos lang ng ulan dito kaninang tanghali.
0: Anong ginawa mo nung umulan?
5: Naglalaba ako, DJ.
0: Wow, napakasipag. Sana naman sinama mo na yung labahan ko.
5: Marami ka bang labahan dyan?
0: Sakto lang. Grabe ka naman, ang sipag mo naman habang umuulan, naglalaba?
5: Oh, doon ako nagsampay sa ilalim ng bahay. May sampayan doon.
0: Grabe,
5: sa ilalim.
0: Grabe, sipag! Dapat ganito yung mga inaasawa ninyo kahit umuulan, naglalaba.
5: Para may maisot tayo kasi nahirap ng wala tayong maisot. Pag kinabukasan, ganun pa rin yung suot natin.
0: Saan ka ba nagtatrabaho, Sir Bert?
5: Dito lang po sa Nara.
0: Dyan din sa Nara, okay.
5: Oh.
0: Baka nga... sige na. Ayaw na kata. sige na, bumati ka na.
5: Unang-una sa lahat, DJ, magandang hapon sa iyo at binabati ko kayo sa lahat ng nakikinig sa buong Palawan at lalong-lalo na ikaw.
0: Mm-hmm.
5: Pwede yung pa-request, DJ?
0: Yes, of course. Ikaw na yan. Takot ko lang sa iyo.
5: Ano yung lason mong halik?
0: Lason mong halik? Talaga naman.
5: Ako.
0: Yun lang.
5: Ayun lang nga, DJ. Magandang hapon sa'yo.
0: Okay, thank you, Sir Bert.
5: Ito po.
0: Okay po. Lason mong halik. Dapat ganito yung mga inaasawa ninyo. Dahil yung kasi karamihan ngayon, yung mga most of the time, yung mga lalaki, hindi na naglalaba. May mga naglalaba man, pero napaka-rare na lang. Napaka-konti na. Siguro out of 100 na kalalakihan, kung i-rate natin, siguro 5 lang or 10 lang yung naglalaba. Or pinaglalaba yung kanilang mga asawa. Diba? Hello po! Good afternoon!
6: Hello! Good afternoon, Tanga Girlie!
0: Hello, Nanay! Good afternoon po! Kamusta po kayo?
6: Ito, mabuti rin dahil kanahuli ako sa pag-ano sa iyo dahil nakinig ako kasi ng balita sa DCR8.
0: Ano po, anong napakinggan niyo doon na balita?
6: Ay, balita na hatid ng provision ng mga sa
0: West Philippine, West Philippine Sea na kinanon.
6: Sa Palawan, binangga ng Chinese
0: nasira ngayon yung kanilang ano.
6: Kanilang umaga raw yun.
0: Opo.
6: Okay, yun ang napatinggan ko muna. Kaya ba wala ako ngayon tumawag sa iyo.
0: Okay lang, Nanay. No problem.
6: Wala akong magawa yan. Araw-araw sa Chinese na naawa.
0: Kaya nga, no? Parang wala nang ginagawa yung ano yung mga China, Chinese. Oo. Parang bangga na yun ng banggain. Kahit ano na lang yung gawin nila sa atin.
6: Anong araw, inayupi yung ano na reeling.
0: Hindi inayupi, Nanay. Hindi inayupi. Natanggal talaga.
6: Natanggal talaga.
0: Yes, natanggal talaga. Nabasag. Ano ito? Naputol.
6: Kaya ngayon po lang kasi ano na rinig. Pati na lang ako. At ang gagawin mo, ipanawagan ka na ako.
0: Yes po, ano po ipapanawagan
6: kasi
0: ninyo?
6: Yung ano ba, yung ID kasi ng ano, ng apo ko, na laglag. Ano ba, grade 5 ba siya?
0: Opo.
6: Ngayon, hindi na raw makarenew ng ID, ano, ID nila sa school. Kaya pinapanawagan ko, baka may nakapulot ng ID ng anak ko, ay ng apo ko, Imanjarin Rosella.
0: Okay.
6: Kung pwede, pakibalik na lang doon sa school ng West Central School dito sa Barangay Liwanag.
0: East Central School.
6: West. Ito sa Barangay Liwanag, sa harap ng ano ng NBI, at saka ng gilid ng NLA. Oo, na ano na laglag niya yung ID niya. Ay, wala na siyang ID.
0: Ano po ulit, Nanay, yung pangalan ng inyong apo?
6: Imanjarin Rosella.
0: Imanjarin Rosella.
6: Oo, Rosella.
0: Ng West Central School.
6: Oo, ng West Central School. Kung sino man ang nakadampot, kung pwede, pakihatid na lang doon sa school ng ano, ng West Central School.
0: Mm-mm. Kailan po ito nalaglag?
6: Kahapon. Kahapon. So, gano'n na lang pang gagali. Pinabati ko kayong lahat dyan. Wala na kung ano ibang ano, basta lahat ng nakikinig binabati ko sila. Ganon din kayo dyan sa ano, sa XFM.
0: Opo.
6: Lahat kayo dyan, lalong-lalo na ikaw, pati si Ken Dantil at si DJ Mike. Yung wala na kung ibang request, kundi yung alam na rin niya ni Ken at yung without you.
0: Yan okay lang. Po. Thank you po, Nanay. Okay po.
6: After all this year.
0: Okay,
6: God bless sa inyo.
0: Okay po, thank
6: okay,
0: you po.
6: I love you.
0: I love you too, Nanay.
6: Sige.
0: Katropang nung, ang request ni Nanay na wish and the Manaya without you, yun lang yung natandaan ko. Nakalimutan ko yung isa. And syempre nananawagan po si Nanay Maan sa school ID po. Napaka-arte. Nananawagan po si Nanay Maan sa ID po ng kanyang ng kanyang apo dyan po sa West Central School, nag-aaral grade 5. Yung ID po ni Imanjarin Rosella ay nalaglag po dyan kahapon. Mga katropa natin, baka po merong nakadampot, pwede nyo po yan i-turn over dyan po sa mismong school, sa West Central School, para magamit po ng bata, kasi hindi na daw po pwedeng mag-renew ng panibagong ID. Baka hindi siya makapasok sa school. Ayan, maraming salamat sa inyo mga katropa natin, ha, sa mga magmamagandang loob. DJ, magandang hapon po. Pwede po pa-shoutout dito sa barangay sa Marinyana, Purok Dam, Sati Comel Angkik, kay Reden Urit. Ayan, thank you po sa inyo, ha. And syempre mga katropa natin, mamaya po ay bibigyang daan po natin ang inyong mga request na song. And syempre magkukwentuhan tayo mamaya dahil hindi tayo nakapagkwentuhan kahapon. Kaya naman magbabalik po ang programang X-Rated.
7: Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
10: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
9: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpipili sa mga butika.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: XFM.
21: XFM.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM
7: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo. Exciting!
8: Exciting!
9: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong makakasama ngayong araw ng Friday, September 8. DJ Girlicious, mga katropa. And syempre, magkwentuhan na po tayo. Huwag na tayo magpatumpek-tumpek pa. Boom, karak-karaka.

Magsistay pa ba ako? Sa asawa ko na patuloy akong sinasaktan nang paulit-ulit. Gusto ko lamang po sanang ibahagi ang kwento ko. Kailangan ko rin pong magkaroon ng another side comment. Kung kailangan ko bang i-let go or magstay sa tatay ng mga anak ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne. Year 2022. Nang nakilala ko tong tatay ng mga anak ko. Sa work kung saan ako nagtatrabaho noon. Nagkamabutihan kami. Dahil pareho naman kaming single. Kumbaga, fresh pa sa breakup. Pero handa nang mag-fling-fling. Same year, ay nabuntis niya ako. Pagkatapos niya akong mabuntis, ay bigla siyang nagbago. Tinatakasan niya ako para makipag-inuman sa barkada niya. Na kahit alam niyang buntis ako, ay wala akong kasama. Pero palagi pa rin siyang umaalis.

mauulit at magbabago na siya. Pero nung tumagal, halos paulit-ulit lang kami sa senaryo. Inom, barkada, at halos wala ng time para sa pamilya. Hanggang sa nabuntis niya ako ulit 2024. Maliit pa po yung panganay ko. Pero sabi ko noon, okay lang. Kasi blessing naman to. At nagbago naman na siya. Akala ko lang pala. Mas lumala pa ang asawa ko ng mga taong yun. Halos gabi-gabi siyang nasa inuman. Barkada. At iniiwan niya ulit ako kasama ang panganay ko habang pinagbubuntis ko ang bunso namin. Umuwi siya ng alas 2 at alas 5 ng madaling araw. At nalaman ko pa noon na siya mismo ang naghahatid sundok sa kainuman niyang babae. Which is ang kaaway ko pa noon sa trabaho. Para po akong binuhusan ng tubig na malamig sa buong katawan ko. Halos blanco na naman ang isipan ko ng taong yun. Alam ko naman na walang mangyayari. Pero bakit paulit-ulit? Paulit-ulit ko siyang pinapatawad at paulit-ulit niya akong sinasaktan. Para sa mga bata, tinis ko lahat. Ginawa ko ang lahat para mabuo yung pamilya namin. Hindi siya nananakit physically, pero emotionally, parang patay na ako. Halos pagod na ako sa araw-araw na ginagawa niya. Hanggang sa dumating yung punto na pati yung panganay naming anak, ay araw-araw niya nang nasesermonan. 2 years old. 2 years old pa lang ang anak ko. Napapalo niya na ng sobra-sobra na halos namamantal na ang katawan. Minsan sa ulo ang tama or sa mukha. Kaya nung napuno ako, umalis ako sa trabaho at umuwi kami sa probinsya para mailayo ko na rin ang panganay ko sa kamay niya. Hanggang ngayon ay nandito kami sa probinsya. Alam ko maraming utang sa bahay, kuryente, tubig at iba pa. Tama po ba na hindi niya tabihan ng pera ang mga anak niya? Katuwiran niya, kasi nandito kami sa probinsya. Hindi siya magbibigay ng sustento hanggat hindi kami umuuwi sa bahay namin. Kaya ngayon, merong mga tanong sa aking isipan na paulit-ulit na bumagabagag.

Sana ay mabigyan niyo po ako ng iba pang advice na makakatulong sa akin at sa anak ko. Marami pong salamat. And God bless you all.

Tawang-tawa ako sa bumabag ng bag. Bumabagabag. Bumagabag. Bumagag. Buti hindi ako natawa. My God.

0: Ayan. Siguro, as a mom. Siguro napakahirap ka. Hindi siguro. Napakahirap talaga. Ang hirap na nasa sitwasyon tayo na parang kumbaga nasa between life and death talaga tayo kapag mga ganito scenario. Bakit? Kasi as a mom, na wala tayong maiprovide sa mga anak natin. Wala tayong maibigay na financially sa ating mga anak. Sometimes mapapaisip tayo, lalong-lalo na kapag dependent tayo sa mga partners natin. Minsan mapapaisip tayo na mag-sustain na lang ba ako? Titiisin ko na lang yung hirap, wag lang mahirapan yung mga anak ko. 'Di ba? May mga ganun tayong scenario na sige, okay lang kahit ako na lang yung magtitiis. Wag lang yung mga anak ko. Wag lang maranasan ng mga anak ko yung ganong karanasan. ba? Diba? May ganon tayong scenario. But sometimes, for me lang ha, much better na try muna natin. I-try natin na umalis sa sitwasyon na nakapagbibigay ng bigat sa buhay natin. Sometimes kasi, madaling magsabi, mahirap gawin. And that's the reality. Madaling magsabi na gawin mo to, pero yung tao na nandun sa situation, mahirap niyang gawin. Pero for me lang, kung nandyan ka na rin naman sa probinsya, at total kasama mo na yung anak mo, malayo ka na, bakit hindi ka na lang mag-start over again? Alam mo yun? Mag-start ka na lang kahit na nasa zero days ka, nasa zero moment ka ng buhay mo. Alam mo, wala namang imposible na hindi mo kakayanin. Kasi alam mo, naniniwala ako sa mga babae na kapag pure yung intention natin sa buhay, tayo yung magkakaroon ng mas magandang buhay sa mga taong nanakit sa atin, sa mga taong nagbigay sa atin ng burden. Kaya at the end of the day, kung pwede nga lang natin magkaroon tayo ng advocacy na lahat ng lalaki na nananakit sa kanilang mga asawa, lahat ng lalaki na nanluloko sa kanilang mga asawa nang paulit-ulit, iwanan natin sila. Sometimes magkaroon tayo ng advocacy na ganun para sa ating mga kababaihan na ma-empowered tayo na hindi natin kailangang mag-depend sa ating mga asawa. Na, oo, totoo, binibigyan nila tayo ng financially. But emotionally, PI. Diba? Mapapa-PI ka na lang kasi emotionally drain ka na, pagod na pagod ka na. Emotionally wala ka nang mapipiga sa utak mo, sa puso mo. 'Di ba? Oo, nabigyan ka niya financially, pero 'di ba dapat both 'yon na naibibigay, financially at emotionally love. Pero bakit parang ang nangyayari, financially nagbibigay sila, ang consequences ng pagbibigay nila ng pera para sa atin is tino-torture natin yung mga sarili natin, binabao natin yung mga sarili natin sa what if hindi ka nagloko. 'Di ba kagawad Mike? What if hindi mo niloloko yung asawa mo? 'Di ba may mga ganun tayong what if. Katropang Mike, okay ba 'yon? Maganda ba 'yon? Maganda 'yon? Oh, 'di ba? Sa ganun dapat katulad ni Katropang Mike. Tularan natin, 'di ba? Tularan natin si Katropang Mike. Mapait ka ba? Isa lang? Dalawa? Sino? Taga ano? Taga saan? Siksikan? Si Tisay lang? Ah, nag-iisa lang daw si Ate Tisay. Ha? Diba? Minsan, sometimes, alam mo yun, parang ma-empower din yung ating mga kababaihan. Kasi, alam mo yun, in this generation, talaga, nakikita ko ha, kahit walang data, walang basis, ako lang yung titingin, pala desisyon ako sa buhay eh. Alam mo yun, ang dami kong nakikita na mga babae na nagde-depend sa mga partners nila kaya hindi sila makaalis sa situation. Sometimes, alam nyo, sa totoo lang, meron akong kakilala, nakilala ko lang siya, batchmate ko siya, and then, sobrang bait ng babae na yun. And then, naging partner niya is sobrang chick boy talaga. As in, binigay nung babae na yun lahat-lahat ng pwede niyang ibigay. And then, dumating sa time, nag-separate na talaga sila. Naghiwalay na talaga sila. And then, may nakilala siyang boy. Nung nakilala niya yung lalaki na yun, grabe yung love na binibigay sa kanya. As in, hindi na siya nagbe-beg, bare minimum na nga lang, nagmamakaawa ka pa. Diba? Sabi nga natin ganun. Kaya minsan mapapawaw, sana all ka na lang talaga. Alam niyo, minsan, sa totoo lang, kaya naman talaga ng mga kababaihan na umalis sa sitwasyon na yan, umalis at iwan yung mga partners nila. But because of their children, nag-hesitate talaga sila. Nagkakaroon sila ng what if. Natatakot ako na ganito, na ganyan, na ganyan, ganyan. Sa mga lalaki kasi hindi nila yung kinatatakutan eh. Pero yung mga babae, palagi nilang iniisip yung family nila. Iniisip nila yung mga anak nila na what if ganito, what if ganyan, what if ganito. Madaming what if yung mga kababaihan. Kaya as long as kaya nilang i-save yung relationship, sinisave nila. Kaya nga sabi nga natin eh, bago sumuko yung babae, talagang punong-puno at ubos na ubos at upos na upos na yan. Diba? Yun naman din talaga ang totoo. Hindi naman talaga susuko ang isang babae kung talaga hindi na siya naupos. Kaya for me lang, ate, total nandyan ka na sa probinsya, huwag ka nang bumalik. Huwag mo nang habulin yung sustento na binibigay niya. At talagang binigyan ka niya na sustento, pero sakit pa din yun sa ulo eh. Mas maganda na ikaw na lang din para sa mga anak mo. And at the same time, ma-realize nung lalaki na nang iwan sa'yo na hindi lang pala isa yung nawala sa akin, kundi tatlo. Tatlong precious ng buhay ko ang nawala sa akin. Katropang Mike, ikaw ba? Ilan ba ang anak mo? Dalawa. Ha? Dalawa lang? Okay. Inigurado lang. Dalawa. Diba, if ever, katropang Mike, naiwanan ka ng asawa mo, marirealize mo, hindi lang isa ang nawala sa'yo, tatlo. Diba? Isa lang yung pinagpalit mo, yung babae. Kunyari lang ha, kunyari may babae si katropang Mike. Example lang naman ito. Huwag natin seryosuhin. Diba? Kunyari meron kang babae. Siyempre, ano kayo? Ganyan-ganyan. Isa lang yun. Pero pag iniwan ka ng asawa mo at dalawang anak mo, ilan ang nawala sa'yo, katropang Mike? Tatlo. Over doon sa isang babae. O, diba? Times? Okay. So, apat. Parang puso mo din. Parang namatay na din yung puso mo kasi nawala yung pamilya mo. Tama! Ganyan! Diba, dapat ginagaya si katropa, hindi lang daw tatlo yung nawala sa kanya, apat. Diba, pati daw yung puso niya parang pinatay na rin kapag nawala sa kanya yung pamilya niya. Ganun! Hindi dapat kayo nanluloko ng babae. Diba, katropang Mike? Tama! Dapat ito yung mga kagawad na talagang sinusunod talaga natin. Diba? Hey! Ang hirap sa nakatawan ko. So anyway, so mga tropa natin, yun lang naman yung sinasabi ko. Kaya naman talaga ng mga babae. Kaya naman talaga nila. So sometimes, siguro, mapapayo ko lang din talaga sa ibang mga babae dyan is magkaroon talaga tayo ng source of income, kahit na maliit lang yan, para kapag dumating sa point na talagang kaiwan-iwan na tayo dahil iniiwan na talaga tayo ng ating mga mister, na ating mga asawa, partner ka, live-in partner yan, ready tayo at meron tayong side backup. Alam niyo, at the end of the day, tayo yung gagawa ng path natin eh. Huwag na natin i-advocacy dito na mag-stay ka dyan, na magpakatanga ka dyan, na magpakagago ka dyan. Mag-empowered na tayo ng mga kababaihan natin na kapag pagod na tayo, iwanan na natin. Pag napagod na tayo, huwag na tayo mag-stay. Siguro, gusto mo kape. Gusto mo mag-asentado tayo ngayon, tas co-anchor kita. What if mag-ano tayo ngayon? Mag-collab tayong dalawa. Ano kaya mangyayari sa asintado? Baka bigla tayong babaan ng memo. Diba? Si Katropang Mike talaga, ewan ko lang kung gugustuhin niya pang makasama ko. Gusto ba akong makasama sa isang program? Oo. Ay, tatanong natin yan kung pwedeng mangyari. Kasi, ewan ko lang, talagang durug talaga. Durug-durug kita talaga. Dudurugin talaga kita live. Hindi naman, totoo din naman yung sasabi ko. Alam nyo, maganda magkaroon ng side ano, side source of income yung mga kababaihan, kasi kapag nag-depend lang sila sa mga lalaki, tapos yung lalaki bigay lang ng bigay ganyan, sahod lang ng sahod ganyan, pero hindi ka naman nagiging faithful, hindi ka naman nagiging loyal, at hindi ka naman naging truthful sa yung partner, so useless lang din naman yung pera na ibinibigay mo. Kaya mas mainam, mas maganda na kapag wala nang love, iwanan na lang. Huwag na tayo magstay sa isang relationship, kasi nakakatakot na what if dumating yung time na napuno yung mga partner niyo yung babae at napatay kayo. Diba? What if lang magkapatayan ka, pinutol. O, diba? Sabi ni katropang may pinutol ang dapat na maputol. Talagang mapapaisip ka na lang, sana hindi ko na lang ginawa. Diba? Mapapaisip ka, sana hindi na lang ako nagloko. Kasi same lang din naman pala. Mas love ko pa nga yung asawa ko, kahit kasi magkahit na kung ano yung mga imperfection mo, hindi mo kailangan itago. Yung asawa mo tanggap lahat ng mali mo sa katawan at maling pag-uugali mo. Pero yung taong nakilala mo lang dyan, mayroon ka pa rin part na tinatago sa kanya na kailangan maging perfect ka. Nagpapabango ka pa. Sometimes nag-aayos ka pa. Naghihilamos ka pa. Pero yung partner mo, yung asawa mo, kahit na mabaho yung hininga mo, kahit na gusgusin ka, di ba, mahal ka pa rin ng asawa mo, but ang hinihingi lang naman natin, mapababae, mapalalaki, is maging faithful tayo sa ating mga partner para hindi dumating yung time na magsisi tayo sa huli at pagsisiya natin yung mga desisyon na ginawa natin sa buhay natin. Na yung mga panandali ang saya na yan, isandali lang talaga yan, literal. At hindi yan maglalast. Diba? Hindi yan tatagal. Hindi yan, alam nyo, sa totoo lang, yung mga relationship na nabuo sa maling sitwasyon, maling pagkakataon at maling panahon, hindi yan nagbo-boom. Mag-boom man yan, mga isang taon lang yan, wala na yan. Kumbaga ano lang yan eh, infatuation. Tawag ng laman. Tinawag ka lang ng laman mo, tapos pagtapos na kayo sa isa't isa, marirealize mo, uuwi ka sa asawa mo. Tapos sasabihin mo sa asawa mo, gusto kong bumawi. Paano ka makakabawi? Igaling ka nga dun sa babae mo. Kakatapos nyo lang mag-usap, buong araw nag-usap kayo, nag-update kayo sa isa, tapos pag uwi mo sa asawa mo, sabihin mo, bakit galit ka? Gago ka ba? Diba? May mga ganun lang naman na scenario. But at the end of the day, tayo naman din yung gagawa ng ano natin, ng path natin. And at the same time, tayo yung gagawa ng future natin. Kung gusto natin ng future na napakagulo, then go! Mga bit kayo ng mga bit. Kung gusto mong mapatay in the future at magkagulo at kung ano pa man yan dahil ano, sige, go! Mambabae ka. Manlalaki ka. Pero kung gusto mo ng future na maganda, masaya, kompleto at maginhawa lang, then magstay ka sa asawa mo. Be faithful. Diba? Yun lang. Simple as that. Napaka clear na instruction na sometimes may mga taong hindi nakakaintindi. Tagalog na nga eh. Maging totoo ka lang sa asawa mo. Simple as that. Hindi mahirap intindihin, pero mahirap gawin. Ha? Ano? Totoo? Huwag mo akong ginagin itong ugugin. Baka mamay may mabanggit ako na hindi ko dapat mabanggit. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious. Mga katropa natin, empowered po natin yung ating mga kababaihan na huwag po tayong magstay sa bare minimum at huwag po tayong magbeg sa mga lalaki na super red flag. I-ano po natin, mahalin po natin yung ating mga sarili para mahalin din po tayo ng mga tao na nakapaligid sa atin. So yun na mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Biyernes, DJ Girlicious sa programang X-Rated.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
5: Opo si Nick, isang grade school teacher.
3: trabaho ko, stress lagi ang andong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpipili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
5: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
10: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
11: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
12: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
11: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
12: Salamat, Han.
10: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Mga katropa, exciting dito!

Ang exciting time sa buong Pilipinas, ganap ng eksakto alas 4 ng hapon. Ang ating oras atin po sa inyo ng 1 Plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, Luzon, ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Sumasa inyo ang programang Asintado. Ngayon pong araw po ng Biyernes, September 18, 2026. Sa ngala po ng ating makakasama sa bahaging teknikal, si Katropang Moises Acosta. At sa ngala ni Katropang Alison Zalbatos, ang regular host na programang ito. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 6 ng gabi. Ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. Ang programang ito atin po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Sestapain Capsule. Yan pong mga produkto na yan ng Yes 12 Clinic. Mabibili po sa ating mga kapartner na mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Mga katropa, live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Kaya paki-likes and follow nyo kami. Pwede rin po kayong mag-comment sa atin pong mga pag-uusapan, mga issue, ha? Mga katropa, ngayong hapon po ng Biyernes. Or pwede rin kayo tumawag 0953-514-1303. Pwede po kayong magbigay ng inyo pong mga reaksyon, ha, mga katropa. Samantala, mag-Christmas countdown muna tayo!

Meron lang po tayong 8 o siyam dapat 8 pala, mali. Sorry lang, tao lang. 98 days, ang hirap takalugin ng 98 days. Siyam dapat 8 araw bago po ang Christmas Day. Kaya kami na po ang buwabati sa inyo ng advance Merry Christmas, mga katropa. Sana po ay mag-enjoy tayo, maging masaya, kasama ang buong pamilya. Yan ha, mag-celebrate tayo ng holiday season natin with our loved ones. At syempre, yung mga bonus, nakasanla na ba? Naisanla na ba yung bonus? Huwag naman sana.

0: Kaya Rochelle Villarosa Calampiano sa ante ko. Diyan po sa barangay Magsaysay sa Burlan, Palawan. Happy birthday! Mukhang matindi ang inuman dyan mamaya, ha? Maligayo, mga pinsan ko dyan sa Aplaya, ha? Birthday, relax lang kayo, ha? Okay, baka lasing ng iba sa inyo, ha? Drink moderate lang. Moderately lang. Jobit Basa, happy birthday! At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy, happy, happy birthday! Sana'y lumigaya po kayo sa inyo pong karawan. Bahala po kayo kung hanggang kailan nyo gustong mag-birthday. Basta masaya kayo, malakas. Yan ang gusto ng Yes 12 Clinic, yung nagbe-birthday kayong malusog at masaya. Dapat uminom kayo ng mga produkto ng Yes 12 Clinic para wala kayong karamdaman sa inyong birthday. Happy birthday! Happy birthday sa lahat! Samantala, punta muna natin yung mga headlines natin ngayong araw na ito. Headlines. Mga seaweed farmers sa bayan po ng Quezon, nabigyan daw po ng mga seaweed farm 500 million pesos water system project inaprobahan ng CHESA para naman sa bayan ng El Nido. Good news. Comelec Patarasa nagsagawa ng information drive para sa mga 2026 aspirants. China Coast Guard binangga ang barko ng BFAR kanina tanghali sa karagatan ng Palawan. Talaga naman, oo. Mga bakaw na pinutol sa isang lugar ng Quezon umabot na daw ng halos 10 hektarya. LGU San Vicente nagsagawa po ng mangrove tree planting activity. San Vicente nagmamangrove tree planting yun dyan sa Quezon, namumutol ng mga mangrove. Ano ba yan? Utility van para sa mga magsasaka sa bayan ng Brooks Point. Aba, dumating na! LGU Magsaysay, pinaigting ang mga hakbang laban daw sa African swine fever. Ating mga headlines, hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Serva Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cease the Pain Capsule, mga katropa. Mga katropa, meron na naman pong malungkot na balita, ha? Sa kabila ng pagsisikap ng ating pamahalaan na maproteksyonan yung atin pong mga eskwelahan. Bagamat hindi po ito nangyari dito po sa ating lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan, tayo po ay nalulungkot sapagkat dalawa po ang patay, pito ang sugatan sa pamaril po dyan po sa Banga National High School sa South Cotabato. Mga katropa, ha? Dalawa po ang naiulat na nasawi habang pito naman ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa Banga National High School ngayong araw na ito. Patuloy pa rin pong inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at motibo sa likod ng pamamaril. Mga katropa, yan po yung video niya, no? Yan yung mga biktima. Sinakay dyan sa tricycle. Tapos sa yung mga otoridad natin, meron ako nakita ang video kanina, talagang hinahabol nila suspect na ngayon. Gusto nating kung nakuha na ba yung suspect, no? Meron ba tayong ano bang pinakamalapit na XFM sa may South Cotabato. Yan. Meron tayong mga sister stations tayo doon sa malapit sa lugar. Ito'y nakakalungkot dahil nakaraan pa, meron na mga paghihigpit sa mga eskwelahan na ano pa rin. Meron pa rin nakalusot, meron pa rin namaril. Talaga naman, Yun ang yung mga anak natin nag-aaral ng mabuti sa eskwelahan, biglang may pupunta doon, mamamaril. Ha? Yun ang hindi natin maano, hindi natin lubos maisip. Bakit merong mga ganong pangyayari? Ang mga katropa. Ang hirap, no? Ang hirap isipin. Bakit kailangan mong mamaril? Ha? Bakit kailangan mangyari yung ganyan, ha? Na dapat ng eskwelahan tahimik. Ayon po kay Governor Reynaldo Tamayo, yung isang estudyante nasawi habang ginagamot sa ospital. Dahil daw po sa insidente, sinabi ng Banga Municipal Disaster Reduction Management Office na kagad sinuspindi ang klase sa lahat ng paaralan doon po sa bayan ng Banga. Mga katropa, no? Labis naman daw na nababahala yun pong Department of Education sa nangyaring pamamaril sa Banga National High School. Ay sino naman yung hindi mababahala? Diba? Sa nangyari? Nakaraan, nagpatupad na tayo ng mga measures. Pero nangyari pa rin talaga. Sabi ng DepEd, our immediate priority is the safety and well-being of our learners, teachers, and school personnel. We are closely coordinating with the school's division office, regional office, local authorities, and law enforcement to verify the circumstances and provide necessary assistance. Nakahanda daw yung DepEd na magkaloob ng psychological first aid at mental health and psychosocial support sa mga apektado ng insidente. Ha, mga katropa, so inaalam pa natin kung kanina may nakita kong pictures, inaalam pa natin kung yung yun ay ang suspect, no? Ay nakakasakit ng kalooban itong pangyayaring ito. At yan, ang nangyari dyan sa South Cotabato, nako, di ba nakaraan may banta-banta dito lang sa atin? Sa PNS, nako, mabuti na lang. Maagap yung ating mga otoridad. So, kaya walang nangyari. So, kailangan talaga pagkadating sa mga ganitong may mga information kang makuha, hindi mo isa sa walang bahala eh. Kahit na sabihin mo pang galing sa dummy account. Kasi nga, may nangyayari talaga. May totoo talagang pangyayari. No? Merong talagang kung papatay-patay yung pagbabantay mo, talagang malulusutan ka. Yan ang problema natin. Ha? Ang hirap isolve nung problema ito. Hindi to basta-basta lang na maghigpit ka. Tapos, wala na mangyayari. Kailangan consistent yung paghihigpit eh. Or yung kailangan natin, yung intelligence and yung information. Siguro palakasin ng mga otoridad. Yung intelligence gathering natin para yung suspect nagpaplano pa lang, hindi po makarating sa loob ng eskwelahan. May nakita pa lang, may kahinahinala, maire-report na. Oh. May madidinig ako sa mga experts sa mga ganun na kung malakas yung ating intelligence network, aba, yung krimen, aba, mapipigilan natin. Ito, nakailang beses na tayo, hindi pa natin na susolve talaga. Paano natin pipigilan yung mga pangyayari sa mga eskwelahan, mga katropa. Sento. Ha? Tulungan niyo nga ako mag-isip ng solusyon. Hindi ba talaga sapat yung paghihigpit lang, yung inspection lang? Kasi meron pa rin nangyayari. dapat ma-determine natin ito yung gunman. Ano ba problema niya? Di ba? Ano ba problema mo? Nabigo ka ba? Oh, may mga, ito as general na ha, hindi lang dito sa South Cotabato. So dapat malaman natin ano ba pinaghuhugutan ng mga gunman. Yung mga ganyan. Ano ba sama ng loob mo? Oh, di ba? Makakatulong ba kung magkaroon tayo ng mga seminars sa mga kalalaki? Hindi na siguro sa mga estudyante. So, ito, may narinig akong kanina pa ng yung video ng teacher. Sabi ng mga estudyante, outsider. Yun ang ano na lang doon eh. Di ba? So, ang hirap i-solve, kailangan sama-sama tayo. Community, school, gobyerno, mamayan, maghanap tayo ng win-win solution. Yun talaga yung kailangan natin. Hindi ito simpleng problema eh. Yung nangyayari sa mga eskwelahan natin, hindi simpleng problema ito. Na magdagdag ka lang ng pulis dyan, magdagdag ka lang ng barangay tanod sa eskwelahan, wala na. Wala nang magaganap. Paano yung ibang mga eskwelahan na wala nang makakayahan na kumuha ng blue guards, walang kakayahan na magpasweldo ng civilian guard? Ano ang mangyayari? Ha? Mga katropa. So ano pong masasabi niyo po dito, ha, mga katropa? Na naman! Meron na naman! Alam mo magiging epekto nito? Hindi lang sa mga tagadyan sa South Cotabato eh. Ang epekto niyan dito, matatakot yung mga magulang. Kahit dito sa Palawan, kahit dito sa Puerto Princesa, o kung saan lupalop ng Pilipinas, naku, matatakot na naman yung mga parents, papasukin yung kanilang mga anak. Oh. Kasi may nangyari na naman. Intelligence network. Isa sa mga nakikita nating susi sa pagresolba ng problema na nito. Kung yung mga otoridad, kaibigan niya nga, ang mga mamayan, may dumaan pa lang na may baril, may katatawag na kagad. Sir, meron ditong may baril. Dumaan sa may bahay namin. Sa may purok na ganito. Oh, papunta, mukhang papunta na school. O kaya, yung doon sa, mismong doon sa, kung saan nakatira yung suspect, nalaman nila, i-report kagad. Sir, may plano si ganito. Maraming punta yung gobyerno sa, maraming intelligence fund eh. Yung mga otoridad natin, baka pa pwede, palakasin natin yung ating intelligence network. Kasi nandiyan na eh. Nandiyan na yung banta. Oh. Yung mga otoridad, di natin tiyak dito sa eskwelahan na to, sa South Cotabato, kung mayroon bang nagbabantay. Mayroon bang mga pulis doon sa area? Kasi kung may pulis, hindi na makakaano yun eh. Ay kaya lang, sa dami din kasi ng eskwelahan, hindi rin kaya ng pulis lahat. So, yun nga, maraming factors bakit nangyayari ito doon sa psychological o sa mental health ng suspect. Baka mayroon din siyang problema sa mental health. Diba? Yung problema natin eh. Maraming mga dahilan. Pero ang pinakaayaw natin ay yung pikitil ka ng buhay. Kung ano may ang dahilan mo, wala pong rason para kumitil ang buhay. Ayan, may audio yan, di ba? May audio. Pwede natin pakinggan yung audio niyan. Ayan eh. Ayan yung tinutukoy ko kanina, may sinasabi yung ano eh. Pwede ba? Sige, subukan natin itong ano na ito, itong video na ito with audio. Naka-blurred lang po ito.
1: Uy, parang inspection yung dirihin, smart! Uy, panadakpan! Uy, panadakpan! Uy, pati!
2: Sir, paano ka makasunod, sir?
1: Inspection yung dirihin!
2: Sir, paano ka makasunod, sir?
1: Araw may nag-ubang ako, ano? Nga may pusil. Ginapangita niya pang gunman. Ti, ato siya, ti, oh. Ato siya.
3: Teka, may ganun na naranagan.
1: Ara ng mga pulis. Damo-damo sila. Ara ng mga pulis. Diyos ko.
2: niya.
1: Ay, susugin mo ko.
2: Outsider to, ang banggap na to si Janete.
1: Paano niyo nabalaan yung outsider to?
2: Wala kayong uniform, ma'am.
1: Pila kabilog.
2: Wala ko kayo tama, pero magandang saan pusil isa kabilog, ma'am. Tapos may nag-follow up doon.
1: May nakita ka? May pusil gid siya ga?
2: Oh, ma'am, basta shoot. Eh, may ganisya ko sa kamang batian, ma'am.
1: Amo ganito batian ko, tatlo ba? Pak, pak, pak.
2: May kuwaon, tanay ko. May kuwaon, tanay ko sa ligtan.
1: Hindi ka mo magwa, ga. Hindi ka mo magwa.
2: May ginapit ka rin ko sa black section, ma'am. Pag-uwan na gano'n.

0: Bisa Pak Engineer.
1: Way pa na dakpan, way pa na dakpan. Way pati.
2: Sir, paano ka magsunod, sir?
1: Inspect, sunod din eh.
2: Sir, paano ka magsunod, sir?
1: Araw may nag-ubang akuan, oh. Nga may pusil. Ginapangita niya pang gunman, ti ato siya, ti, oh. Ato siya, ti, ato siya.
3: Saka may ganun na naranagan.
1: Ara na mga pulis, tumudamo sila. Ara na mga pulis, Diyos ko. Ay, sus, ginuo ko.
2: Outsider to, nabanggap na to si Janet.
1: Paano nyo nabalaan yung outsider to?
2: Wala kayo uniform, ma'am.
1: Pila kabilog.
2: Wala ko kita, ma'am, pero magandang isang pusil isa kabilog, ma'am. Tapos may nagpalo-up da son.
1: May nakita ka? May pusil gid siya ga?
2: Oh, ma'am, basta shoot. Eh, may ganit siya ko sa kamang batian, ma'am.
1: Amo ganito batian ko, tatlo ba? Pak-pak-pak.
2: May kuwaon, tanay ko. May katuon, tanay ko si Rigta.
1: Hindi ka mo magwa, ga. Hindi ka mo magwa.
2: May ginapit ganito si Black Section, ma'am. Mag-uon na gano'n.

0: Kanina po yan, mag-aalauna ng hapon ha, sa Banga National High School, dyan sa bayan ng Banga, South Cotabato. Mga katropa kung saan, 5 kataong sugatan kabilang ang suspek at 4 na sudyanteng 14 na taong gulang. Ha, mga katropa, yung ginamit daw caliber 45 na baril. Merong ano, merong nakahiga, di ba, may pinapiksura na ano, may caliber 45. Sugatan din po at kasamang dinala na po sa ospital yung suspek. Ayon sa ulat, hindi ito nakasuot ng uniforme ng paaralan at patuloy pang inalam ng Police Regional Officer kung estudyante rin ba ang suspek. Pero doon sa video na pinanood natin kanina, ilunggol lang siya, pero maintindihan naman, halong Tagalog, na yung parang nagpanggap na ano na estudyante, sabi nung lalaki. Yung malamang estudyante rin yung kausap niya kasi yung teacher o yung ma'am, tatlong putok yung narinig nila, mga katropa, tatlong putok ng baril, o bagamat hindi nila nakita yung baril, no, tinatanong ng teacher yung isang lalaki, sabi niya, ma'am, hindi nakita pero narinig nila yung tatlong putok, yun yung narinig ni ma'am. Caliber 45, mga katropa, no? Talaga naman. Kaya talagang kailangan po natin, kailangan po natin ng matinding solusyon dito. Kailangan talaga. Hindi ito basta-basta, hindi ito basta-bastang problema lang. Pwedeng mangyari sa Metacloban, nangyari sa ibang lugar, dito sa South Cotabato, sa Sambuanga nangyari, pwede rin mangyari dito sa atin, sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, kaya kailangan natin masolusyonan kaagad, ma-preempt natin yung ganitong problema, mga katropa. Kailangan ma-preempt natin. Kung po pwedeng yung PTA, na makialam na, sausapin yung SPTA dito, School PTA, mag-volunteer na na gumawa ng hakbang yung SPTA, mga katropa. Malaki magagawa ng SPTA dito eh. Yung may mga magulang na 'di ba nakatambay lang din sa school. So mag-check sila tsaka mag-volunteer siguro, magbantay. Kasi yung guard ay yung blue guards, isa lang naman yan, hindi kaya pasweldohin pa nga eh. Baka pa pwede, tulong-tulong na. Yan ha. Tulong-tulong na tayo dito, mga katropa. Kayo pong nakikinig, ano po suggestion ninyo? Ha? Kayong nanonood, ano po suggestion ninyo para yung mga pangyayaring ganito, matapos na. Matuldo ka na natin. Grabe yung mga pangyayari. Ngayong taon talagang sunod-sunod, mga katropa. At hindi natin alam kung saan school ang kasunod, ha? Yun ang nakakatakot eh. Hindi natin alam kung saan school ang susunod na may mangyayaring ganyan. Na posible na ang anak natin ang mabiktima. Huwag naman sana. Kaya nga, kailangan na itong whole the nation approach. Hindi na barangay, hindi lang pulis, hindi lang mga teacher, mga magulang, kundi sama-sama. Sama-sama talaga tayong magmumuno ng hakbang. Pag-aralan yung behavior ng suspect. Yung nakaraan, 'di ba, nabully daw eh. Oh, so kung bullying yung problema, gumawa ng mga pamaraan para yung bullying na 'yan ay matapos na rin. Oh, ito, hindi pa natin alam. Dahil nasa ospital pa, yung suspect, hindi pa natin alam ano ang kanyang dahilan, bakit niya ginawa ito. Na gaya niya lang ba ito? Napanood niya lang? Maraming question. Saan niya nakuha yung caliber 45 niya? Ito ba ay lehitimong gun owner o ninakaw niya lang din yung baril? Or may kapamilya siyang otoridad? 45 yan, hindi basta-basta ang gagamit yan eh, ang nakakabili niyan. Hindi basta-basta. Depende pa sa klase ng 45 mo. Kung mas mahaba, 46 yun, engineer. Hindi. Kidding aside, kailangan talaga magtulong-tulong na tayo dito. Gumawa ng solusyon, mga katropa. 4:28 po ng hapon. Panalangin natin, huwag naman sanang mangyari po dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan. Huwag naman po sana. Merong mga pagbabanta, yung mga pagbabanta na yan sa Facebook, sa group chat. Kaya natutuwa tayo sa mga otoridad natin. Ganun pa lang, kahit meron pa lang chat na ganun, sineseryoso. Ay, mahirap na hindi seryoso yun. Malay mo kung matutuhanin nga, kahit dummy account yun. Diba? Yung, diba? Nakakatakot yun. Magkakaroon ba tayo ng mga, baka magkaroon ng casualties. Ayaw natin mangyaring ganun. So, kung may katawagan dito sa Palawan eh, minus bantay, perde. Kaya huwag tayo magpahinahina ng bantay natin ha. Dahil minus bantay, perde. Delikado, delikado. Huwag tayong magpa yung ating mga ginagawang security, paghihigpit, kung ano mang tawag nyo dyan, eh huwag nating, huwag tayong magkukumpiyansa. Habang hindi tayo nagkukumpiyansa, gumagawa tayo ng mga hakbang, iba pang hakbang, para mapalakas natin yung mental health ng ating community, yung ating mga kabataan, yung bullying, mawala yan. So, hindi man totally mawala, ma-eradicate natin yan. Makagawa tayo ng mga regulasyon para yung mga napapanood nila sa social media, si ano nga, isusumo na si Meta CEO. O, di ba, si Mark Zuckerberg, isusumo ng ano eh, ng kamera, pagpapalawanagin. Kung yun ang dahilan, iba na natin 'yan yung ano, yung Facebook doon sa mga minor de edad. Hindi lang Facebook, yung kahit anong mga social media platform na makakasira sa atin pong mga kabataan, sa utak ng ating mga kabataan. Alam mo, pansin mo 'yan pagka minsan na naiinip sila na ano sila, may ginagaya nila 'yan eh. Para inutusan sila yung mga games, 'di ba? Yung Roblox. Meron pang mga games na iba. O inuutusan ka na gawin mong ganito. Abay natanim sa isip ng bata. Ay masama pala yon, ay ginagawa na, yari na. Ay mga magulang, monitor din po natin yung mga anak natin ha. I-monitor natin. Yan ang pinaka-importante rin. 30 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Sa ating pagbalik, papuntahan natin yung detalye ng ating mga balita. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik kami makalipas lamang ilang patalastas.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
4: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Oh.
4: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med
16: Plus at Bril Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: 9:39 ng hapon. Magandang hapon muna kay Robert Enriquez. Iwan naman ako nanonood ng live mo, sir, dito sa Nara. Magandang hapon dyan sa mga taga-bayan ng Nara, ha? Ding Sir de Australia, magandang hapon katropang Mike at Sherdan. Thank you. Hannah Diaz, magandang hapon. Sa bayan pala ng Nara, may pinapaanaw si Kagawa Jonathan Soto, eh. Parang sa Nara yun ang gaganapin, eh. Sandali, ah. May Kagawad Soto. May pinapaanaw siya, eh. Mamaya, hanapin natin kung makita. Ayun, shooting competition. Ito nga, sa Nara nga ito. Sa shooting competition PPSA Level 1 Sanction Match, September 26 to 27, 2026, LGU Nara Shooting Range. Ayan, paki-flash mo lang, engineer, ha, sa DC. Dalawa ito, eh. Dalawa, eh. Yung speaking of Nara, Palay Festival Shooting Competition PPSA Level 1 Sanction Match, September 26, 2027, LGU Nara Shooting Range. Yan, ha? Si Kagawa Jonathan Soto yung range officer dyan, eh. Akala ko tapos na yung Palay Festival. Meron pa pala. Ayan, sa mga mahilig mag-shooting, ha? Bumaril. Ako dati gusto ko rin matuto dyan, eh. Kaya lang, nung high school ako, yung pre-practicean ko dyan, engineer, yung pana. Mangingisda kami, kaya yun ang baril namin, alam mo, digato. Yung parang baril din, ganoon, tapos babarilin mo yung isda. Digato ang tawag namin doon, eh. Doon tayo nag-practice doon. Ayun. De, pero ngayon, medyo marunong na rin tayong bumaril. Lagi tayong tinuturuan ni Kagawa Jonathan Soto. So, ano kayo dyan, ha? Sumali kayo dyan, ha? Palay Festival Shooting Competition PPSA Level 1 Sanction Match, September 26 to 27, 2026. So, next, ano na yan? Next week na yan. LGU Nara Shooting Range. Yung isa pa. So, maliban dyan, yung mauuna, ngayon pala, ngayong araw. Ngayong araw, tsaka hanggang bukas, yung third GSB Congressman Hill Acosta, Congressman Hill Kabarangay Acosta Junior Cup 2026 IPSC/PPSA Level 1 Sanction Match, Handgun PCC and MR 8 Stages. Yan. September 18 to 19, Iwahi Prison and Penal Farm Shooting Range, Wild Boar, hosted by Wild Boar Iwahi Saturday Shooters Association Incorporated. Kaya pala wala ka sa session natin, nandyan ka pala sa Iwahi, ha? Oh, yan yung mga mahilig bumaril. Pag may baril kayo, yan ang yan. Sumali kayo sa mga gun club at sumali kayo dyan sa mga shooting competition na yan. Mrs. Opal Maris, maulang hapon, Sir Mike. Umulan na ba? May sinampay pa naman ako. Dito pa umulan sa atin? Sinampay ko yung kapote ko, eh. Kahapon, ganun din. Sinampay ko, paglabas ko, basa na, eh. Alaga naman, oh. Ingat kayo, ha, sa mga pagulan. Ay mga mabababang lugar na binabaha. Punta tayo sa ating mga balita. Mga seaweeds farmers sa bayan ng Quezon nabigyan daw ng set ng seaweed farm, baka equipments ito, ha? Alamin na natin ang detalye ng balitang yan, katropang Ray El Caran! Live report!
1: Nabigyan ng mga farming tools mula sa BIFAR Regional Office. May marupa ang mga rehistradong mga seaweed farmers mula sa 14 na barangay na siyang nasasakupan ng kasong Palawan noong Setyembre 17, 2026. Ayon sa ulat, tumatayang nasa 200 ang nabahaginan na ginanap sa NFA warehouse ng munisipyo, habang isa sa mga naipamahagi tulad ng mga rolyo, lubid, float, straw at iba pa. Samantala, ayon naman sa ahensya na ang layunin umano nito ay upang bigyan ng suporta at tulong ang mga seaweed farmer sa ilalim ng Enhanced Partnership for Sustainable Development Program para mas lalo pang mapalakas ang aquaculture sa lalawigan. Iyan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray El Gran, XFM News.

0: Yung Mayor Edna Gacotlim at Vice Mayor Joel Rosento na lumagda sa kasunduan para sa lokal na pamalaan. Naroon din ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, kinatawa ni Congresswoman Mami Rose Salvame, mga department heads at iba pang stakeholders. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagtugon sa matagal ng problema sa supply ng tubig sa El Nido at magbibigay ng mas maasahang serbisyo para sa mga residente at mga turistang bumibisita sa bayan. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng El Nido sa Tiesa sa pagpupundo sa naturang proyekto na itinuturing na mahalagang hakbang upang matugunan ang pangmatagalang pangailangan sa tubig ng komunidad at turismo. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Bilya Mucha, sa kaugnayan niyan. Kaya ba natin, sir, yung statement ni Sir Mark Lapid? Naka-post, pwede ba nating ma-play? Ayan, ano yung natin? Yung panayam ni Kagawad Bilya Mucha. Pati na rin yung kay Mayor ng El Nido. O i-ano natin para mapakinggan ang mga taga El Nido. Yung statement mismo. Maganda itong programa na ito dahil nga problema yung ano, tubig dyan sa ano, sa El Nido, di ba? Meron tayong problema sa tubig dyan. So pakinggan natin itong statement mismo ni dating Pampanga Governor Mark Lapid na siyang presidente ng Tiesa ngayon. Mga katropa, yung Tiesa, yan yung tourism, infrastructure. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Yan ang ano niyan. May pondo, malaki pondo niya nila eh. Malaki ang pondo niya nila. Kaya nilang mag-fund ng mga malalaking proyekto. Katulad dyan, 500 million pesos yan, ha? Nandiyan si, ano, si... panoorin natin, pakinggan natin yung panayam ni Katropang Bilya Mucha kay Tiesa Chairman or President Mark Lapid.
2: Mga katropa, si Dr. Mark Lapid. Dr. Mark, anong meron?
3: Actually, now it's a MOA signing for the implementation of the 500 million na grant support namin for the project for the water system of El Nido. So ito po yung upgrading at saka expansion ng water services and storage different facilities for the municipality. We all know we have an issue with water. So,
2: so that's great news para sa taga El Nido at mga turista. Excited sila. Kailan kaya yan marirealize nila? Mararamdaman?
3: Nakapost na po. So it's gonna be starting by next month. So hoping by next month start na sila. Kasi we already posted it. So nasa bidding procedure na po sila. So nandiyan ako yung pera kompleto niya. So it's just a procedural process under the law. Ginagawa po namin. So magsisimula na po.
2: Sir Mark, yung challenge niyo po para sa ating LGU, particular kay Engineer Meadows.
3: The total of 700 million na kailangan for the second project based on the LS. There is phase 1 and phase 2. So the phase 2 is the 200 plus million. So ang challenge ko for the local government, give me at least 40% to 50% of the first phase 1, which is the 500 million, and then I'll deliver you yung kulang pa na 200. Kami na magkukumitod, yun ang hanapin sila. Kami na magsusunod.
2: Okay. Mensahe sa taga El Nido at mga turista, now na meron na tayong ganito.
3: Ayun po, sa ating mga kababayan, of course, dito sa El Nido, medyo konti-konti, pero ayun na po ang tulong na dito na po. Galing sa Tiesa, dito po sa pamamagitan ng travel tax na binabayad ng ating mga kababayan pag lumalabas sa ating bansa. Ito po ang pera na ginagamit ng tourism sa Puerto Rico ng aming opisina. So, huwag niyo kayong mamamba. Ito na po, nandito na po ang Tiesa para tabunayan mo rin yung pangalaman. At matatapos at matatapos, may tatawag po natin ito ay sama-sama tayo at tulong-tulong.
2: Thank you very much, Omar. Congratulations.
1: Medyo maingay lang talaga doon sa air.

0: Yeah, no? Marami kasi nga tao, pero ito nga, El Nido Water Supply System, ha? Na pinunduhan po ng Tourism and Infrastructure and Enterprise Zone Authority CHESA, headed by its Chief Operating Officer, Mark T. Lapid. Mga katropa, yung mga travel tax na binabayad ng ating mga kababayan kapag lalabas ng ibang bansa, pagpupunta ng ibang bansa, ito ay napupunta sa CHESA at yun nga, sa mga tourism destinations, pwede silang mag-fund katulad ng El Nido, mga katropa. So next month daw, sisimula na yan. Ha, mga katropa, ha? So maganda yan kasi problema tayo dyan sa tubig eh. Ano namang masasabi ng lokal na pamahalaan, yung kay Mayor ba na dyan din, sir? Sige, okay na yun kay Mayor? Sige. Pakinggan natin, panoorin natin yung statement naman ni Mayor Edna Gacotlim.
1: This araw, tayo po ay nagkaroon ng new signing for the El Nido Water Supply na nanggaling sa CHESA sa pangunguna po ng ating mahal na operasyon Dr. Mark Lapid at on behalf of local government unit, kami po ay doon po sa nagpapasalamat dahil lang po ang priority po dito sa bayan ng El Nido ay water system. Kaya hindi lang po sa mga mapapakinabangan ng presidente, hindi po ito ay mapapakinabangan ng lahat po ng mga turista, mga bisita, dahil lang po ang El Nido is a tourism destination. Kaya maraming po salamat at inaasahan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng El Nido na magkaroon pa ng additional mga infrastructure project at yung mga needs sa tourism at maraming salamat. Mabuhay ang CHESA, mabuhay ang bayan ng El Nido.
0: Ayon si Mayor Edna Gacotlim, so makikinabang hindi lang yung mga residente, kundi pati po yung mga turista, yung mga lahat ng mga taga-El Nido sa El Nido water supply system na itatayo dyan, no? O, diba? Meron na din sila, pero itong pondo na ito mula sa CHESA, talagang malaki ito, 500 million ito eh. Talagang mapapaganda yung water system. Kasi dyan, pagka sa El Nido ngayon, diba? Nakakatakot ang minunan ng tubig eh. Pagka pumunta ka dyan, may pangamba ka eh. Baka sumakit yung tiyan ko. Kasi sabi nga nila, yung tubig daw, hindi maganda. Pero pag ito, meron ng magiging maayos na yung water system ng bayan ng El Nido. Diba? So yan naman ang gusto natin eh. Sa yung El Nido, dahil yan talaga ang number one tourist destination sa buong Pilipinas, buong mundo pa nga eh. Diba? Maging magkaroon ng maayos na water system at safe yung mga tao, safe yung ating mga kababayan, hindi lang yung mga locals, kundi yung mga turista po natin. So, sana nga po, salamat Sir Mark Lapid, yung dito sa Sabang, kasi may mga signing na kayo, may pondo na kayo dyan, sa Sabang, dito sa Puerto Princesa, hanggang ngayon, drawing pa rin. Literal na drawing kasi nasa architectural design pa lang, noon pa lang. So hindi yung drawing na yung kantsawan, 'di ba? Yung outing drawing. Ito talagang literal na doon pa lang sa design. Dino drawing pa lang talaga yung pier. Oh, at sabi ni Mayor Veron, mukhang nagkasundo na rin yung architect ng city at ng architect ng CHESA. Yung mga consultant kasi ng CHESA papalit-palit ng design eh. So ngayon, yung drawing na 'yan, so, pag napagkasunduan na ng city government at ng CHESA, yung design, pupunduhan na po yan. Magkakaroon ganyan din. Mua signing para dun sa wharf ng Sabang. Magandang wharf. Magandang pantala natin. Medyo matagal-tagal na ito. Na pinangako ni Sir Mark Lapid, yung ating CEO dyan sa CHESA, sana nga, bago matapos yung termino ni Mayor Lucille Obeyron, ay maumpisa na yan. Kung hindi man matapos yung gusali, importante maumpisan at magkaroon ng pondo yung drawing ngayon, yung plano, siyempre yung architectural design, drawing talaga yan, ay maisa at katuparan. Yan ang gusto sana natin. Congratulations, bayan ng El Nido, ha? Sana tuloy-tuloy na yan. Samantala sa iba pang balita, yung Comelec Batarasa, nagsagawa raw po ng information drive para po sa 2026 aspirants. Sana all, ha? Hindi kayo naniniwala mapupospon yung barangay election? Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
2: Live report! Maagang paghahanda para sa malinis na halalan ang sinusulong ng Commission on Election ng Comelec Batarasa matapos magsagawa ng information campaign for 2026 aspirant nitong Martes sa Batarasa Town Center sa Function Hall. Sa naturang aktibidad, inilahad ng Comelec ang kompletong gabay para sa nais tumakbo kabilang ang mga batas, panghalalan, alituntunin, documentary requirements, filing process at mga ipinagbabawal sa panahon ng kampanya. Binigyan din ang ahensya na ang mahalagang may sapat na kaalaman ang bawat individual upang maiwasan ang anumang paglabag na maaring mauwi sa diskwalipikasyon o kaso. Aniya, hindi lamang ito ba sa seminar kundi paghahanda upang masiguro na magiging maayos, patas at mapayapa ang daloy ng eleksyon sa bayan. Patuloy naman ang Comelec sa pagsasagawa ng mga information drive bilang bahagi ng kanilang mandato na itaguyo ng tapat at mapagkakatiwalaang halalan sa buong bansa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Salamat ka, tropang Dennis. Actually, sabi ni Comelec Chairman George Garcia kanina sa isang panayam sa National Network, tuloy-tuloy talaga yung preparation nila kasi baka kung sakali man na hindi pirmahan ni Pangulong Marcos yung batas, abay wala silang problema, ganoon pa rin yung preparation nila. Pero sabi sa akin ng kausap nating mga PNP personnel, kung tuloy talaga yung eleksyon, bakit walang nagaganap na mga meetings yung mga security forces? Hindi nagpapatawag yung Comelec? Aba talaga naman, ha? Unlike daw nung mga nakaraan eleksyon na 3 months before election, aba, sunod-sunod yung mga meetings. At pag mga dalawang linggo, isang linggo na lang, tatlong bisis na nga mag-meeting sa isang linggo. Kasi malapit na. Pero doon ngayon daw, kaibahan, hindi nila nararamdaman yung Comelec. Siyempre, yung calendar of activities, tuloy lang yan. Pero yung mga di ba, yung mga meetings na gano'n, bakit ka pa mag-aaksaya? Hindi na nga matutuloy eh. Yung mga gano'n. Yung mga behind the scene. Yan talaga lang, ha? Pero maganda na rin, matuloy! Ako gusto ko rin matuloy eh. Pero wala lang tayong pera ngayon eh. Wala pa tayong naipon na pang bili ng tarpaulin. Yan ang magiging problema natin. Pero bahala na si Batman. Baka mag-donate kayo sa akin. Samantala, sa iba pang balita, China Coast Guard binanggay ang barko ng BFAR kaninang tanghali. Nako, dito po yan sa kalagatan ng Palawan. Katropa natin sa balita, IZ Pacaldo.
3: Live report. Binangga ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datumagat Salamat ngayong Biyernes sa baybayin na sakop ng Palawan habang naghahatid ng tulong na krudo sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagdulot ang pinsala sa starboard side o kanang bahagi ng barko ng BFAR ang nangyaring pagbangga dahil sa insidente na baluktot, naalis at natanggal sa pwesto ang mga metal support at iba pang kagamitan na naturang barko. Nangyari ang pagbangga isang araw matapos matagumpay na maiahon at maipalutang muli ang BRP Datumagat Salamat mula sa pagkakasadsad nito sa hasa-hasa shoal. Yan na balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang IC Pacaldo. Talaga naman, ha, China, ha. Grabe naman kayo, ha. Yan na naman tayo, ha. Kakatapos nyo lang magpaputok eh. Ngayon ang bangga na naman kayo. Ano ba kayo magawa sa buhay ninyo? Talaga naman, oh. Palibasa, malaki kayong bansa, nang bubuli lang kayo. Ganun ba yun? Exacto, alas 5 na po ng hapon, mga katropa, mga balita nyo po na pakingatid po sa inyo ng Vision X Plus Capsule na meron pong sangkap na beta-carotene, lutein, vitamin E at zeaxanthin na tutulong para po maibalik ang linaw ng ating paningin. Ako, kung dati malayo kayo, hindi mo na makita yan. Eh, kailangan mo na ng Vision X Plus Capsule, mga katropa. Lolo, lola, nanay, tatay, kuya, mga anak natin na kahit na 40 ka pa lang, 40 years ka pa lang babad ka sa gadget, babad ka sa cellphone, babad ka sa computer, lalo na yung mga ano pala, yung mga nanay, kasi minsan pagka nanganak sila, naapektuhan yung mga ganyan nila, yung paningin nila Narinig ko lang yun ha, sa mga nanay. So ito kailangan ninyo, Vision X Plus Capsule para maibalik ang linaw ng ating paningin. 5:01 ng hapon, magbabalik pa yung programang Asintado. Huwag po kayong aalis!
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
8: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, ringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansone Gold Coffee Mix.
7: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
8: Sansone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Sansone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Ang Sansone Plus Gold Herbal Capsule, Sansone Gold Coffee Mix at Sansone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3!
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
22: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
23: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3 Soft Gel Capsule, para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
26: Ha! May pimples na naman ako!
27: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
28: Santon Plus Herbal Oil.
30: Isang pahid lang sa puso.
28: Desminoria.
30: No more.
28: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
22: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: 5:12 ng hapon, mga katropa. May good news din tayo ngayong araw. Dahil po kanina umaga, pinasinayaan na po yun pong tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito pong extension office ng LTFRB Mimaropa. Dati, meron yan dito, meron na siyang dati dito sa May Manalo, pero mas maganda dito sa integrated government center natin dito po sa May dating terminal diyan sa Barangay San Jose. Nakita ko si Governor na andoon kanina, no? Ah, siyempre si RD Eric Bautista, siya po ang kasama ni Governor na nagpasinaya ng gusali na yan ng building na yan na binigay o pinagamit ng city government. Yan po, may memorandum agreement na pinirmahan po yan sila noong 15 sa opisina ni Mayor Byron. At kanina nga, abay, naganap na. Talagang napasakay na, talagang iginawad na, pinagamit na yung gusali na dyan, yung kwarto dyan sa LTFRB. Ano po ang advantage niyan? Hindi na kayo pupunta doon sa Mindoro, sa Calapan. Alam mo yung magkano binabayaran lang pala sa prangkisa pag mag-apply ka ng franchise? Mahal na daw yung 2,000. Kaya sabi ni RD Bautista, itong extension office, opisina sa Puerto Princesa, yung mga middleman, wag na kayong magsiganap pa. Pagsilayas na kayo, middleman. Dahil ayaw ni RD na may mababalitaan na may nagbayad ng 50,000, 100,000, 200,000 para lang maglakad ng prangkisa. Or kung ano man yung kailangan nyo sa LTFRB. Mahal na nga pala tayong 2,000 eh. Oh, mga middleman, oh, magbago na kayo. Mayroon ng tanggapan ng ano dito ang LTFRB. Kayo namang mga magre-renew, kukuha ng franchise, lalo na ngayon, yung mga motor taxi natin, pinapayagan na yan. So mag-apply na yan sila after ng magbigay ng slot yung City Council para sa pilot testing, tapos mag-apply na yan sila. So yun ang ano doon. So marami nang mag-apply na mga kukuha ng prangkisa. Ay nasa 2,000 lang pala eh. Yung mga franchise dyan. Kasi napapalitaan natin, may nagpapalakad papunta ng Mindoro, 50,000. May 200,000 pa nga. May 100,000 pa. Ayun pala eh, mura lang pala. Oh, yan ang isa sa mga masusolve na problema. Yung pagkakaroon ng middleman na napakamahal, maningil. At yung biyahe, pagpupunta ka doon, yung gastos ng mga magre-renew, kukuha ng prangkisa, siyempre, airfare, papunta ng Manila. Papunta ng Manila, o galing papunta ng Manila, Puerto Manila, eroplano, kaya pwede kang magbarko. Pagdating ng Manila, anak ko, magsasakay ka ng bus, papunta ng Batangas. Papunta ng Batangas, galing Batangas, ay sasakay ka ng barko, papunta ng Calapan. Manila, bus, papunta ng Batangas, Batangas, magbabarko ka, Roro, papunta ng Calapan. Ay, siyempre, mag-hotel ka pa doon. Hindi ka naman isang araw masikaso yan. Tapos pabalik pa yun. Naku talaga, gastos! Di ba? Kaya siguro sabi ng middleman, magastos eh, kaya 50,000 ang singil ko sa inyo. Kasi airfare, kasama, may mga charge. Ha? Pero ngayon po, masosolve na yung gastos na yan. Diyan na, malapit na. Kung taga-puerto ka, ayan, lapit-lapit yan. Taga-munisipyo ka, ay pupunta ka naman ng puerto, malapit lang. Walang kahasil-hasil. Pwede kang, kung kompleto papeles mo, mabilis nang i-release yan. Pwede kang umuwi sa hapon, balik ka na naman ka na bukas. Ganun lang yun eh. Ano sabi ni RD, Regional Director? Narito po mga katropa, pakinggan po natin mga kaibigan.
1: So itong extension office, dito na magsasabi at pagdarating yung transport sector. At hindi lang yung kalimitan mga reklamo ng mga transport crew natin, particular na sa mga pansektor, eh matagal daw yung pag-process. Ngayon po ba mas mapapabilis na?
2: Siguro po nung dati nakatagalan, pero ngayon nung simula ko na nag-assume ako ng office last year, kahit yung tanongin niyo po yung mga nasa transport, mabilis. Mabilis po tayo mag-process ng pabilis. So kailangan lang po talaga i-verify, transmit lang sa regional office. Pinapadala po natin na wala po tayong pending. Yun po, very proud to say, wala po kami pending ngayon na mga applications. Dati ako pang-release po lang.
3: Motor taxi, sir, posibilidad ba mabigyan sila ng prangkisa?
2: Mabibigyan po. Kasi mayroon na siyang MC. Nag-release ng DOTR na MC na ang FFRB na ang magpuproseso ng PA, ng mga permits ng motorcycle. Sa ngayon pa nga lang, wala pang slots dito sa Puerto Princesa, sa Palawan, wala pa. So, kaya kapag sa meeting ng Sangguniang, sinabi natin sa Sangguniang, for pilot testing, but request kayo, kailangan kayo ako pinag-start kung gusto nyo for Puerto Princesa o for Palawan. So ngayon, mag-iintay tayo sa kanila. Pero sa FFRB, wala pa pong available na slots, wala pa pong approved slots. So mag-iintay natin yung endorsement sa Sangguniang.
3: Yes, sir, yung isa pa, yung sa mga gaya na iba mga sasakyan ng kotse na Grab, halimbawa, yun po ba yung kailangan pa ng prangkisa ng bulas?
2: Opo, kailangan po. Yun yung mga TNVS. Kailangan po. So sa ngayon, yung 100 approved slots for TNVS, napunta na po yan. Si Grab at si Operize lang yan sa kanya. So, titignan din natin kung kailangan pong mag-request ng mga panibagong slots, kung kinakailangan pa ba. Eh kasi ang problema, kung mag-release tayo naman mag-release ng mga slots, eh kikita pa ba? Kagaya kahapon, sinabi ko sa transport meeting, eh kaya namin mag-request, sabihin natin na 1,000 slots, pag pinapapailing lahat ng mga nasa transport, di ba? So kung mag-release tayo na mag-release ng slots, hindi na makikita na ang mga nasa transport. So kung napakandami ng TNVS, ng Grab, ng OPA, o may iba pang papasok, meron may si Joyride, di ba? Nasisimplify na siya. Eh sabihin mo na nasa 200, 300 na sila, plus motorcycle taxi, plus UV Express, plus yung mga tourist transport. Eh, hindi nakikita mo yung sector ng transportasyon. May mga tricycle pa tayo. Yun, nakita niyo hapon sa Sangguniang, sila nagre-reklamo against sila sa motorcycle taxi. Totoo nga, dahil tatamaan sila. Mas mura yung motorcycle taxi dahil susundin kami sa harap ng bahay mo. Yung tricycle, punta ka dun sa pilahan o paparahin mo pa.
1: Hindi, matanong ko lang rin po, dahil ay yung utla natin, hindi sa Malawan, kung ma-approve ng DOT na, tapos yung kumukuha ko ba ng mga sasakyan ng mga prangkisa?
0: Hindi marinig. Hindi maintindihan eh. Maingay yung audio ni RD. Pero maganda po yan, meron tayong LTFRB dito. Okay, bago tayo magpatuloy, batiin ko lang mga taga Shake Shack Pacific Place. Si Beth, si Yasmin, tsaka si Cash. Galing yan ka sa ating ko kay Ate Tess, mga taga Shake Shack Pacific Place dyan sa Hong Kong. Nakikinig, nanonood sila ngayon. Happy listening and happy watching sa atin pong sa inyo pong lahat dyan sa Shake Shack Pacific Place. Ano, pag nakapunta ako dyan sa Hong Kong, dadaan ako dyan sa inyo. Pakainin niyo ako. Ha? Libre, ha? Balikan lang natin itong atin pong usapin. So, maganda po yan na dito na ipoproseso sa Puerto Princesa yung mga pag-apply ng prangkisa. Katulad niyan, yung sa mga TNVS, 100 slots, no? Yung binigyan, pero puno na po yan, yung Grab, tsaka yung OPA Ride. So, yung mga kotse na pwedeng mamasada, so 100 slots po yan. Puno na yung slot niyan. At dito na proseso, yun ang kagandaan pag may opisina, yung LTFRB dito, aba, ay dito na po na, yan, dito na magpapa-renew. Okay, mag-a-apply ng prangkisa. Katulad din kagawad Soto, kung gusto niyang maging TNVS, kaso lang, ubus na yung slot eh, kagawad Soto eh. Pero kung magdadagdag, sabi ni Arte, titingnan pa, kung magdadagdag, abay, pwede ka mag-apply. O kaya naman sa motorcycle taxi, si engineer, di ba? Si soon to be engineer Soto, yung anak ni Kagawad Soto, abay, nag-motor taxi yun. So, pwede na siya mag-process, no? Para magkaroon ng provisional authority. Dito na lahat yan sa Puerto Princesa. Hindi ka nagagastos pa papunta ng Mindoro. Magre-renew ka yung mga multi-cab dati, yung mga shuttle, pag magre-renew na mga prangkisa, yung mga public utility vehicle, may kailangan sa LTFRB, hindi na kayo pupunta ng Mindoro. Nandito na po yan sa Puerto Princesa City, mga katropa. 5:24 ng hapon, last day bukas pa po tayo kong hilwad kanina na ano ko na yan, na-flash ko na. na-promote ko na kagawan Soto, na late ka ng tune in eh. Na-promote ko na yung shooting competition dyan sa Iwahig at saka doon sa Bayan ng Narahan. Sabi ni kagawan Soto, yan ha. Sige nga, isa pa nga kasi nanonood si kagawan Soto eh. Yung para bukas. Oh, yung diyang 3rd GSB, Congressman Hill Cabarangay Acosta Jr., Cap 2026, IP, ayan o, talaga naman o. Siya kasi ang ano dyan eh, magcha-champion. Ikaw naman magcha-champion dyan, Kagawad Soto. Yan ha. So yan ha, manood kayo. Pwede bang manood yung public dyan? Oh, siyempre, pang mayaman na laro yan eh. Yan ha. So pwede kayo dyan sa yung mga shooters, welcome dyan sa Iwahig Present Pedal Farm Shooting Range hosted by Wild Boar Iwahig Saturday Shooters Association Incorporated. Siyempre, yung magaling na range officer natin si Kagawa Jonathan Soto. Okay, so balik lang natin to. Sinigwi lang natin to. Maraming sasakyan si ano eh. Kagawa, pwede mo bang i-ano doon? Pwede mo mag-ano ka ng franchise, no? Para dyan sa maging TNBS ka. Yan ha. Oh, para maging pwedeng mamasada na, oh, 'di ba? Oh, tsaka garantisado 'yung serbisyo, 'di ba? At may LTFRB, 'yung middleman, huwag ka nang mag-middleman diyan. Edgar Entia Baga, katropang Mike na ikinig ako sa iyo dito sa barangay San Miguel. Salamat po. Oh, 'di ba? Sir Edgar, 'yung mga middleman, wag na mag-middleman. Magkano lang babayaran pala sa LTFRB? Nasa 2,000 lang eh. Tapos sinisingil nyo ng malaki, ng mataas. Talaga naman, oo. Huwag ka nun. Magagalit si God. Minus ka sa langit niyan, boy. Minus ka niyan sa langit. Kaya huwag kang maniningil ng mahal. Ha? Wala na yung middleman, ha? May statement dyan si CRD kahapon eh. Hanapin ko yun mamaya. Iyan na natin yun. Yung kanyang ano niya na wala nang middleman. Nagbabala si CRD. Huwag na kayong magbayad doon sa mga middleman. Sinisingil. Wala kayong ano. Wala kayong mapapala pag magbabayad kayo doon. Wala pong franchise na ibibigay sa inyo si LTFRB. May maropa. Yan ha. So, sabi ni RD Bautista yan, ay, wala nang middleman. Eh, magkano lang babayar nyo? 2,000 lang pala. Mataas yung 2,000 eh. Mag-middleman pa kayo. Tapos nandito na yung opisina ng, ano, ng LTFRB, di ba? Malaking tipid yan sa ating mga kababayan na namamasada na kailangan ng serbisyo ng LTFRB. 5:27 ang hapon, mga katropa. Tuloy muna tayo sa atin pong mga balita. Welcome, Wad. Welcome. Basta ikaw, nanginginig pa. Sayang yung live mo, Wad. Walang quorum eh. Wala rin session. Walang quorum. Hindi na tuloy session. Hindi nakagising si Kagawad pa. Alas 10 na nakagising eh. Samantala po na tayo sa atin pong mga balita. Itong mga bakaw na piloto sa isang lugar sa Quezon, nako, ang lahwak na. Halos 10 hektarya na daw. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
4: Umaabot umano lang halos 10 hektarya ng mga bakawan ang pinutol sa Sitio Calatabog, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, Setyembre 3, 2026 ayon sa PNNI at MLLF. Raha Amir Bahar Command, nang tinungo nila ang naturang lugar ay bumungad umano sa kanila ang mga puno ng bakawan na pinutol, sinunog para gawing uling at ibenta. Dagdag pa ng mga ito, makakasuhan ang sinumang individual na salarin sa pamumutol tol ng mga puno ng bakawan at maaaring patong-patong na paglabag ang kakaharapin tulad ng Presidential Proclamation ng 2152, Republic Act number 7611 at iba pa. Samantala, kinumpirma rin ng ahensya na nakatakas umano ang mga namumutol ng mga bakawan matapos itimbre ng mga nagsisilbing lookout habang patuloy naman ang panghihimok sa mga residente na agad raw idulog o i-report sa mga otoridad ang mga ilegal na aktibidad para mapigilan ang pagkakasira ng yamang likas. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Katropang Ray, ano sabi ng mga otoridad natin? Nawala na. So, paki-actionan yung ano ha? Yung problema na yan, dapat mapanagot kung sino man yung sumira ng bakawan na yan. Alam mo, meron akong plano dyan eh. Yung sa mga pangalaga ng bakawan at ng karagatan, meron akong paano yan eh. Plano kong ibuuhin grupo, deepsea.org.ph. Tapos mga ganun. Deepsea.org. Yung mga ngalaga sa ano ba? Bakawan, makikipaglaban sa bakawan, sa karagatan. Marami na rin mga... Pero localized lang, dito lang muna. Sa siksikan. O kaya dyan sa Luz Biminda. Pero plano pa lang. Pangarap pa lang natin yon magkaroon ng ganon. Hindi ko pa alam kung paano natin isa sa katuparan. Basta pangarap natin, mapangalagaan natin mga bakawan natin. Katulad ng dyan sa San Vicente, yung LGU San Vicente, nagsagawa pa ng mangrove tree planting activity. Yung sa Quezon, pinuputo ng bakawan, sa San Vicente ba nagtitree planting? Katropa natin sa balita, Bilya Mocha!
5: Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang pamalang bayan ng San Vicente sa poblasyon San Vicente, Palawan nitong September 17 bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng turismo at pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Pinangunahan ni Mayor Ramir Publico ang aktividad kasama sinasangguniang bayan member Roel Molo, SB member PJ Acosta, mga department heads at mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Navy Marines at mga kawani ng LGU San Vicente. Layunin ang aktividad na makatulong sa pangangalagan ng yamang dagat at baybayin, particular sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga lugar na itinutubuan ng bakawan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtatanim ng mga punla ng bakawan, ipinapakita ng mga kalahok ang pakikiisa sa mga hakbang para maprotektahan ang baybayin laban sa pagguho at pagpanatili ang isang masrutian at maayos na kapaligiran para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Central Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Central Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mocha, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Bilya Mocha. Naku, napakahalaga po ng bakawan. Unang-una, yan po yung ating natural flood control. Alam nyo bakit sa isang training ko sa disaster management nung nakaraan sa Bright, you know, barangay response. Nakalimutan ko na tuloy yung Bright. I-research nga natin. Disaster yan eh. Ayan. Barangay Resiliency. Yan ha. Barangay Resiliency and Innovation through Empowerment. Yun. Yan, ito pala yun. Ha? Barangay Resiliency and Innovation through Empowerment na ang nag-train sa atin dyan, yung A Single Drop for Safe Water, yung grupo nila, at saka yung CDRRMO. Yan. Salamat sa Single Drop for Safe Water dahil nagkaroon tayo ng training, Barangay Resilience and Innovation through Empowerment, BRIGHT, kung tawagin. Yung mga taga Single Drop for Safe Water. Parang gusto ko nga sumanib dyan sa kanila eh. Sumali dyan sa kanila. At sila nagturo sa amin yung Tacloban, bakit na wash out talaga yon? Bakit na daming namatay during the Yolanda super typhoon? Kasi wala na pong mga bakawan. Nung nagkaroon ng storm surge, wala nang umarang. So wash out lahat. Kaya yan pong mga bakawan, yan po ang natural flood control natin, mga katropa. Kailangan nating pangalagaan yan. Ha? Yung mga bakawan natin. Dahil kapag hindi natin pinangalagaan yan, sa tabing dagat tayo, sa tabing baybayin tayo, walang bakawan, magkaroon ng storm surge, magkaroon ng tsunami, disgrasya tayo, wash out tayo. With all due respect doon sa mga nasawi sa Yolanda, sa typhoon, sa super typhoon Yolanda. Di ba? Nasa 2,000 megit. Walang sumangga doon sa tubig eh. Unlike kung mayroong mga bakawan, pagdating ng tubig, mayroon pang may sasangga. Ha, mga katropa. So nakita nyo yun, wash out talaga. Pangalagaan natin yung mga bakawan natin. Pangalawa, napaka-importante niyan dahil yung mga isda, yung yamang dagat, saan sila nangingitlog? Yung mga isda. Meron pa nga, may napanood nga ako, yung pating eh. Yung pating, dyan na yung mga pating, nila, yung, meron mga pating na, di ba, yung, hindi naman yung mga shark talaga sa ocean deep, no? Dyan nila, nilalagay nila yung mga anak dyan nila. Para dyan sila mamuhay mo na yung mga maliliit, di ba? Maraming ano dyan, mga alimang, maraming ano dyan. Pagkain, no? Yung ating mga pagkain, dyan din po nakasalalay, mga katropa. Kaya pangalagaan natin po yan, ano na yan, mga bakawan na yan. Huwag po natin yan na ipasawalang bahala na lang. Huwag natin putulin. Diyan sa siksikan nga, may namamutol din. Mga makukulit eh, kaya binantayan na, pinabantayan na natin. So kaya hindi na sila nakaporma. So yan po ha, pangalagaan natin mga bakawan natin, mga katropa. Samantala sa iba pang balita, utility van para sa mga magsasaka sa bayan ng Brooks Point, aba, dumating na raw. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
6: Formal nang tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point isang bagong utility van na magsisilbing hauling at transport service para sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Kadiwa programa. Ayon sa LGU Brooks Point, ang nasabing sasakyan ay na-produce ngayong September 17, 2026 sa pamamagitan ng Kadiwa financial grant na mahigit 1 million mula sa Department of Agriculture Mimarupa na sinuportahan ng 400,000 counterpart fund mula sa LGU Brooks Point. Ang utility van ay isa sa mga pangunahing kagamitang hiniling ng LGU upang mapalakas ang implementasyon ng Kadiwa sa munisipyo. Gagamitan ito sa paghakot at paghatid ng mga produktong agrikultura mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan, Kadiwa stores at iba pang siling activities. Inaasang makakatulong ito upang mabawasan ang gastusin sa transportasyon ng mga magsasaka, mapanatilang kalidad ng mga produkto at mapabilis ang distribusyon ng sariwang ani sa merkado. Ang pagdating ng bagong utility van ay tinuturing na malaking hakbang tungo sa mas epesyente, organisado at aktibong Kadiwa program sa buong bayan ng Brooks Point. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Dennis Chua. Yan ba yung Toyota Hilux Tamaraw? Diba? Yung pinamigay din dito sa mga barangay sa Puerto Princesa. Astig yan eh, Astig. Toyota Hilux Tamaraw. anong tawag dyan? New Generation Tamaraw Toyota. Yan ha. That Toyota Tamaraw has returned modern utility vehicle foundational platform with Toyota Hilux. Talaga naman ha. Galing ha. Ay, malaking tulong nga yan. Ha? Malaking tulong sa ating pong mga magsasaka dyan po sa bayan ng Brooks Point. Tuloy-tuloy tayo sa atin pong balita. LGU magsaysay, pinaigting daw po yung hakbang laban sa African Swine Fever. Katropa natin sa balita, Girly Kadasho!
7: Patupad ng mas mahigpit na biosecurity, surveillance, quarantine at border control measures ang pamalaang bayan na magsaysay Palawan laban sa banta ng African Swine Fever. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 97, Series of 2026, layunin ng lokal na pamalaan na maprotektahan ng mga alagang baboy, kabuhayan ng mga mag-aalaga ng baboy at maiwasan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng ASF sa kanilang lugar. Pinaalalahanan ng publiko na sundin ang wastong biosecurity measures, iwasan ang hindi otorisadong pagbiyahe ng mga baboy at produktong gawa sa baboy, at huwag nang magpakain ng swill o terang pagkain sa mga baboy. Hinikayat din ng mga residente na agad na i-report sa Municipal Agriculture Office o sa kinauukulang barangay ang anumang kakaibang pagkakasakit o bigla ang pagkamatay ng kanilang mga alaga. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Puerto Princesa, Girly Kadasho X sa FM News.
0: Ayun! Kailangan talaga natin, ha? Maraming salamat ka tropang girly, kailangan talagang maghigpit. Ha? Oh, delikado eh. Pagka na tayo na lang yung ano eh, Green Zone, tapos General Santos City, parang ilan na lang yung mga probinsya na ano eh, mga lugar sa Pilipinas na Green Zone kung tawagin, na walang African Swine Fever. Malaki po sa epekto niyan pagka na itala ka na meron kang African Swine Fever na area, nak talaga naman red zone ka. Mahirap ibenta yung mga baboy mo. Oh, kahit na, di ba nakarang mga taon nga eh. Doon sa may malayong isla, dyan sa dyan bahagi na yan, magsaysay kuyo dyan banda. Buti na lang, nabawi ulit yun. Hindi tayo na red zone kahit malayo na kasi yun eh. Isang isla na ice, malapit na doon sa may Visayas. Mabuti na lang, hindi tayo natuluyan talaga na ma-raid zone. Sige, sayang ang record ng Palawan eh. Kaya nga, bawal po pumasok yung mga ano dito. Bawal kahit mga meat products, mga pork products, bawal sa Palawan yan. Galing sa ibang lugar. Pangalagaan natin yung probinsya natin. At samantalahin natin yung pagiging green zone natin, mag-alaga tayo ng mga baboy at ibenta natin ito doon sa labas ng Palawan. Para ngayon, magde-December eh. Di ba? Magpipik season na naman eh. O tataas na naman yung presyo ng mga buhay na baboy natin. Maraming maglilitsyon. Mga katropa, mga balita natin atin po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. Naku, maulan ngayon. Talagang napaksarap magkape ang mga Pilipino. Yan talaga pag malamig, naku, talaga kape talaga yan. Pero dapat ang kape natin, ha, mga katropa. Hindi yung magpapalpitate ka. Diba? Bigla kakabog yung dibdib mo. Oh, parang nakita mo yung uhuli sa'yo. May mga kape na ganun eh. So ito po, purong natural, walang side effects. Itong Santon Plus Coffee Mix natin, ito na ang kapihin ninyo. Ha? Paano pang makaramdam mga natural ito eh? May mangustin eh. Abay, ang may Santon yung mangustin, abay, gumaling, gagaling pa yung ano mo, yung karamdaman mo. So ito talaga, inumin ninyo ha. Iniinom po, tested na po ito. Mabibili ito sa mga butika na kapartner natin dito sa Lungsod na Pagpresyasa at lalawigan ng Palawan. Kaya, bumili na kayo nitong Santon Plus Coffee Mix. Ito ang inumin ninyong kape na purong natural, makakatulong po sa inyo pong kalusugan mga katropa. 5:42 ng hapon. Magbabalik pa kami. Makalipas na may lapatalastas. Huwag po kayong alis.
8: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at

0: Balik po tayo sa atin pong programa, mga sintado. Meron lang tayong itong update natin sa weather natin. Pwede pa ba tayo, engineer, mabilis lang? Ito sa DOST Pag-asa, may bago silang post. Sa itong weather update natin kasi malakas, mukhang lalakas yung ulan eh. Grabe yung dito sa Puerto Princesa, grabe ang kulimlim. At umuulan na nga, mukhang dito ba ang buwan pa lang? Itong kanilang 5 p.m. Update. Pero kasing LPA, nako. Oo, merong severe tropical storm, may bagyo. Tapos may LPA din sa may West Philippine Sea. May Southwest Monsoon. Nako, tingnan natin. Okay, engineer? DOST Pag-asa. Yung para maano na ang matin makabay, napaka-importante nito. Bakit tayo maulan? Ano ba nakaka-apekto sa atin? Pero pa yung bagyo, malayo pa eh. Okay, narito po yung ito po, latest po ito, public weather forecast. Ngayon pong oras na ito, mga katropa. Mula sa DOST Pag-asa.
1: Ang hapon, Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Muling nakakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. At ito po yung sanhi ngayon ng halos tuloy-tuloy na maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, maging sa Western Visayas. At itong habagat ay nagdudulot din ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga thunderstorms sa pagkilat pagulong dito sa Negros Island Region at maging sa Zamboanga Peninsula. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng ating bansa, bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahang magiging panahon in the next 24 hours. Ibig sabihin po niyan, sa umaga at tanghali ay mataas ang tsansa na maging maaliwalas po tayo. Pero pagdating ng hapon at gabi, mataas din po ang tsansa ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog na maaari pong tumagal mula 5 minuto hanggang sa 1 oras o 2 oras. Kaya't ang ating abiso saan man ang lakad na

0: din sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, sa kasalukuyan, wala tayong bagyo sa loob ng PAR. Pero, of course, sa ating paligid, meron tayong minomonitor na mga weather disturbances. Na rin nga po yung severe tropical storm na merong international name na Dutch 1. Ito po ay huling nakita sa layong 2,190 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. So, malayo naman po yan at outside PAR po yan. Wala po yung direktang epekto sa atin ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan at hindi rin po niya na-enhance ang habagat. At sa kasalukuyan, generally west-northwestward ang kanyang magiging movement at inaasahan po natin na ito po ay tutungo doon sa kanlurang bahagi, sa timog na bahagi ng mainland Japan. So papalayo naman po ito ng ating bansa. Samantala, meron pa tayong LPA na minomonitor sa labas ng ating area of responsibility sa kanlurang bahagi naman ho ng ating bansa. Huling nakita ito sa layong 140 kilometers timog ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. At sa kasalukuyan, mababa naman ang tsansa na ito ay mabuo bilang isang bagyo. At ngayon nga po, wala naman itong direct na effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngayon pa man, patuloy pong magantabay sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbances na ito. Para naman sa pagtaya po ng ating panahon bukas, asahan pa rin natin ang maulap na papawuring at
1: So, okay na. Habagat, no? May LPA tayo sa may Kalayaan, pero yung nakakapikta talaga dito sa may mainland natin. Habagat! Itong ulan na ito. Habagat po ito, mga katropa. Pero mag-ingat po tayo sa habagat, mga katropa. Ingat tayo, ingat. Yung mga binaba, katulad yan sa siksikan. Bukas pa naman, may Save the Bay. 19 episode na ng Puerto Princesa Save the Base. Tapos sa coastal cleanup, dako, matutuloy kaya yan? May ulan eh. Pero maingat po tayo, lalo na paggabi, dako, aling training. Natakot to doon sa Virginia kasi malalim na yung baha doon pagka umulan. Di ba, sumulat na tayo sa city government para masayos na yan pati sa kay Congressman Gil Acosta Jr. Mga tropa, wala na po kaming oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay, pagsama sa ating programa Asintado. Meron kami i-feature na song. Yan. Ito ang kumanta nito, si Von Axel. Maganda ito, yung pamagat niya hanggang wakas, yung una, tsaka yung pangalawa, yung tanaw. Sana magustuhan ninyo yung song ni Von Axel. So, mapapakinggan nyo yan sa radio, ha? Kaya mga naka-tune in sa radio, mayroon kayong song na ibabahagi sa inyo. Pagtapos na itong programa natin, dire-diretso na yun, ha? So, mga katropa, sa ngalan ng katropang Alison Salvato, sa ating katropang Moises Acosta, ako po yung lingkod, katropang Mike Scott, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Engineer, banat na!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alagyo.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM.
4: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

0: ipinahayag namin sa buong mundo ang iyong ginawang pagbabago sa aming buhay. Hindi kami mahihiya.
1: Gospel Hour on XFM.

nanatili kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, tinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas ka namin sasambahin. Napakabuti mo, Panginoon.

Gospel Hour on XFM.

kalangitan. Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.
1: Speak to me, Lord. Your servant is listening over the north.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.